0: mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Radyo. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
14: Sports Radio. 918.
15: Radyo Magazine. 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
7: Radyo Magazine. Servicio Publico.
3: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Pilipinas.
21: And Capital 104.3 collab.
22: Collab.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publico.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
28: Bangon, bayang mahal.
29: Bangon,
28: bangon, bayang mahal.
29: Pag-uusapan,
28: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
29: Tatalakayin,
28: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
29: At sasagutin,
28: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
29: 738
28: AM.
27: Dang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages. Amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo mga kababayan? Ito po ang palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito mga kababayan, ang isa po naming itatampok. Ito ay isang tugon, rather, ng ating mga kababayan. Ano po? Dito sa mga nangyayari sa kanila kamakailan. Maya-maya po, ibabahagi natin. Ang ito pong palatuntunan na ito, mga kababayan, hindi lamang po nakatutok sa mga programa ng pamahalaan, sa mga current events. Most especially, tayo po, kahit sa ating munting paraan, nagiging tulay tayo para makarating ang boses ng ating mga kababayan patungo po sa opisina ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang atin pong makakausap kasi, mga kababayan, ito po ay komunidad ng ating mga kababayan na may nararanasan po na hirap recently, ano? Been several months, hindi pa rin natutugunan. Ngayon, may panawagan po ang ating mga kababayan sa atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil sa mga pagkakataon na wala nang malapitan ang atin pong mga kababayan sa kanikanila pong mga hinaing, tinutuloy po natin sa tanggapan ng atin pong butihing Pangulo ang siguro ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yan, tabayanan po natin yan dito lamang po sa ating palatuntunan.
28: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
27: 3 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abang inaantabayanan po natin ang atin pong magiging panayam, hindi po muna natin sasabihin kung ano yung pag-uusapan natin. Surprise! May balita muna tayo mga kababayan sa sitwasyon sa open parking ng NAIA Terminal 3 sa lungsod ng Pasay para sa gagawing groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project NAIA Terminal 3 na pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
28: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
27: Alvin, good morning.
1: Ito pa niya, Don Alvin. Alas 30, inaasahan. Ngayon ko pa niya si President Marcos Jr. Dito sa open parking ng Terminal 3. Dito sa Rotterdam Pasay. At ito, Don Alvin, ay may tokayo sa groundbreaking ceremony Metro Manila Subway Project na iya Terminal 3. Magbibigay ng direct ng subway connection sa Indragamit International Airport. So, yan, itong sa Terminal 3 station ay parte ng nabing istasyon ng 33 elemento ng Metro Manila Subway Project na inaasahan natin magiging operational, fully operational ng 2031. Pero, ang pagdating naman ng 2028, partially magkakaroon na ng pagbukas itong Metro Manila Subway. Pero, ang 2028, ang target ng operation doon o ng demonstration na one ay magsisimula muna mula is Malipula na sa Malipula ng City at ang Kanino Station. So, pwede na ang picture ito, Don Arias, sapagkat nandito na sa may gawi ng Kanino Terminal 3, yung isa sa mga istasyon ng Metro Manila Subway na pinakahihintay rin ang ating mga commuters.
27: Hello Kuya Alvin, magkakaroon ba ng talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
1: Oo, inaasahan natin na magkakaroon ng kanyang mensahe ang Pangulo. At natin natin yan, baya-baya lang. At ilang din sa mga nakikita na natin mga official ang pamahalaan na natin dito, ay ito si Secretary Lopez, Giovanni Lopez, si Secretary Giovanni Lopez, at ito At ulitin ka lamang si Pangulo Marcos.
27: Okay, maraming salamat Kuya Alvin Baltasar and keep us posted.
1: Maraming salamat. Alian, nagulat-ulat dito sa Rosso Sopat para sa Bagong Pilipinas. Ang ibang
4: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
27: Po ang ating kasamahang si Alvin Baltasar, nakatutok dyan sa NAIA Terminal 3. Sa iba pang mga balita, tanggapin naman natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. House Panel Chair hinamon ng depensa na paharapin si Vice President Sara Duterte sa impeachment court at sagutin ang mga katanungan sa kanyang salin. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Dapat ng personal na sumagot si Vice President Sara Duterte sa mga katanungan hinggil sa kanyang mga deklarasyon ng kayamanan matapos questionin ng kanyang mga abogado ang kawalan ng personal na kaalaman ng isang opisyal na ombudsman tungkol sa nilalaman ng salin nito. Itong pahayag ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Benny Abante kasunod ng pagtutol ng depensa sa pagtestigo ni Attorney Karen Bat, officer in charge ng Central Research Division ng Office of the Ombudsman. Sa gitna ng pagtestigo ni Bato, paulit-ulit na tumututol ang kampo ng depensa sa mga katanungang lumalagpas sa kung ano lamang ang nakasulat sa mga salin. Katwiran nila walang personal na kaalaman ang tagapangalaga o records custodian sa mga impormasyong nakapaloob sa likod ng salin. Ayon kay Abante, si Duterte mismo ang nasa pinakamagandang posisyon upang magpaliwanag sa mga nasabing impormasyon. Narito ang pahayag ni House Panel Chair Benny Abante.
8: Kasi, look ha, palaging sinasabi, nagbubulong na kami sa likod eh, palaging sinasabi na walang personal knowledge. Siyempre, walang personal knowledge yun, nagre-record lang yun eh, tumatanggap lang ng salin yun eh. Alright, tawagin natin yung may personal knowledge. Sino yun? The Vice President.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
27: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Sa ibang mga balita, isa pang pribadong developer sumusuporta na rin sa expanded pambansang pabahay. Uy, sino kaya ito? Alamin natin kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nadagdagan pa ang mga pribadong developer na sumusuporta na rin sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito kasunod ng paglagda ng PhilInvest Land Incorporated ng Memorandum of Understanding kasama ang Pag-ibig Fund para magbigay ng mas maraming home ownership options sa mga kwalipikadong Pilipino. Sinaksihan ni Dissolute Secretary Jose Ramon Aliling ang signing ceremony ni na Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta at FLI President Tristan Las Marias sa Dissolute Central Office. Sa ilalim ng kasunduan, maaari makuha ang mga qualified home buyers ng preferential financing rates, special discounts, home furniture packages at iba pang incentives para sa piling FLI housing units alinsunod sa program guidelines. Kasunod ito ng partnership ng Pag-ibig Funds, SM Development Corporation noong nakaraang linggo at gayon din ng MOU sa Ayala, Maaya at Avida noong nakaraang buwan naman. Nauna nang nangako ang Megawide Construction Corporation ng 7,000 socialized housing units para sa expanded 4PH program. Layo ng expanded 4PH na palawakin ang access ng mga Pilipino sa abot kaya at disenteng pabahay. Mula sa Dissolute para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nasa 253 megawatts na battery storage facility si papakalat sa buong Visayas upang mabawasan ang kakulangan sa supply ng enerhiya. Ayon po yan kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, kinakapatid na Alian, magandang umaga. Tinatayang nasa 253 megawatts na battery storage facility ang itinalga sa iba't ibang bahagi ng Visayas, particular sa Cebu, Panay, Leyte at Negros upang maibsan ang kakapusan ng supply ng kuryente sa isang pulong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Carin na ang kapasidad ng mga battery storage system ay magmumula sa mga renewable energy generating units at gagamitin sa mga oras na pinakamataas ang demand sa kuryente upang makatulong na madagdagan ng supply at maiwaksi ang yellow at red alert status sa Visayas Region. Patuloy din na nakikipagtulungan ng kagawaran sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang agad na tama ang kapasidad na ito sa grid. Sa pamamagitan ng mga battery storage system, kinakapatid na Alian, inaasama darandagan ang kakayahan ng grid na magbigay ng supply sa mga oras ng peak demand at makatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng sistema ng kuryente sa buong Tayas. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio. Ang oras po natin, 18 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
28: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka makulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS, para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Bert Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
31: Radyo Pilipinas,
32: Radyo Publiko.
28: Bangon,
2: Bangon.
28: Bayang mahal.
2: Bangon. Bayang mahal.
28: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
27: Umpot 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kakababayan, ang atin pong mga makakapanayam ay mula po sa Maralitang nasa baybay ng Santa Ana Pulong Candy 2 Neighborhood Association Incorporated o SAMANA at mula naman sa organisasyon ng sa Peña Francia. Makakasama natin si Ms. Malu Rivera, Ms. Maripaz Samontina at si Ms. Fenel Abarquez Dacanay na magbibigay ano po ng kanilang hinaing na sana makarating po ito sa mga kinauukulan. Joining us this morning via Zoom, sila Ma'am Malu, Ma'am Maripaz, and Ma'am Fenel. Magandang umaga po sa inyo.
3: Magandang umaga po, sir.
27: Opo. Unahin na po natin, kasi pinakamatagal na nag-aantay kanina si Ma'am Fenel. Una po sa lahat, Ma'am Fenel, inyong pong organisasyon dyan sa Peña Francia, una po sa lahat, ano bang problema natin? Ano ba yung kasalukuyan nating nararanasan? Kasi ang nabanggit sa akin, ilang buwan na kayong wala pa rin kuryente matapos po kayong masunugan. Ano pong issue? Bakit kaya hindi pa rin kayo nagkakaroon ng kuryente? Wait lang, Ma'am Fenel, medyo wala po kayong audio. Naka-mute yata kayo. Sige, iayusin natin yung kanyang linya. Baka pa-check na lang po, baka na-mute nyo, Ma'am Fenel. Habang inaayos natin yung audio ni Ma'am Fenel, tawagin po muna natin. Sige, pasok muna natin itong isang balita. Kabuhayan na mahigit 5 milyong magsasaka nakataya sa dagdag buwis sa asukal ayon sa Bukidnon, Solon. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
28: Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala si Bukidnon Representative Audrey Zubiri sa posibleng epekto sa mga magsasaka at konsumo ng panukan ng pagtataas ng buwis sa asukal at mga pampatamis. Sa joint hearing ng House Ways and Means Committee at Health, hinihingi ni Zubiri na kailangan timbangin ang layunin ng pamahalaan na isulong yung mas masustansyang pagkain at pangangalaga sa domestic sugar industry. Ayon kay Zubiri, maaaring tumaas ang production cost ng mga negosyong gumagamit ng asukal at sweeteners na posibleng namang maipasa sa mga consumer sa pamamagitan ng mas mataas na presyo. Ginustong din niya yung pagtatakda ng pagkaparehong tax treatment sa lokal na asukal at artificial sweeteners dahil anya maaaring mahikayat nito yung mga manufacturer na gumamit ng imported artificial sweeteners. Binigyan din ni Zubiri na mahalagang public health pero hindi dapat isakripiso ang kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na industriya. Ilang panukal ng batas ang nagmalayong itaas sa 20 pesos kada litro ang excise tax sa caloric at non-caloric sweetened beverages mula sa 6 pesos sa 40 pesos kada litro naman yung minimum kahing buwis sa high fructose corn syrup. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Yabang inaayos ni Ma'am Fenel yung kanyang linya ng komunikasyon, tawagin muna natin si Ms. Malu Rivera at si Ms. Maripaz Samontina mula po sa SAMANA. Good morning po, Ma'am Malu at Ma'am Maripaz.
3: Good morning po.
27: Opo.
3: Good morning po.
27: Gaya nga po, nantanong ko rin kay Ma'am Fenel kanina, kayo po tatlong buwan nang walang kuryente. Tama po ba? O ilang buwan na po ba kayong walang kuryente?
3: Mag-aapat na po sa 25.
27: Mag-aapat na po. Bakit daw po kayo wala pa rin kuryente? Kinontak nyo na po ba yung provider nyo dyan? Meralco po, no? Tama? Ang electricity provider nyo dyan?
3: Opo, nakakausap po namin yung Meralco. Nagpunta po kami doon. Ang sabi po nila, pag nakumpleto namin yung requirements sila, ay pwede nila kami makabitan ng kuryente. Kaya lang po, meron po kami isang requirement na kailangan na hindi binibigay ng City Hall.
27: Ano po itong requirement na ito, Ma'am Malu?
3: PFI po.
27: PFI. Ano po itong PFI?
3: Certificate of Final Inspection.
27: Bakit daw po hindi binibigay ito nung City Hall sa inyo? Ano po sabi ng LGU?
3: Dahil po sa meron po kasing usapin sa lupa.
27: So ibig sabihin, ito pong lupa na ito, may ibang nagsasabi na kanila raw itong lupa na ito.
3: So meron kong mga alleged.
27: Ano po, pero kinausap nyo na po ba? Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo siguro? At least yung inyo pong mayor?
3: Si ano po, si Kahiner po ng LLTMO at saka po si Attorney Eco ng UPAW. Meron na po silang firm na desisyon na ito daw po ay merong may-ari. Kahit na po ito ay walang titulo at lupang gobyerno po.
27: Ako. So ibig sabihin, itong lupang kinatatayuan po nung inyong mga bahay, ito po ay pagmamay-ari ng gobyerno at hindi po ito pwedeng sakupin o titulohan privately. Ano pong sino-sino na po yung mga nilapitan natin para makahingi po ng tulong?
3: Sir, may kunting ano lang po ako, sir. Kasi nung tayo na itong alleged, sila po talaga hindi naman dito nakatira sa lugar. Tapos declared po nung since 2000 po, bumaba po yung LLDA po. Ngayon, sinabi po nila sa amin na ito yung pasok sa jurisdiction po ng RA 4850 na pinaliwanag po sa amin na sa elevation 12.5, yung lugar namin ay pasok po. Which is sinertify po nila na lupang gobyerno po. Ngayon, itong nasunugan po kami noong May 25, almost ilang years na po kami dito eh. 40 to 50 years na po yung mga taong nakatira dito. Mm-hmm. Ngayon, nung nasunog na po itong May 25,
1: hindi ko alam kung ano, saan yung pagsasak mo dito.
3: Na mayroon daw po sila Dex. Na dito po kami napipending sa City Hall kasi yung tax dex nila ano po sa City Hall nila after.
27: So
3: sa community at tubig yun po kami napipending sa clearances na hinihingi.
27: Kaya ayaw po kayong bigyan nung mga utilities, nung kuryente at saka ng tubig kasi nga napipending yung PFI na binabanggit natin. May nabanggit din po sa akin ano yung isang organisasyon po, yung NGO na tumutulong po sa inyo. Nanghihingi rin po tayo ng tulong kay Senator Ping Lacson. Ano pong tulong ang hinihingi natin kay Senator Ping Lacson?
3: Yun din po sana na matulungan po kami na maiprocess po talaga yung pag-ano po sa kailangan namin na tubig at kuryente at saka about po dito sa talagang katayuan sa lupa namin dito. Yun po talaga ang gusto rin namin ilapit kay Senator Ping.
27: Opo, ma'am. Sorry, kailangan ko lang itanong, pero kung ilang buwan na po kayong walang kuryente, walang buwan na po kayong walang tubig, paano po kayo nakakatawid sa pang-araw-araw nyo?
3: Bali po sa kabilang ano urban po, mayroon pong ano nagbibenta ng tubig doon po, karamihan bibili ng tubig.
27: O yung tubig po iniigib nyo pa papunta sa mga bahay nyo?
3: Tsaka ano po kasi yung
27: ang hirap naman po yata nung ganong sitwasyon. But ito po, halimbawa ngayon nakikinig po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at isa actually sa mga panuntunan ng atin pong tanggapan ng opisina po ng atin pong Pangulo, maipaabot yung inyo pong mga concerns ng ating mga kababayan from the grassroots, yung mga kababayan nating maralita, sa opisina ng Pangulo. Kung nakikinig po ang Pangulo ngayon, ano pong tulong ang hihingin po natin sa atin pong butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
3: Sir, una po sa lahat, gusto po sana naming matulungan kami sa usapin panupa para magkaroon po kami ng kasiguraduhan sa panirahanan. Ang LGU po namin ay meron po silang firm decision na yung itong daw lupa na ito ay merong may-ari, meron daw pong owner. Doon po kami nahihirapan kaya hindi po kami makapagproseso ng pre-patent. Pangalawa po, gusto rin po namin iparating kay President na matulungan kami na magkaroon ng linya ng tubig at kuryente. Kasi bago naman po mangyari yung sunog, meron po talagang linya ng kuryente yung iba dito, tsaka linya ng tubig. Nung pagkatapos po ng sunog, ayaw na po nila kaming kabitan. Opo. Ginagawa namin paglalakad, ang may problema po ay yung City Hall. Kasi willing naman si Meralco at saka si Manila Water na lagyan kami ng linya nila kung meron kaming kumpletong requirements.
27: Opo. Ma'am Malu, Ma'am Maripas, nabanggit nyo nga kanina, no? Bago kayo masunugan, meron naman kayong mga linya ng tubig at kuryente. Kailan daw sinasabi sa inyo na may-ari na nung lupang kinatatayuan ng mga bahay nyo?
3: Kung pagkatapos ng sunog, sunod-sunod po na pangaharas yung ginawa nila sa amin. Mm-hmm. Barangay po, tsaka City Hall, nandiyan po pinadalan po kami ng notice to vacate. Meron po sila, yung pong alleged claimant, meron po silang nakuwang fencing permit, tsaka building permit, kahit wala naman po silang titulo ng lupa, na requirements po yun para po makapag-apply ng fencing permit. Yun nga po, sunod-sunod po yung dumarating sa amin, illegal construction, illegal squatting, ano ba isa?
1: Illegal trespassing,
3: yun po dumating sa amin. Tapos halos araw-araw po, nandito po yung barangay, sinasabihan po nila kami, na huwag kami magtayo ng bahay, huwag na muna kaming babalik kasi wala pa daw po yung 45 days na ng DFP.
27: Okay. Pero, so opo, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, nalaman niyo ba kung sino yung nagsasabi na kanila yung lupa? Kumpanya ba to o tao?
1: Sir, actually po yung may nagpaghaharap na po at saka malinaw din po doon sa pag-uusap namin na na-determine na po talaga na lupang gobyerno, which is ang tax leaks daw po kasi ay hindi proof of ownership po yun. Kahit po ng DNR, nagpaliwanag po na wala po pang sinong nagmamay-ari dyan dahil ito ay public government land daw po. Yun po yung pagpapaliwanag kasi lalo na po yung sa amin kasi dineclare po at nag-order po talaga ang ILLDA dito na ito'y pasok sa elevation 12.5 ng RA 4850 po. Kaya po dito kami na kasi pagdating sa City Hall, dito po yung alleged, yung tax leaks po nila ay kinikilala.
27: Opo, sandali lang po Ma'am Malu at Ma'am Maripas ha. Subukan na din nating tawagan naman yung iba pa nating organization sa Peña Francia, si Ma'am Fenel Dacanay. Ma'am Fenel, okay na po ba yung inyong linya? Ma'am Fenel? Parang wala pa rin yata yung... Hello, Ma'am Fenel? Sige, ayusin muna natin. Ayusin ulit natin yung linya. Baka pwedeng nakamute si Ma'am Fenel. Sige po, balikan muna natin si Ma'am Malu at si Ma'am Maripas. Mga ma'am, tinatanong natin kanina kung natukoy nyo kung sino tong nagpapakilalang siya raw ang may-ari. Pero hindi natin tinatanggap na siya ang may-ari nito kasi ayon nga po sa paliwanag sa inyo at sa inyo na ring testimonya, ito ay public land. Ito ay pagmamay-ari po ng pamahalaan at ng gobyerno. Ma'am, sino yung nagpapakilala? Korporasyon ba to o tao? Natukoy nyo ba yung pagkakakilanlan nito?
1: Sila po ay mga pribadong tao po. Ito yung mga De Jesus po yung family po nila.
27: Mm. Jesus ang family name na itong nagpapakilala?
1: Opo. Kasi actually po, yung iba po kasi mga mga nagtatrabaho po talaga sila sa City Hall. Kaya doon po kami nagtaka na nabigyan sila ng fencing permit. Nung time na nasunog kami, babakura nila kami. Tapos nung naghaharap-harap kami, ayaw nila ipakita sa amin yung fencing permit nila. Kung paano sila nakakuha, hindi po nila pinapakita sa amin. Kaya pumunta po kami sa mismo sa LBO po nila. Kung bakit na sabi naman, satisfied daw sila sa requirements na binigay dahil mayroon daw tax decks. Yung po, which is, sabi namin, bakit sa alta ng I Love Taguig, nandun ang requirements ng titulo. Bakit nabigyan yan? Tapos hindi naman po na makasagot din sa amin yung engineer na nandun sa LBO kasi hindi kami hinaharap nung pinaka-head nila.
27: Apo. So walang titulo. Syempre, walang titulo, hindi pwedeng patituluhan ito. Ang tanging pinapakita lamang po, sinasabi nilang dokumento na nagpapatunay na kanila raw 'yon, e tax declaration lang.
3: Opo. Na ang ano naman po, ang lupang gobyerno ay hindi naman po dapat tinatax.
27: Yun nga eh, yun yung punto natin, Ma'am Malu, ano, Ma'am Maripas. Kung yan ay lupang gobyerno, paano ko makakakuha ng tax declaration yan? Kasi babalik lang rin naman sa gobyerno yan eh. So medyo, siguro nga, no, sa medyo Gen Z na pananalita, may fishy, may hindi normal na nangyayari dyan. Linawin po natin, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo yung inyo pong mayor? Lumapit po ba siya sa inyo o kayo po ang lumalapit dun sa ating mayor?
1: Yung isang bag pa.
3: Nagli-letter po kami kay Mayor, pero ang paharap po sa amin, si Attorney Eko po ng
27: Uto. So walang effort on her part na makipagkita sa inyo?
3: Wala po.
27: Okay, sige, sandali lamang po. Balikan natin si Ma'am Fennel Dacanay mula po sa Peña Francia Organization. Ma'am Fennel, magandang umaga po ulit.
1: Hello, sir.
27: Yun, na hello, ayos na, ma'am.
1: Nare-relate na po. Sir?
27: Apo, yes, Ma'am Fennel. Okay, yung po. Problema naman po ninyo sa Peña Francia, parehas lang dito sa Samana.
1: Opo, sir. Bali, kami, nalaman namin na meron ditong alleged claimant nung nagpapapre-patent po kami. Nalaman namin na merong approved plan.
27: Approved plan na? Aprobado na agad?
1: Opo. Opo. Na samantalang hindi man sila tumira dito sa tagal naming panahon na nag-stay dito, hindi namin sila nakita dito. Hindi sila tumira dito. So, nagulat na lang na kami na yan, meron pong alleged claimant dito sa area namin. Tapos, ang problema din po namin, sir, ang tubig at saka kuryente din po. Kasi ang tagal na po naming humihiling sa barangay, sa city hall, na mabigyan kami ng tubig at saka kuryente. Kasi yun po ang isang requirements na para kabitan po kami ng Meralco. Humihingi kami ng certificate sa barangay para sa Meralco. At saka sa UPA, humingi din kami ng certificate. Ang ginawa nila, una, nagbigay si UPAW sa amin ng certificate for Meralco. So, pagdating sa barangay, ayaw kami bigyan. Tapos, nung malapit na ang election, nagsabi si barangay na bibigyan kami ng certificate for Meralco. Tapos, pagdating naman sa UPAW, ayaw naman po kami bigyan ng certificate para sa Meralco. So, yun ang number one na problema namin, sir. Kasi, nakasubmitter lang po kami. Ang mahal-mahal po ng tubig, yung tubig lang po, 94 per cubic po ang bayad namin. Tapos, sa kuryente, 25 pesos. Per kilowatt hour, ganun po kamahal ang tubig namin na nakikisubmitter lang po kami. Matagal na panahon na po kami nangangailangan ng tulong galing sa gobyerno para mabigyan po kami dito ng tubig at saka kuryente.
27: Opo. Ma'am Fennel, kayo po ngayon ay nasaan? Kasi syempre binabanggit natin, ano, ilang buwan nang walang kuryente, ilang buwan nang walang tubig. But ngayon, kayo po, saan kayo naglalagay ngayon?
1: Hindi, may ano po kami, sir. May ano po kami, may tubig at saka kuryente. Nakasubmitter lang po kami. Opo, nakasubmitter lang po kami. So, yun ang problema namin kasi sobrang mahal po ng binabayaran namin. Nakasubmitter kami sa ibang lugar para magkaroon lang kami ng kuryente at saka tubig dito.
27: So ito po mahal ay... Sorry, kailangan ko lang po maintindihan, Ma'am Fennel, tsaka kay Ma'am Malu at Maripas. Kayo po ay magkalayo sa isa't isa, I mean yung area ninyo.
1: Opo, magkalayo po kami, sir.
27: At ang problema po ninyo, Ma'am Fennel, dito naman sa mga utilities nyo na sobrang taas. Upakiulit nga po, 25 pesos ang per kilowatt hour nyo sa kuryente.
4: Opo,
27: tapos
4: sa kuryente po.
27: 19 ng inyong tubig?
4: 90 po, 90 sir. Minsan 100. 90 po, minsan 100 po. Depende po sa ibibigay nung kinakabitan namin.
27: 100 pesos per cubic meter?
4: Opo, per cubic po.
27: Diyos ko pong mahabagin. Ganun grabe po naman yung 100 pesos per cubic meter. Antindi naman nung ano. Masyadong, for lack of a better term, napaka-unconscionable naman. No? Masyado namang pahirap ito, itong utility na ito. Ito po bang presyo na nakatakda at yung inyo pong binabayaran? Sino pong naniningil nito? Ito ba yung utility ang naniningil sa inyo o yung kinakabitan nyo lamang po?
4: Yung kinakabitan lang po namin, sir. So, no choice po kami, sir, eh. Dahil kailangan po namin ng tubig. Kailangan namin ng kuryente. So, kakagat na kami sa ganong presyo kahit ang hirap-hirap po sobra. Kasi hindi naman po lahat dito may mga trabaho. Like sa akin po, yung asawa ko, tricycle driver lang po, sir. So, no choice po kami para tanggapin po yun. Kasi kesa naman wala po kaming gamitin, kaya ganun po talaga ang mangyayari.
27: So, linawin ko lang rin po, kayo po parehas ay nasa bayan ng Taguig?
4: Yes po, sir. Parehas po kaming nasa Taguig.
27: Ano ba ginagawa ng mayor nyo dyan? Pasensya na, pero kailangan nating tanungin. Ito'y mayor, kayo po ay responsable sa inyo pong mga mamamayan. Hindi lamang po dito sa Samana, of course, sa Peña Francia din. Ano ba ginagawa natin? Bago po natin ito ipaabot sa mga kinauukulan, ano pong mensahin muna ninyo sa inyong butihing mayor? Ma'am Fennel, kayo na po muna mauna.
4: Opo sir, ang mensahe ko po sana sa butihing mayor namin, sana po matulungan po kami sa araw-araw namin pangangailangan like yung tubig at saka kuryente na magkaroon po kami ng sarili namin mga metro para hindi po ganun kabigat sa buhay yung binabayaran namin. Kasi siyempre po like yung asawa ko, tricycle driver, imbis na kakainin na lang namin, ibabayad pa namin sa malaking bayarin ng tubig at saka sa kuryente. Sana po matulungan po kami ni Mayor Lani na makabitan po kami ng tubig at kuryente para sa bawat isa dito sa amin na nakatira.
27: Ma'am Fennel, bago natin puntahan si Ma'am Malu at si Ma'am Maripas, ito pong certification na hinihingi nyo, ito rin ba yung PFI na binabanggit ni Ma'am Malu kanina at ni Ma'am Maripas? Kaya hindi kayo mabigyan-bigyan nung permit. Yung certification, anong certification po yun?
4: Ang sa amin, kailangan namin ng certificate galing sa barangay na para mabigyan kami ng linya dito sa amin, ng Meralco at saka ng tubig. Ganun din yung sa UPA o sana po, mabigyan po kami kasi dalawa yan na kailangan na requirements para mabigyan po kami ng linya dito sa area namin.
27: Opo. Si Ma'am, magtungo naman po tayo kay Ma'am Malu at kay Ma'am Maripas. Ma'am Malu, Ma'am Maripas, ano pong mensahe ninyo sa inyong butihing mayor? Bago po natin iakyat ito sa mga mas nakatataas, mabuti po muna, mapaabot ito sa ating butihing mayor. Kaya gaya nga po ng sabi ninyo, wala siyang effort on her part na makipag-ugnayan sa mga kababayan natin sa Samana. Ang pinakakausap lamang po sa inyo, yung abogado. Tama po. Ano pong mensahe natin sa ating butihing mayor?
6: Sana po matulungan po niya kami sa usapin po ng natiyakan sa panirahanan. Kasi ang nakausap naman po namin ng City Hall, yun nga po, meron po silang firm na desisyon na papasok po kami sa conditional contract na hindi naman namin po kaya. Kasi magkano lang naman po kinikita namin, kulang pa po yung sa pang-araw-araw. Ang gusto po nila, pumasok kami sa conditional contract na rerimata po pagka sunod-sunod na hindi ka nakapagbayad. Meron po yung pangamba sa amin, hindi talaga namin yung kakayanin dahil
3: Paano pag hindi kami nakabayad, edi wala din naman po kaming matitiran ulit. Hindi po yun yung sagot na gusto namin na para magkaroon kami ng katiyakan sa panirahanan. Pangalawa po, yung po sa tubig at saka sa kuryente. Kasi ang hirap po na araw-araw, isang timba po dito ang igiban po ay 7 pesos. Tapos nasa malayo pa. Tapos yung sa kuryente nga po, masyadong mataas.
27: Ano po itong conditional contract na ito? Pinapapirmahan po sa inyo itong conditional contract nang sinasabi, kapag hindi kayo magbabayad, eh marerimatay yung bahay ninyo. Sino po nagpapapirma sa inyo nito?
3: Hindi pa po. Nung nakaraan po pag-uusap namin sa City Hall, kasama kaharap po si Kahiner po ng LLTMO, pinakitaan niya po kami na halimbawa ng contract na ganun yung gagawin namin. Makikipag-usap daw po kami sa claimant kung magkano.
5: Sir, kasi yung pagpapaliwanag po sa amin nung huling pag nagharap po sila, yung LLTMO po, which is yun yung land titling po ng DNR, yun po yung naging alok sa amin na para i-waive daw nung alleged yung tax deeds niya,
3: yung rights niya.
5: Papasok do, yung rights po nung alleged na private na tao. Kailangan daw po kami pumasok sa conditional contract na yun, na which is parang bibilhin namin yung lupa.
3: Zonal value.
5: Yung sa halagang zonal value na 11,000. Na hindi po talaga, pag tiningnan po namin yung kabuuan ng samahan, na hindi po talaga kaya ng mga taong gawin yun. O kaya nagtataka kami, at saka nagiging katanungan din namin yun, na kung lupang gobyerno ito, o paano namin, bakit kami bibili ng ganun? Bibilihin namin yung babayaran namin sa tao yun. Dito po kami na ano, kasi ito po yung pakikipag-ugnayan namin kay Mayor. Si Mayor kasi gusto po salaga namin siyang makaharap. Yun po yung pinapaano niya, yung UPAW at saka yung LLTMO, yun po yung pinapaharap sa amin. Kaya dito po kami na ano, na hindi naman talaga kaya dahil mahirap lang naman po talaga ang mga tao dito sa ganong halaga na inaalok po nila na yung tax leaks daw ay yung right nung alleged, ibayaran daw po namin.
27: Opo, naiintindihan po natin, Mamalu, Mamaripas. Yun nga pong binabayad natin para po tayo magkaroon ng tubig. And malaki ng pasakit po sa ating mga kababayan. How much more kung ipabibili pa sa inyo yung lupang tinitirahan nyo? Gano'n na po kayo katagal sa ano sa inyo pong lugar dyan sa Taguig? Kayo po muna, Ma'am Malu. Kayo po, gano'n na po kayo katagal?
3: Ako po ay nasa 26 years na dito.
27: Kayo po, Ma'am Maripas?
5: Po ay nasa 42 years na po. Yung mga nauuna po talaga sa amin, yung mga kanununan namin ay nasa 50 years, 60 years na po. Kasi dito na po sila lumaki, mayroon na po dito mga 56 na magsisenior na pinanganak po talaga dito sa lugar na ito. Kaya po doon kami na ano po sir, na paano nangyari yung ganong sitwasyon na bigla kaming nagkaroon, pipinsing kami, nasunog na nga kami, tapos inunotice na kami to vacate. Kaya parang pangaharas po talaga, inaaraw-araw po kami ditong pinupuntahan. Kaya nakikiusap nga po sana kami na kumbaga, bigyan kami ng chance na makabangon, matulungan man lang sana po kami.
27: Lalo opo, po dito hindi naman po kayo na tinatakot na kayo po eh sasaktan. Wala naman pong ganon.
3: Wala naman po.
27: Sinasabi lang po, paalisin lang po kayo.
3: Ang ano po kasi, yung meron pa kasing umiiral na fencing permit, hindi pa po yung naka-cancel nila. Yun po ay, pangamba sa amin, parang tinik sa dibde, pag naiisip namin na umiiral pa rin yung fencing permit nila, hindi pa nila kina-cancel.
5: Kasi may privado po silang security na kinuha po. Kaya nung time na yon, lalo na kasusunog lang po namin, bigla pong may mga security na dumating, nababakuran daw po kami. Siyempre, iniiwasan din po namin kasi siyempre kailangan din po namin ipagtanggol yung lugar namin kasi napagal na po kami naninirahan dito sa lugar. Tapos po bigla pong may ganung tao na ibabakuran daw kami ng buong ano. Siyempre hindi naman namin na sila kilala. Tapos pag tinatanong namin, hindi naman po nila may pakita sa amin yung permit na yun. Kaya nung time na yun, kami na po mismo yung nanaliksik na pumunta kami sa LBO ng City Hall, na pinaliwalag sa amin na satisfied. Paano kayo nagiging satisfied, sir? Yun po yung ano namin na nandun po sa requirements ng pagbibigay ng pag-i-issue ng building permit or fencing permit ay ang title po. Malinaw po na wala naman pong titulo itong mga taong to. At saka yung order po ng ILLDA ito yung gugdo pang gobyerno.
8: Mm-hmm. Opo, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, ito pong panayam natin ngayong umagang ito ay ipapadala po natin sa ating mga kinauukulan. I have instructions dito po sa ating mga kasamahan natin para ipadala, ano po, hindi lamang po sa tanggapan ni Senator Ping Lacson, kung hindi sa Presidential Action Center. Ma'am Malu, Ma'am Maripas, Ma'am Fennel, kung nakikinig po pa rin ang ating Pangulo, kausapin po natin ng ating Pangulo, directly i-address po natin siya. Ano po ang sasabihin natin sa ating Pangulo? Banggitin niyo na po lahat ng inyong pong pangangailangan, especially dito sa inyong paninirahan dito sa Taguig.
3: Sir, unang-una po, gusto ko pong sabihin na lahat ng sinabi namin ngayon ay totoo pong naranasan namin, totoo pong nangyari yan sa amin.
8: Mm-hmm.
3: Sir, okay lang po ba na pagka naharas kami ulit, nagkaroon ulit kami ng problema, pwede po ba kaming dumulog ulit sa inyo?
8: Definitely po, definitely ma'am. At hindi lamang po sa akin, ano, kung hindi sa ating mga kinauukulan din, eh dapat marinig at malaman nila ito.
3: Thank you po, sir. So yung ano ang... Ano ko lang po sa kay President o sa Malacanang, matulungan kami na mapasa amin yung lupa na aming tinitirhan nang hindi po kami nagbabayad sa claimant. Tapos po, yung bato yung karapatan po namin sa tubig at kuryente, sana naman po wag ipagkait sa amin ng LGU.
8: Ma'am Maripas.
5: Magandang araw din po. Sana po, mahal na Pangulo, mapansin niyo po kami. Kasi 40 to 50 years na po kami nanirahan dito sa lugar. Ngayon po, ito po nangyari sa amin. Nasunod na nga po kami yung buong samahan po namin. Sana po mapansin po ninyo, wala po kami tubig at kuryente. Saka itong katiyakan po ng panirahan namin, magkaroon po talaga ng linaw. Kasi hindi po talaga kaya namin yung mga tao dito. Yung alok sa amin ng pagbabayad doon sa alleged na ganung halaga. Kaya po, at saka naguguluhan kami kung lupang gobyerno ito, ba't kami magbabayad? Sana po, mahal na Pangulo, matulungan niyo po kami. Kasi wala na po kaming ibang natatakluhan. Dito na po kami talagang umano kasi alam namin na kayo lang po yung tanging makakatulong sa amin. Maraming salamat po.
8: Ma'am Fennel, inyo pong mensahe sa atin pong Pangulo.
4: Okay po, sir. Thank you. Para po sa mahal na Pangulo, sana po matulungan po kami pare-pareho sa hinain namin na sana po may bigay sa amin yung dapat para sa amin. Kasi kami din po ayaw namin na magbayad sa hindi naman kanya yung lugar, yung lupa. Kasi lupang gobyerno po ito, bakit kami magbabayad sa kanila? Sana po matugunan po sana yung kahilingan namin, lalo na din po yung sa tubig at kuryente po namin na masyado pong pasakit para sa amin yung sobrang laki ng binabayaran namin. Sana po marinig ni mahal na Pangulo yung pakiusap po namin na sana po yung mag-grant po yung kahilingan namin na bilang isang Pilipino, karapatan po namin na tumira sa lupang sa Pilipinas na para sa amin, hindi po para sa private na tao na doon kami magbabayad na hindi din naman para sa kanila.
8: Mm-hmm.
4: Maraming salamat po.
8: Po, Ma'am Malu, Ma'am Maripas, Ma'am Fennel, kahit po sa munting paraan, naging tulay, ito pong ating palatuntunan para mailabas po inyong mga hinaing. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Sana po sa susunod nating pagkikita, sa susunod po nating pag-uusap, may solusyon na po yung inyong mga problema. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
4: Maraming salamat din, sir. Good morning po.
8: Morning po. Mga kababayan, atin pong napakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan mula po sa Taguig City, mula po sa Samana, mula po sa Peña Francia. Mga kababayan, ito po ay totoong nararanasan ng ating mga kababayan. Hindi po ito fake news, hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito po ay
27: hirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Nakakalungkot mang aminin, pero kinailangan pa nilang makiabot doon sa kanilang hinaing sa pamamagitan po ng ating palatuntunan. Medyo mabigat na start ng umaga, but again, maraming salamat po sa Samana at sa organisasyon ng Peña Francia. Maraming salamat po sa ating mga nakasama, sa ating technical team, sa amin pong production division. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa ating PBS.

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 ngayong umaga. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Alas 12 ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa open parking ng IA Terminal 3 sa Lungsod ng Pasay. Ito'y para pangunahan ng groundbreaking sa...
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Pagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo na himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan po ito, isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa Master Control, kasama po natin si Milo Junela at si Susan Aison. Sa Wirecast, si Hero Lucero. And of course, sa ating live audio streaming, kasama rin natin si JP Lumuntad. Ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service sa inyo masusubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede pa rin po nyo kami mapakinggan at subaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Nagpalabas po ang Saudi Civil Defense ng emergency warning. Yan, nagpalabas po ang Saudi Civil Defense ng emergency warning sa mga mamamayan nito. Kasama na rin po dyan para na rin po sa kapakanan ng kanilang mga foreign workers. So, aalamin po natin kung para saan itong emergency warning na ito na nagmula sa Saudi Civil Defense. Ito ba may kinalaman pa rin sa patuloy na kaguluhan dyan sa Middle East, sa pagitan ng US at Iran, at maging dito sa mga ginagawang mga military strikes ng rebeldeng Houthi. So malalaman po natin yan. And of course, kakamustahin po natin ang kalalagayan mismo ng ating embahada at ang ating mga kababayang OFWs sa kabuuan ng Saudi Arabia. Para po tayo ikakamasagot ang mga katanungan na yan, makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, ang ating pong Ambassador, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magandang, Your Excellency, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas.
4: Magandang umaga naman, Ray, at saka sa lahat po sa ng mga inyong taga-subaybay sa inyong programa.
3: Nako, nagpapasalamat po kami, Your Excellency, Ambassador Balatbat. Alam kong napakaaga, madaling araw ngayon dyan. I think mga around 4:30 to 4 a.m. ngayon dyan. Tama po ba, Ambassador?
4: Yes, around mga 4 o'clock po.
3: Okay.
4: So, okay lang yun. Sanay naman ho akong maggumising na maaga.
3: thank you very much pa rin po, Your Excellency. Well, Your Excellency, unang-una pong katanungan namin for today is, ano po ba ang konteksto ng pagpapalabas ng emergency warning ng Saudi Civil Defense?
4: Ito po ay pinalabas ng Saudi Civil Defense dahil po sa mga missile and drone attacks doon sa mga siyudad ng Saudi Arabia, like

0: Najran, Yanbu, Taif, at mga iba pang cities. Ito po ay basically precautionary measures para protektahan ang the general public at saka para makabigay po ng accurate information sa mga potential na dangers sa mga residents po ng mga siyudad na iyon.
1: All right. Pero kamusta po ang pangkalahatang security situation sa Saudi Arabia, lalo na sa mga lugar na nabanggit sa ilalim ng emergency warning?
0: Well, generally po, it's generally peaceful naman dito, peaceful and calm, except for those strikes against those cities. In fact, people are going about their daily lives. Yeah. Tuloy-tuloy po ang trabaho. Flights are not canceled or diverted or whatever. Flights to Manila, from Manila to Riyadh are still on schedule. In fact po, nagdagdag na po ng flights ang ano, nag-open na po ang Riyadh Air. They recently opened their flight, they recently held their inaugural flight during the first week of September. So, of course, so it's ongoing, life continues, pero of course nandiyan po yung threat, yung hindi po natin maaalis yan. And the embassy is closely monitoring the situation. Though there were some areas that received yung emergency alerts, these are all precautionary measures
1: All right.
0: intended to protect the civilian population.
1: All right. When we see
0: Yung Jeddah po,
1: Apo.
0: Jeddah Consulate, tsaka yung MWO sa Jeddah ay nagpadala na po ng teams sa mga cities na tinamaan ng mga missiles just to undertake welfare and consular checks sa ating mga kababayan.
1: Yeah. Speaking of that, kamusta po ba? Kamusta po ba ang mga kababayan nating Pilipino? May mga napahatid na po bang impormasyon ang ating consular team, Ambassador?
0: So far, okay naman sila. Maayos naman po ang ating kalagayan ng ating mga kababayan sa dito, sa Saudi Arabia. Pero yun nga po, hindi nyo po maalis na may mga agam-agam ang mga iba dyan sa mga emergency alerts at sa mga possible na missile strikes. Pero ang sinasabi lang po namin sa kanila is, well, you remain calm, vigilant, and follow instructions, security instructions from the Saudi authorities. Nandiyan naman po ang Philippine Embassy at hotline ng Philippine Embassy at ng Consulate ng Jeddah. So kung meron man silang mga katanungan, pwede po silang tumawag sa amin. Tapos yung we are closely coordinating also po with the Filipino communities in the western region, in the central, and in the eastern province. Kaya para lang po ma-ensure na lahat po ng mga pangangailangan nila o the needed support ay maibibigay po ng ating mga foreign service posts dito sa Saudi Arabia.
1: Matanong ko lang po, Your Excellency, batay po sa datos ng Pasuguan, ilan po pang mga Pilipinong naninirahan na nagtatrabaho sa mga rehiyong nabanggit po ninyo?
0: Well, ito po ay estimates lang. Batay po sa aming datos, may mga 80 to 90,000 Filipinos ang nasa sa mga areas na affected by these missile and drone strikes. Ito po ay usually mga health professionals, they are in the construction, retail, domestic helpers. But we are constantly verifying the data, our data, para makakuha kami ng more accurate na figures on those total number of Filipinos in these affected areas.
1: All right. And of course, Your Excellency, hindi ano pa eh, sakop din po ninyo ang Republic of Yemen. Tama po ba yung nabanggit ko kanina?
0: Ah, yes, opo. Kasama po yan sa amin.
1: Do we have any figures kung may mga Pilipino tayo sa Yemen?
0: Well, it's very low, I think. But I would say less estimates are less than 1,000. Most of them are married to Yemenis. Some are professionals, nurses, engineers. Karamihan po dyan sa mga Filipino community dyan sa Yemen na nakalocate yan sa Sana'a. Hindi po sa Aden, sa Sana'a. And Sana'a is basically the capital of the
1: Okay. Well,
0: Houthi movement.
1: speaking of the Houthis, lumabas po sa mga international news nitong mga nakalipas na araw na nagiging aggressive ang Houthi, lalo na yung Houthi rebels. Ano po, speaking of the Houthi rebels, hindi po ba ito nagpo-pose ng risk, especially sa security risk, para sa ating mga kababayan doon sa Sana'a o sa sinasabi nyo nga po sa doon sa lugar na yan, maging dito sa mga nabanggit na mga regions na nasa ilalim ng Saudi Civil Defense Warning?
0: Opo, actually they are the region is not really that area, especially the Yemen area, is not really stable right now pag tingnan niyo po yung sitwasyon ngayon. And well, it's going to be very difficult for the embassy to reach yung mga Filipinos dyan sa Sana'a. Kasi mga po, magulo na po ngayon dyan. And yung mga Houthis also are basically sinara na po nila ang Bahr al-Mandab Straits. So that means mas mahihirapan na po ang Saudi oil na makalabas dyan. So yun ho ang problema ngayon. How this will be resolved.
1: Yes. Well, actually, ang by our monitoring, Your Excellency, ang presyo ng crude oil ngayon is halos nasa $100 per barrel or more. Ang ano ngayon?
0: Yeah, 100. I think the last time 105, 106.
1: Wow. So we could expect yung ripple effect niyan, lalo na dito po sa Pilipinas, Ambassador, yung presyo na yan. Yes. Pero sa ngayon po, kamusta na ano po? Kamusta naman ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng Kingdom of Saudi Arabia when it comes in terms of security para sa mga Filipino foreign workers, especially yung mga OFWs natin, Ambassador?
0: Well, we have very close relations with Saudi Arabia, and the embassy has, has very close working relations with the Ministry of Foreign Affairs at sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ng Saudi. Of course, meron din po kaming Office of the Police Attaché dito. So it's easier for us to coordinate with the Ministry of Interior. If we are coordinating with on the safety of Filipinos here in Saudi Arabia, there we have always been closely exchanging information with authorities, and we have been refining our contingency plan based on the recommendations of our Filipino PhilCom leaders. Of the reactions, also of the inputs, also of the Saudi authorities. So lahat po yan, we have a mechanism in place that will continue yung coordination with the local authorities, with the PhilCom leaders, with the DDFA, so that we can regularly update our contingency plans that will to suit the existing scenario na face we will face in the coming if such a scenario does appear. We are prepared to do what is necessary.
1: Okay, when we say nagpe-prepare na po kayo, kasama po ba doon, Ambassador, yung mga, again, yung sa repatriation efforts at pagpaprovide ng mga shelters kung sakasakali?
0: Yes, opo, kasali po yan. It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate. Ano po ang mga logistics, ano pa, yung mga manpower, kung ilan ang kailangan taong kailangan ma-involve dyan sa repatriation. Lahat po yan, we will take into consideration. Of course, whole team, a one country team approach, and also with the help of the DFA and the DMW, all these factors will be taken into consideration pag nag-ano po kami ng contingency plans.
1: All right. On other news, dito naman ako pupunta, Ambassador, Your Excellency, may good news kayo na banggit kanina eh. Yung bagong ruta ng Riyadh, ano po, between the Philippines and the Saudi Arabia. Can you tell us more about this? Parang bagong route ito. Ano to? Direct flight ba ito, Ambassador?
0: Opo, itong Riyadh Air, it's a new airline. Bagong-bago lang po 'yan. Meron na siyang flights from Riyadh to Manila, I think once a week as of the moment, but they will add more flights. They was informed in the coming days. So, apat na po ang airlines na nagse-service ng Riyadh, Manila, Riyadh. Itong Cebu Pacific, Cebu PAL, Saudia, at itong Riyadh Air.
1: And all of these are direct flights. Ulitin ko lang. Tama po ba? All of these are direct flights, Ambassador.
0: Yes po. Yes po. Direct
1: Wow.
0: flights po ito.
1: Okay. So, ano pong ibig sabihin yan sa ties between the Philippines and Saudi Arabia? How can we equate that dun sa ties po between the Philippines and Saudi Arabia?
0: Well, our ties are really robust and very, very strong. And given this new airline, our OFWs will have choices to pipili, makakapili na sila kung sino ba yung mas
1: Yes.
0: gusto nilang airline. And then of course, trade. We can now ship merchandise more frequently. And also tourism. I mean, the Saudis can now, have more op options flying directly to Manila. And, this is also a big boost for our tourism sector.
1: Especially, ano po, Ambassador, para sa ating mga overseas Filipino workers, direct flight siya, marami na silang choices ngayon.
0: Tayo po, marami ng choices. And, they will be able to choose and sino pa pinakamagandang. Of course, bawat anong airline yan may mga offers yan, may mga special offers, may mga so the Filipino OFW here will be given more choices to which airline to fly.
1: And speaking of yung nga pong strengthening or strengthened Philippine-Saudi ties, recently nakapanayam po namin ang Department of Energy sa pamamagitan ng kanilang Bureau, Oil Management Bureau, si Director Rino Abad, regarding dito sa plano ng Saudi Arabia na magtayo ng oil depot o ng oil reserve facility dito sa Pilipinas. Was this presented also to you sa embahada natin diyan, Ambassador?
0: As far as I know, mayroon tayong agreement na sinainan recently with Saudi Arabia on energy cooperation. And I think that one is, part of that agreement. So I think at this point, medyo they're still into discussions as to how to put it into place. Pero if that will come, kung at matuloy nga yan at magkaroon nga ng, well, maganda po yan ang balita para sa atin.
1: Yes, I think
0: Because
1: Saudi.
0: we will have a supply. We will have
1: Yeah,
0: ready supply.
1: Saudi Arabia and I think UAE are very keen on, pushing through with this ano yung oil pagtatayo ng kanilang oil depot dito sa Pilipinas. Now, having said that, siguro nakita natin yung malaking economic impact to benefit the Philippines. And of course, to the advantage na rin ng Saudi government, ambassador.
0: Yes, yes. I totally agree. This will be a good boost to our economy, not just for the availability of oil supply, but also for jobs, for investments, and other things that will hopefully help our economy.
1: All right. Direct, Ambassador Balatbat, bago po ko kayo bitawan siguro, ano po yung mga contact numbers, way to contact you, yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging yung ating mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na nakikinig at nanonood sa atin ngayon? How can they contact you, lalo na pag mga ganitong klase, in relation to the warning mula sa Saudi Civil Defense?
0: Actually, may mga hotlines ang embassy. Ang website ng Philippine Embassy in Riyadh is riyadhpe.dfa.gov.ph. Meron din ko po kaming Facebook, Philippine Embassy in Saudi Arabia. Ang number po namin is +966 56 989 3301. Ang number po ng Philippine Consulate in Jeddah is +966 055 5219 613. Ang Migrant Workers Office po sa Riyadh is +966 50 285 0944. A Migrant Workers Office sa Eastern Province +966 56 232 9926. At ang panghuli, ang Migrant Workers Office sa Jeddah +966 56 981 9720.
1: With that, Ambassador Balatbat, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Unless meron pa po kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan dyan po sa Saudi Arabia. Go ahead po, Ambassador.
0: Ang ano ko lang po sana is, we know, we just be calm and vigilant. The embassy is doing its best, and it's closely coordinating with the Saudi authorities in monitoring the current situation. And ang payo ko lang po sana, well, para sa ating mga kababayan, to follow Saudi safety instructions, avoid going into areas na may active warning, magho kayo mag-spread ng unverified reports o yung mga tinatawag ng ating mga marites. Wag sana po tayo magpo-post ng mga photos ng mga important installations like bases or airports or buildings, or magpapakita ng mga videos sa ating cellphones na napakita yung paglipad ng mga missile o drones, dahil yan po lahat ay bawal under the regulations of Saudi Arabia. I would like to assure you that the Philippine Embassy in Riyadh, the Philippine Consulate General in Jeddah, and our Migrant of Workers offices in Jeddah, Riyadh, and in the Eastern Province are ready to support and provide the necessary assistance to our OFWs, whose safety is our primary concern.
1: With that, Ambassador, our prayers na manatili po sana po kayong ligtas sa bawat oras, sa bawat araw, sa likod po ng mga nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Our prayers are with you, sa inyo po safety, at sa lahat po ng ating mga embassy officials and staff, gayon rin sa ating mga kapwa Pilipino sa Saudi Arabia at maging sa Yemen, sa mga Pilipino community natin sa Yemen. Thank you very much po, Ambassador Balatbat. Thank you very much. Alam kong ang oras ay very demanding sa inyo, pero napagbigyan nyo pa rin po kami. Thank you so much po. Huwag po sana kayo magsasawa sa amin.
0: Thank you rin po.
1: ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina po sa unang bahagi ng ating programa na kapanayam natin si Ambassador Raymond Balatbat, ang ating Philippine Ambassador to Saudi Arabia and the Republic of Yemen. Kinamusta po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipino sa Saudi Arabia na nagtatrabaho at naninirahan po sa Saudi Arabia, maging dito po sa Yemen. Meron po tayong, sabi nga ni Ambassador Balatbat, meron tayong less than 1,000 Filipinos na nagtatrabaho sa Yemen. Mostly na mga nakapangasama ng mga Yemenese, yung iba nagtatrabaho bilang mga nurses at iba pang mga professional trabaho sa Yemen. Ano ho? So tinututukan din po natin ang kalalagayan nila dyan sa Yemen. Kung narinig nyo man kami dyan sa Yemen, napapanood nyo kami sa Yemen, ang aming pong pangangamusta sa inyo, yung ating mga Filipino community sa Yemen, pang prayers po namin para sa inyong kaligtasan. Ano ho? Siyempre, ito pong may kinalaman po kasi yung ating panayam kay Ambassador Balatbat hinggil sa inilabas na warning mula po sa Saudi Civil Defense. Ano po, mayroon po kasing mga regions sa western, sa eastern, western, at maging sa central region ng Saudi Arabia na sinailalim ng Saudi Civil Defense sa ilalim ng warning, ano po, security. At siyempre, patuloy pa rin po kasi ang nangyayaring kaguluhan dyan sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. Eh, sumasama pa ho ngayon itong rebelding grupong Houthis, ano, na alam naman po natin at alam ng international community na itong Houthis ay sinusuportahan naman ng Iran. Okay? So sabi nga ni Ambassador Balatbat, nagiging aggressive, militarily aggressive ang Houthis at nagawa po ng mga Houthis na maisara itong Red Sea, ano? Red Sea. Kaya nagiging problema rin po ito sa gobyerno ng Saudi kung paano mailabas itong kanilang mga oil products, ano po, palabas at papunta ng mga merkado. Yan po ngayon yan. At yan din ang pinag-uusapan ngayon matindi sa international stage. Alright? Samantala, dito naman, balik tayo dito sa Pilipinas. Continuation po ito ng ating pagtalakay dito sa pag-alis ng 12% VAT sa systems loss charge sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular 07-2026. Sa visa po yan ng BIR. Ano po? So makakasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating Deputy Commissioner, Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Maganda umaga po, Deputy Commissioner Cabreros, at welcome po sa programang Global na Tayo.
11: Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig po.
1: Ay, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa sa kabila po ng inyong hectic schedule ngayong araw na ito. So, ito po yung aking unang katanungan ngayon na Deputy Commissioner. Bakit po ang 12% VAT lang? Tulad din ng mga katanungan ng iba nating mga kababayan, yun din ang tanong ko. Bakit po ba 12% VAT lang sa systems loss charge ang inalis at hindi mismo yung systems loss?
11: Ah, okay po. Muna po sa lahat, ang mandatos po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. So, dahil po BIR po, ang aming pong circular na inilabas, actually it's Revenue Memorandum Circular po 97-2026, inalis po namin yung portion ng VAT na ipinapataw sa system loss.
1: Mm-hmm.
11: Pero pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil, sa kuryente, eh nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandatos ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niyan. In fact, ang sila po ang nagmo-monitor niyan. Ang sa amin po is tanggalin yung VAT dun sa systems loss.
1: Mm-hmm.
11: Yung tax portion po ang sa mandatos ng BIR.
1: Okay. So ang in short, ang wala sa jurisdiction ng BIR na tanggalin,
11: yes,
1: itong mismong systems loss charge, yun lang, VAT lang ang kayang tanggalin dun sa systems.
11: Yes po.
1: Okay.
11: Yes po, kasi yung buwis po ang aming minomonitor at yun po yung nasa aming mandato. Sa ERC po or Energy Regulatory Commission, yung tungkol sa usapang ano-ano ang dapat na allowed na i-bill po sa ating consumer pagdating sa electricity.
1: May kinalaman din po ba dito yung ipiralo? Para...
11: yes po.
1: Mm-hmm.
11: Actually po, yung systems loss, nasa batas po yan, pinapahintulutan po na makasingil ang ating generation company, transmission company, ng systems loss. Kaya nga po, sa SONA po ng presidente, noong pong July, is humiling po ang Pangulo sa Kongreso ng agarang pag-aamienda.
1: Okay. Opo, yung pag-aamienda sa okay, medyo nawala sa linya ng komunikasyon ng ating Deputy Commissioner. Pero yun nga po, malinaw po na nabanggit ni Deputy Commissioner Cabreros na wala sa kanilang jurisdiction, ano, sa mandato o jurisdiction ng Bureau of Internal Revenue na alisin yung kabuuan, yung buong systems loss charge dahil nakapaloob ito sa EPIRA law. Ibig sabihin, isa itong batas, ano, na enforce ngayon sa ilalim ng EPIRA law. Ang tangi lang kayang tanggalin ng Bureau of Internal Revenue on their own, under their own jurisdiction, ay yung value added tax, ano, yung value added tax doon sa systems loss charge. Okay? So, yun po yung paliwanag dyan ng Bureau of Internal Revenue. So, at we are trying to reestablish our communication with Deputy Commissioner Cabreros para po sa karagdagang pang detalye tungkol dito. Ano ho? Kasi kasi mayroon pang isang issue dito na gusto kong maliwanagan din eh, yung tinatawag na allowable systems loss charge. Yun. Yung allowable systems loss charge, siguro pwede rin nating matanong kay Deputy Commissioner Cabreros itong tinatawag na systems, itong tinatawag na allowable systems loss charge, para rin malaman natin ano ba ang role nito. Nagbabalik na sa linya ng komunikasyon. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabreros.
12: Magandang umaga po. Sorry po, naputol kanina. So, naglipat po yung staff ninyo ng linya. So, sorry po. So, kanina po, ina-explain ko, yung tungkol po sa systems laws is inaalaw po ng ating pinahintulutan po ng batas po yan under the IPIRA law na pinamamahalaan po ng ating ERC. Kaya nga po, nung SONA po, nanawagan po ang ating presidente ng agarang pag-amienda ng IPIRA law para ho mabalangkas na ma-remove po yung pagsingil ng systems laws.
1: Mm-hmm. Pero Deputy Commissioner, para na rin sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin at nanonood, lumalabas din itong term na allowable systems loss charge. Ano po ba itong allowable systems loss charge?
12: Ito po kasi yung hindi po ba ang kuryente kapag ka binibili po ng distribution company is nagbumula sa generation company, yung gumagawa ng kuryente, yung planta, and then itatawid niya yan sa kable, sa transmission line. Yung binili kong kuryente today, maaaring hindi po lahat yan is makarating sa bahay ng consumer kasi may nawawala along the way. So ito yung tinatawag na allowable systems loss.
1: Mm-hmm. Ito ba yung tinanggal natin? Bahagi ba ito doon sa tinanggal ninyo?
12: Yes po, bale. Ang dahil po sa circular po ng ERC, sumunod po ang DIR, na since ang amount po na yan, bumili, kunwari ang distribution company bumili ng kuryente, kunwari 10,000 pesos.
1: Mm-hmm.
12: Pero nung na-distribute na papunta sa mga kabahayan, ang na-distribute sa mga bahay is halagang 9,000 lang. So, may systems loss, kawawalang 1,000.
1: Mm-hmm.
12: So, pwede yung isingil, pero base po sa regulasyon ng ERC, sinasabi pong hindi po dapat ito patawan ng VAT kasi hindi naman po yan part ng gross receipts or kita ng kumpanya.
1: Mm-hmm.
12: Kung hindi, pass-through lang po na siningil kasi para po makarecover sila dun sa kuryenteng inilabas nila, pero hindi naman po talaga nakarating yan sa ating consumer. So, pass-through lang po na siningil ng distribution, pero hindi sa part ng kita or gross sales, kaya hindi po pinapatawan ng VAT. So, yun po yung clarification na linabas ng BIR,
1: okay,
12: na since hindi po siya part ng gross sales at pass-through lang siya na siningil ng distribution company para sa mga transmission at saka yung gumawa ng kuryente, yung generation company, hindi po siya dapat patawan ng 12% VAT.
1: Yun, okay. So, pero para lang maliwan, para lang sa konteksto, Deputy Commissioner Cabreros, tama po bang sabihin na kung ang pag-uusapan ay yung systems loss charge, yung mismong systems loss charge, sa National Capital Region o doon sa mga sineserbisyohan ng Meralco, 5% to 6% ang systems loss charge. Tama po ba yun?
12: Base po sa inilabas na datos ng ERC at ng ibang mga ahensya, sinasabi po nila sa Metro Manila po is average of 5 to 6%.
1: Mm-hmm.
12: Mas malaki po pagka sa probinsya,
1: yes,
12: sabi nila is nasa average na 8 to 12%. Kaya lang po, wala po kaming datos niyan. Ang nagbibigay at naglalabas po niyan is ERC or National Electrification Commission kasi sila po ang may talaan ng daloy ng kuryente po.
1: Okay. Marami po kasi nagsasabi, ano po, Deputy Commissioner, alam ko nakarating na rin siguro sa BIR ito, maraming nagsasabing maliit lamang na bahagi ang 12% VAT sa systems loss kumpara mismo sa systems loss charge na 5% to 6%. para sa mga Meralco customers sa bawat electricity bill nila. Ano pong masasabi niyo dito, Deputy Commissioner?
12: Opo. Sabi nga po ng aming commissioner, sa bawat piso po na mababawas sa gastusin at pasanin ng ating mamamayan, malaking bagay po yan. Sa parte po ng DIR, ang saklaw at sakop po ng aming jurisdiction is ang pagtungkol sa buwis lamang. So yung pagtanggal po ng 12% VAT sa systems loss, maaring maliit na peso or kumpara sa buong systems loss, pero sa ambag kumbaga tulong ng DIR sa paglabas ng circular na clarification is mababawasan po ng 12% ng systems loss ang singil or papasanin ng ating mamamayan sa kuryente.
1: Mm-hmm. All right. Again, for information purposes sa Deputy Commissioner, itong 5% to 6% ng systems loss charge sa bawat electricity bill, saan po ito napupunta?
12: Then po is yung sinisingil ng distribution company, mapupunta po siya pangbayad ng kuryente na binili nila, papunta po yan sa generation company at saka sa national grid po, yung sa transmission line.
1: Mm-hmm. So walang napupunta rito sa gobyerno?
12: Wala po, bayad po yan, kumbaga part ng cost po ng kuryente po siya. So isinisingil lang po sa atin as end user, mm-hmm, pero maghihiwa-hiwalay po yan na yung amount ng systems loss, yan po yung mapupunta papunta sa generation company or sa national grid corporation po.
1: Yun, okay. So maliwanag yun, yung systems loss charge na 5 to 6% dito sa Metro Manila plus I think more than 10% ano sa uh-huh, sa regions, deputy. Eh, yes, walang mapupunta sa gobyerno, pupunta 'yon sa utility, sa ano, tulad po ng mga nabanggit ninyo. Walang
12: bayad
1: pupunta doon,
12: po
1: walang
12: kuryente.
1: Wala. Oh, okay.
12: Bayad po siya sa kuryente. Kumbaga base po doon sa example ko, halimbawa ako po yung distribution corporation. Meralco, bumili ako ng kuryenteng worth 10,000 pesos. So, sisingilin ko po sa ating mga consumer yung 10,000 pesos na yun. Pero yung 10,000, wala pong maiwan sa akin. Ibabayad ko po yun sa pinagkuhanan ko ng kuryente. Mm-hmm. Ibabayad ko po dun sa pagtawid ng kuryente sa linya ng kable. Ngayon, kung ang actual na nakarating sa mga bahayan is worth 9,000 pesos lang, ay may nawawalang 1,000.
1: Okay.
12: Mm-hmm. E kaya lang, kailangan ko pong bayadan yung kuryenteng binili ko at 10,000. So systems loss ang classification po nung 1,000.
1: Alright. Now, ang talagang kaya hanggang dito lang sa VAT ang natanggal ng BIR.
12: Yes po, kasi po sa mandatos po namin, mm-hmm, yung dati po naming circular, ang lahat po ng bayad, so yung lahat ng 10,000, which includes yung sample kong 1,000 na systems loss, is napapatawan po yun ng VAT.
1: Mm-hmm.
12: Ngayon, since po sa characterization, na kung titingnan ang tunay na characterization ng systems loss, hindi naman po talaga kinita yan, mm-hmm, ng sumingil. Kumbaga, ipinangbabayad siya dun sa source ng pinagkuhanan ng kuryente.
1: Mm-hmm.
12: Maaring nawala dahil sa yung percolation or yung kumbaga sa yung pagdaloy sa kuryente may nasira or hindi lahat nakarating sa dapat para sa destination,
1: mm-hmm,
12: is yan yung systems loss na tinatawag. So hindi naman po siya talaga dapat base following po yung sa circular ng ERC, hindi siya tunay na part ng gross sales or gross, mm-hmm, income ng kumpanya, so tinatanggal po natin na mapatawan ng VAT po yan.
1: Yan. All right. So, okay, pero dun sa VAT, dun sa 12% VAT, may kita ang gobyerno dun?
12: Sa 12% VAT, yes po.
1: Right.
12: Collection ng bureau na minomonitor, ang isa dyan is ang VAT value added tax po.
1: Okay. So, nung 2025, gano'ng kalaki ang naipasok sa kaban, sa nakolekta ng Bureau of Internal Revenue mula sa 12% VAT noong 2025 kung pag-uusapan po yung systems loss charge?
12: Wala po kaming datos yan kasi po ang datos ng BIR is yung VAT collection, 12% po sa lahat-lahat kalahatan po ng gross sales o gross receipts na napapatawan ng VAT. Wala po kaming talaan ng bawat klase, like kamawa sa bill po ng kuryente, naka-unbundled po yan sa resibo ng kuryente na merong generation cost, transmission cost, system cost. Wala po kaming talaan ng 12% VAT sa bawat linya, kundi sa total po ng bill, yung total na dinireport po sa amin, yan po ang nasa talaan namin. Pero ang paunawa po at reminder namin dun sa circular na linabas is kailangan po ang ating mga nagre-resibo ng kuryente is nakamalinaw, nakasulat sa resibo magkano yung systems loss kasi para makita po ng publikong walang patong na 12%. Kasi para makikita ng madla na okay, wala na po yung 12% VAT on systems loss.
1: So makikita yon sa bawat electricity bill na matatanggap ng consumer?
12: Yes po, kasi nasa mandatos din po ng ERC na sila po ang nagsasabi na paano po ang format ng billing. May tinatawag silang the billing should be unbundled, meaning sa bawat linya, ano-anong klase ang sinisingil sa kuryente. Magkano ang distribution, magkano ang generation, magkano ang systems loss. Yung other items po ng billing, may VAT po yun. Pero pagdating sa systems loss na linya, dapat po wala pong naka-extend na 12% VAT para makita ng publikong walang siningil sa aking value-added tax.
1: Alright. Effective immediately po ba ito, Deputy Commissioner?
12: Yes po, prospective po. Nung inilabas namin yung RMC 97-2026, September 14 po, 2026. So, prospective mula itong September pa hanggang future is hanggang hindi po lumalabas yung amendment sa batas, yan po ang rule. So wala tayong ipataw na 12% VAT sa systems loss.
1: One last na lang po, Deputy Commissioner, pasensya
12: yes
1: na po kayo, pasensya na. Pero
12: okay lang po.
1: Gusto ko lang kasi bigyan ng overview yung mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, kung paano ipatutupad ito eh. Halimbawa po, ang bill ng isang electric consumer ay 1,000 pesos. Ano po?
12: Apo.
1: At ang systems loss ay sabihin na natin 5%. So, lalabas po 50 pesos ang napunta sa systems loss charge buong base sa 5%. Tama po ba 'yon?
12: Tama po yung pag-compute. Kaya lang po, paunawa lang po sa publiko, yung 5% po na binigay is an average. Pero kung tutusin po yung tunay na pag-compute ng systems loss, maraming kinukonsidera base sa kilowatt consumption ng bawat consumer. Kung wari na lang po na straightforward na 5%, yes po, sa 1,000 pesos, it's 50 pesos po yung systems loss. Pero may technical sila mga computation yan. So kung yung 50 pesos po ang systems loss, dati-dati po, yung 50 pesos na sinisingil sa'yo sa maraming linya po sa bill, yung systems loss sa 50, papatungan pa po ng 6 pesos yun kasi 12% VAT. So magiging plus 6 pa. So ngayon po, since wala na pong 12% VAT, mababawasan po yung
1: singil
12: sa kuryente kasi may 6 pesos pong matatanggal, which is the 12% VAT on systems loss.
1: So, in short, alimbawa, if everything na compute na given all, alimbawa, 56 pesos lahat yung systems loss charge kasama na yung 12% VAT. Pero
12: yes,
1: so, pinatupad na po kagad itong pagtanggal ng 12% VAT, yung 56 pesos magiging 50 pesos na lang.
12: Yes po, kasi wala na pong pataw na VAT.
1: Alright. Malinaw. Sige po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner Cabrero.
12: Okay po.
1: Pasensya na po kayo
12: salamat
1: sa abala.
12: Po.
1: Pasensya na po sa abala. Thank
12: Hindi
1: you very
12: po.
1: Much.
12: Basta po makatulong po para makapagpaliwanag po sa ating publiko, tawagan lang po ninyo ang BIR. Willing po kaming tumulong. Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Ang ating pong, naku, napakahalagang panayam nito, no, nalinawan tayo tungkol dyan. Kasama po natin sa ating programa si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Strategic Reform Group ng Bureau of Internal Revenue. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating episode na ito ng Global na Tayo dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much kay Deputy Commissioner Cabreros ng Bureau of Internal Revenue sa oras at pagpapaliwanag niya tungkol dito sa pag-alis ng BIR ng 12% VAT sa systems loss charge. At yung computation, medyo naliwanagan na tayo ng konti kung paano i-compute. Ano? Pero sabi nga, medyo may adjustment pa yun, pero at least nakita natin kung paano yung, ano, yung bawas sa billing natin. So kung pagbabasihan natin yung billing natin na pinag-usapan natin, yung theoretical billing, yung theoretical hypothetical billing, I'm sorry, hypothetical billing na na-present natin sa kanya, yung 56 pesos, halimbawa, 1,000 yung per, 1,000 yung, balikan ko lang, 1,000 yung bill mo sa kuryente, electric bill mo, kung titingnan natin, doon sa 1,000, ang ipapataw doon ay 56 pesos. So magiging 1,056 pesos. Di ba? Okay? Pero yung 56 pesos na yon, kabuuan na po yun nung tinatawag na systems, kasama na doon yung systems loss charge, yun yung 56 pesos. Doon sa 56 pesos na yon, meron na yon, kasama na yung tinatawag na 12% VAT. 12% VAT. Okay? Yung 6 pesos na yon, yun yung 12% VAT. Kasi yung 50 pesos na systems loss charge na 5%, halimbawa 5% ang pinapataw, 5% ng 1,000 pesos na bill mo is equivalent to 50 pesos. Okay? Now, yung 50 pesos na yon, papatawan pa yun ng 12% VAT. So, yung 12% VAT ng 50 pesos is 6 pesos. So, lalabas 56 pesos. Kaya, yun yung pinakatotal ng systems loss charge. Ngayon, kapag in-implement na yung pagtanggal ng 12% VAT sa systems loss charge, yung 56 pesos magiging 50 pesos na lamang. Ngayon, ang sinasabi po nung karamihan, kaliit naman 'yan, 'di ba? Bakit hindi na lang mismo yung systems loss charge ang tanggalin? Bakit kinakailangan yung 5% by yung 12% VAT lang? Kasi ulitin ko, yung 12% VAT po yun lang po yung halaga ng systems loss charge na ibabawas. Hindi ho yung sa buong billing ninyo. Kaya sinasabi nga po ng karamihan, napakaliit naman. Bakit yung 12% VAT lang? Ba't hindi na lang yung buong systems loss charge? Kasi tandaan po ninyo, dito sa Metro Manila o sa mga customers ng Meralco, ang nakikita natin sa billing, ang pinapataw sa atin sa ating billing is between 5 to 6% systems loss charge ng inyong total bill, ng inyong konsumo, sa inyong konsumo ng kuryente, 5 to 6%. Okay? Ngayon, iba pa ho ang usapan kapag nasa labas ka ng Metro Manila. Lalo na kung nasa region ka, nasa Visayas ka, nasa Northern Luzon ka, or nasa Mindanao. Depende sa electric cooperative o power utilities na nagsisilbi doon. Kasi yung iba po, alam nyo kung gaano kalaki ang systems loss charge. Pumapalo ng 10 to 16% ang systems loss charge. 10 to 16%. Ang laki po nun. Di ba? Kaya hindi mo masisi yung mga kababayan natin na bakit yung 12% VAT lang? Dapat yung buong systems loss charge. Ang sagot po ng BIR dyan, walang mandato ang Bureau of Internal Revenue na tanggalin yung buong system, yung buong systems loss charge. Bakit? Kasi po yung systems loss charge ay nakapaloob sa EPIRA law. Okay? Isang batas na pinatutupad. Nakapaloob sa isang batas, which is the EPIRA law. Tatatandaan ninyo, nung nakapanayam natin si Senator Erwin Tulfo kahapon, yan yung kanyang dinidiscuss. Yan yung kanyang ipinupunto na dapat magkaroon talaga ng amendment o revision sa EPIRA law para tuluyan ng matanggal yung systems loss charge. Ang BIR po kasi, ang Bureau of Internal Revenue, hindi niya kaya o wala sa mandato yun ay nasa batas. Ang ibig sabihin, kinakailangan maribisa ang batas, kinakailangan maamyenda ang batas para matanggal ang systems loss charge dahil ito ay batas na nakapaloob sa EPIRA law. Ngayon, ang tanungin ninyo kung sino yung mga mambabatas noong mga panahon na yon na nagpasa ng EPIRA law. Okay? No? Alright. I think Ramos ba yun? I think dating, ewan ko, hindi ko alam kung kailan. Pero ibig sabihin, without pointing any fingers, kailangan ma-revise o ma-amend yung EPIRA law para matanggal yung systems loss charge. At iba pa mga dapat, total, aamyendahan nyo na rin naman, re-revisahin nyo na rin lang naman. Eh, baka hindi lang dapat systems loss charge ang tinatanggal. Baka meron pang iba na dapat tanggalin na hindi na dapat pinapasa sa mga electric consumers. Okay? Pero sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo sa panayam natin sa kanya kahapon, may dalawang panukalang batas na sa Senado na nasa technical working group na umuusad upang tuluyan ng tugunan, permanenteng tugunan itong issue ng systems loss charge na nakapaloob sa EPIRA law. Alright, samantala, bago tayo magpaala, meron tayong natanggap dito na balita, ano, na impormasyon. Itong tinatawag na Friends of the Court. Alam niyo ba yung Friends of the Court o yung tinatawag na Amici Curiae, no, yung or Friends of the Court? Inaasahan pong dadating sa Senado para sa pagdaraos ng o pagpapatuloy ng impeachment trial court. Pero mag-a-attend po itong Friends of the Court na ito. Friends of the Court. Pero sino ba itong mga Friends of the Court na ito? Ano po? Ito po yung mga retired na mga Supreme Court justices na magpo-provide ng expert legal advice tungkol po dito sa threshold doon sa 16 na boto threshold para madesisyonan itong kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sino ba itong mga ano na to? Sino ba itong mga Friends of the Court na ito na mga dating Supreme Court justices? Unahin na natin si Honorable Artemio B. Panganiban, retired Supreme Court Chief Justice. Si Honorable Renato S. Puno, retired Supreme Court Chief Justice. Si Honorable Adolfo S. Ascuna, retired Supreme Court Associate Justice. Kasama na rin si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na magpa-participate pero sa pamamagitan ng isang legal memorandum instead ng isang physical appearance. So tabayanan po natin yan sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado ngayong araw na ito. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sangalan po ng ating Global na Tayo production team, mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, kasama natin sina Milo Junel at Susan Aison. Sa wirecast, si

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements.

0: kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino.
1: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams.
12: OPLAN contra text scams.
11: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
13: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
10: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, Adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Ito ang radyo.
19: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang

0: araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga
4: Radyo Pilipinas World Service Online,
2: reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
3: DFA Online.
4: Online.
3: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
4: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Department of Foreign Affairs, or DFA, has rejected China's claim that the Philippines repeatedly promised to remove the BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal. DFA Maritime Affairs spokesperson Rogelio Villanueva Jr. said there is no agreement between Manila and Beijing obligating the Philippines to tow away the commissioned Philippine naval vessel. Villanueva said Ayungin Shoal is within the Philippines' exclusive economic zone and continental shelf, and as a low tide elevation, cannot generate its own maritime entitlements or be subject to another country's sovereignty claim. The DFA also rejected China's characterization of the Philippine Maritime Zones Act, saying it is consistent with UNCLOS and international law. Villanueva said Manila remains open to dialogue and peaceful settlement while continuing to exercise its rights in the West Philippine Sea.
3: DFA Online.
4: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: In our news, the Philippines highlighted its efforts to advance nuclear safety, security, and the peaceful use of nuclear technology during the International Atomic Energy Agency, or IAEA, Board of Governors meeting in Vienna from September 7 to 11. Philippine Ambassador and Permanent Representative Evangelina Bernas shared the country's initiatives as chair of the ASEAN Network of Regulatory Bodies of Atomic Energy, including the 13th Annual Meeting of ASEAN TOM in Manila and the ASEAN Nuclear Emergency Communications Exercise. Bernas stressed the importance of regional cooperation, particularly in emergency notification, radioactive material security, and regulatory preparedness. The Philippines also recognized the IAEA's support in building expertise and infrastructure as the country develops its nuclear energy program.
3: DFA Online.
4: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: More news from the Philippine Service posts. The Philippines and Spain have signed an administrative agreement to implement their Convention on Social Security, strengthening protection for Filipino and Spanish workers across both countries. Philippine Ambassador to Spain Philip Luillier and Spain's Secretary of State for Social Security and Pensions Borja Suarez Corujo signed the agreement in Madrid on September 11. Luillier said the agreement ensures that the years of service and social security contributions of Filipinos who have worked in Spain are properly recognized and protected. The agreement sets procedures for cooperation among social security institutions of both countries, including the Philippine Social Security System and Government Service Insurance System. It operationalizes the 2002 Philippine-Spain Social Security Convention and strengthens bilateral cooperation in social protection.
3: DFA Online.
2: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: And in Lao PDR, the Philippines has reaffirmed its strong commitment to humanitarian disarmament at the third review conference of the Convention on Cluster Munitions in Vientiane, Laos. Department of Foreign Affairs or DFA Assistant Secretary Laura Santos stressed that victims, survivors, their families, and affected communities must be involved in policy making, implementation, monitoring, and evaluation. She said the Philippines supports an ambitious and measurable action plan for 2027 to 2031 with a stronger international cooperation and greater support for local and survivor-led organizations. Laura Santos also said the success of the convention must be measured by its impact on survivors, including access to health care, education, livelihood, and participation in decisions affecting them. The Philippines became a state party to the convention in 2019.
3: DFA Online.
2: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
3: DFA Online.
2: Online.
3: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
2: Online.
3: Here on Radyo Pilipinas World Service.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.
4: Kayin din sa lungsod ng Cotabato at Maguindanao del Sur, isang improvised explosive device din na narecover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP Chief na nakatutok ngayon ng pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Marty Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
7: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng AFP para mabantayan ang kilos ng hindi natinukoy na mga foreign influence.
8: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking forward into may maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
7: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
9: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayan ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigyan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinalal na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
10: The present situation ngayon kung saan nanalo ang marami sa mga members,
11: yes,
10: ng Moro Islamic Liberation Front,
11: mm-hmm,
10: whether saan man sila na nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
7: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya ring ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
10: Sir, that na naipakita natin yung opportunity na meron tayo. Maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-dash ng interest kita sa atin. Medyo dinilay ko lang. Sabi ko maybe after election because we might entertain you much better kung after election.
7: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa orihinal na schedule nito sa November 2026.
6: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
9: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniya, re-respetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
11: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa? At paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, ay dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
7: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Panukalang pamana program, aprobado na ng House Social Services Panel. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
12: Pinagtibay na House Committee on Social Services ng dalawang panukalang batas na naglalayong magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong minimum wage households habang hindi kaya tamang yung paggastos nito sa mga lokal na micro, small, and medium enterprise o MSMEs. Ngayon ang panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Tingog Portales, Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryong cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng take 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Lilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbibigay ang bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasailalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Pakinggan natin ito.
14: We had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
13: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas, at ikalawa, bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisasakatuparan ang investment commitments mula sa India.
15: Maganda rin pong relasyon ang established niya, considering that ang laki ng market mo eh. India, even that more than a billion, yung billion population. So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
7: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hinimok ni Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026, kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology and business process management, turismo at creative services.
16: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
9: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umunay 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC jail male dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Hindi ikinakailan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pag-itiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanumalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
20: Kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakagapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya, kung talagang dapat siyang kasuhan at dapat siyang kurong, yun ang nangyari. So tingin ko, katunay lang to, doon sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No, so, hintayin na lang natin kung silang susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, dun tayo.
9: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, report.
21: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinunek kinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog pumping station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw ng impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na magisilbing Amici Curie of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang apat na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin na sa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o pisikal na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ang mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatan si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa Amici Curie. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa Amici Curie ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung sang-ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa Amici Curie. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa Amici Curie at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pag-uusapan sa Amici Curie. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Octa Research tugon ng masa survey na umano ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng Kamara ang kapakanan ng publiko na hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Biligyan din ni Garin ang mataas na marka ay reflection ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasakupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sasyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang Kamara laban sa mga paratang na naaabala ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Kanya hindi sagabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng Kamara na kaya isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongio ni Deferred sa pagpapanatiling nakatutok ang nakapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pagkatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Libong Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na naibabana sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga serbisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng serbisyong medikal, kabilang ng outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyente na sa basic accommodation. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng serbisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, PASDA at maging ang DTI habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
23: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
22: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
9: At sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
1: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang alas women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaisa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
8: Ako po si Bernardina Alamda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang suporta mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026 matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Matagumpay na ginanap ang 2 na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Samantala, sa Kabikulan, Oplan kontra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsikawa ng Oplan kontra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel E. ng Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawaniin ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan kontra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin nitong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar plano pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA technology institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8 577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agencies na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdusacor Ictan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always

0: 8 a.m.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Tunguhin muna natin ang rehiyon ng Luzon. DMW Region 1 Director pinuri ang OWA Regional Welfare Office 1 para sa matagumpay na OFW Serbisyo Caravan sa lungsod ng Alaminos. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
6: Dinayo ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 Director Christian Ray Season sa OWA Regional Welfare Office 1, yadada uluan ng Regional Director Marivic Bundina, lapuod matulungarin niya ang panggawa na OFW Serbisyo Caravan at syudad na Alaminos. Diyad impansalitan ng Season at programa para nabitlan aktibidad, imbagato ya buo sa suportan o pisinada. At ayan ginawa na OWA Regional Welfare Office 1 tandadayo untoy at tipon na opisina sunang durumaran ahensya na gobyerno tampigaran ng pribado ya kumpanya ampiang mangitan na servisyo dahil sa aray OFW tang pamilya da yaman lapod unaan tang kumaduan distrito na Pangasinana. Imbaga na asalitan opisyal yaaya at untutumbok at gabay ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. yaaya singgar at sa aray totoo sunang durumaran servisyo na gobyerno. Sa OWA Region 1 Serbisyo Caravan at syudad na Alaminos at kumadulaya agawaan na OWA Regional Welfare Office 1 tang kumadwa at Pangasinan no inor sa unaan at ginawa jad bali na binalonan. At abitlan aktibidad, tinipon so are ahensya na gobyerno ampian na iyasing garda at sa are OFW tang pamilya da so are nakaukunan dan serbisyo. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siak si Robel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dadako naman tayo sa Bontoc. Handog ng Pangulo, matagumpay na ginanap sa Bontoc Mountain Province. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
7: Nagbaling nga balegi, iti panakasiyangkat iti handog ng Pangulo 2026 serbisyong sapat para sa lahat nga naisiyangkat sa Jai Bontoc Mountain Province Provincial Plaza na dumaduma nga aktibidades ti serbisyo ti gobyerno nga ada sa Jai Mountain Province iti nagagitid iti kadagiti serbisyo nga mabalinda nga iserbi kadagiti tatao. Karaman dito ay nagiti ahensya ti gobyerno nga nangitid iti serbisyo iti dito Department of Agriculture, Department of Health, Registry of Deeds, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, kenda dumapay nga opisina, nangitid da kadigiti residente iti agriculture assistance trabaho, nalakang pagas nga 20 pesos kada maysa nga kilo, Financial Assistance, Health Services,

0: ken dat dumapay. Manipod dito'y RP1 Bontok Apolopadaan para iti World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontok. Puntahan naman natin ang tabuk, Learner Rights and Protection on Wheels, umaarangkada sa lungsod ng Tabuk. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
3: Agdama nga may patpatungpal dito yung syudad iti Tabuk, iti LRP, when Learners Rights and Protection on Wheels, iti Tabuk City DepEd Division. Panggap dito yung ipakamu ka nagiti agad-adal, nagiti karbanganda, protection, nananay nga school-based reporting, can referral mechanism para iti safe, inclusive, can supportive learning environment. Dito yung programa kat para ka nagiti higher grades, iti elementary, and high schools, teachers, school heads, class advisors, guidance counselors, parents, PTA representatives, barangay officials, kanda dumapay nga education stakeholders. Dito yung programa kat adaan learning sessions nga maawagan Biyahe, Bullying-Free Youth Action for Healthy Environment. Babaan tira ito yung programa, ipa iti DepEd, iti Learners' Rights and Protection Advocacy, nga daan iti tema, tara, aral, ligtas na paaralan, bullying, wakasan. Manipo DCRK, Tabuk City, Ren Sirawakin, agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena, tinatayang halos 5,500 na pamilya sa Alcantara Romblon na kinabang sa rice assistance sa ilalim ng LGSF program ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
4: Aabot sa 5,496 na mga pamilya sa lahat ng 12 barangay ng Alcantara Romblon ang nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa 5 milyong pisong Local Government Support Fund ng Pambansang Pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ipinamahagi ng Alcantara Municipal Government ang rice assistance para makatulong sa gastusin ng mga pamilya habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Mayor Riza Pamorada, binili ng LGU ang bigas alinsunod sa Sagip-Saka Act na nagpapahintulot sa mga ahensya at LGU na direktang bumili ng produktong agrikultural mula sa mga magsasaka. Bukod sa pagbibigay ng pagkain sa mga residente, nakatulong din ang procurement approach sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Binigyang diin ni Pamorada na saklaw ng programa ang bawat pamilya sa 12 barangay, kaya mas malawak ang naaabot nitong benepisyo. Bahagi ang 5 million pesos LGSF allocation ng patuloy na suporta ng Pambansang Pamahalaan sa mga LGU para sa food security at pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez. Sa Lucena pa rin tayo, 4.75 million pesos na halaga ng livelihood assistance inihatid sa mga magsasaka sa Calabar Zone. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
5: Inihatid ng National Irrigation Administration o NIA sa pamamagitan ni Regional Manager Roberto de la Cruz ang 4.75 million pesos halaga ng livelihood assistance para sa mga magsasaka sa Calabar Zone. Ayon sa papalit ng ehensya, ay kanilang ipinamahagi ang nasabing agricultural assistance sa kanilang paikilahok sa nationwide observance ng Handog ng Pangulo Serbisyong para sa Lahat 2026. Umabot sa 1,396 farmer members ang nabiyayaan ng assistance sa ilalim ng NIA's Irrigation Management Transfer Management Support Services sa pamamagitan ng Institutional Development Program na siya nagpo-provide ng guidelines sa livelihood assistance para sa Irrigator Cess Associations at Agricultural Cooperatives. Bukod sa kanilang natanggap na ayuda, ay nakilook din ang Irrigator Cess Associations sa mga kadiwa activities ng handog ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbenta ng kani-kanilang produkto sa publiko. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan. 500 puno ng nara at ipil na itanim kamakailan sa El Nido, Palawan. Narito si Lizelle Pilapil para sa report.
6: Sobra 5 kagatos, kasimilyang nara ig-ipil ang ing patanim sa natabong tree planting activity sa Sitio Pasto, Barangay Libertad, El Nido, Palawan, datong petsa 12 ang Setyembre. Natabong aktibidad bilang parte ang pagsilibra yang Environment Day, nga may katuyoang makatabang sa pagpapawayang iyang green spaces para magluwang kakayuyan uman pagsusulong iyang kamalayan kung pasamuro kay importante ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang pasakip da sa Burutuan Ja ang Menro staff, barangay official si Ang Villa Libertad, Bureau of Fire Protection, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Coast Guard, El Nido Municipal Police Station, mga training iyang Public Safety Field Training Program, igang mga tao sa Barangay Libertad. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Ja si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 2 Farmers Association sa Bayan ng Parana, Samar, nakatanggap ng 300,000 pesos na livelihood assistance. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
7: Nakakarawat sa tag 300,000 kapesos ka livelihood assistance ang duha nga Farmers Association sa Bungtosan, Parana, Samar, Ilarom, San Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana program. Mga benepisyaryo sini ang Santo Niño Farmers Pamana Association ng Maylobe Farmers Pamana Association nga tikang sa mga vulnerable ng geographically hard to reach nga barangay san munisipyo. Gagamiton san Santo Niño ang pondo para sa egg laying project samtang magtutukod sa rice mill ang Maylobe agud madugangan ang panginabuhian san era mga miyembro. Ang pamana usa nga peace and development program san gobyerno nga ginpapatuman pinaagi san Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaupod ang mga lokal nga pangobyerno. Ilarom san LGU-led livelihood track ang DSWD ang nagahatag san livelihood assistance sa mga kwalipikado nga organisasyon. Regular liwat nga imomonitor san DSWD, Armed Forces of the Philippines, ngan Municipal Government of Paranas, ang mga proyekto agud matagan san giya ang mga benepisyaryo ngan masuportahan ang husto ngan padayon nga pagpatuman sini.
8: Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakuin na natin ang rehiyon ng Mindanao. Isang person under police custody sa Surigao del Sur kabilang sa nabigyan ng free legal assistance sa isinagawang handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
9: Lakip ang usa ka person under police custody o PUPC sa Tagum Municipal Police Station din sa probinsya sa Surigao del Sur nga natagan og free legal assistance sa Public Attorney's Office o PAO sa gipagayon nga handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat sa Vicente T. Pimentel Jr. Multipurpose Hall, Barangay Tilahi, Dakbayan sa Tandag niyatong Lunes, September 14, 2026. Sumala ni Attorney Porferio Baluran Jr., ang YC District Public Attorney, nga ilang natagan og libreng legal assistance amaong PUPC. Kalabot sa mga katungod human kini nadakpan pinagi sa inquest proceeding. Nasa iran nga buhatan sa PAO ang usa lamang sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga naghatag sa mga serbisyo sa gihimo nga handog ng Pangulo 2026 sa tibuok nasod kaga niadtong Lunes nga dungan sa adlaw natawhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dinhi sa Surigao del Sur, dungan nga gipaygan ang maong kalihukan sa Vicente T. Pimentel Jr. Multipurpose Hall o sa Tandag City Gymnasium. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Cagayan de Oro, dalawang samahan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagbukas ng mga proyektong kabuhayan sa Misamis Oriental. Narito si Theza Orellana Wano para sa report.
10: Gipa siguro ang pagbukas sa duha ka proyekto sa panginabuhi ubos kana sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD sa Misamis Oriental bag-uhay pa lamang. Ang Sugbong Kugon, ang SAR-DEMCO SLPA, naglusad sa ilang tindahan ug bugas ug agrivet nga adunay pondong 300,000. Samtang sa Balingasag, ang Balingasag CDW SLPA nagbukas usab sa ilang minimart nga adunay pondong 400,000. Ang Matag Asosasyon adunay 15 kamyembro. Diin ang DSWD SLP 10 magpadayon sa pagbantay o paghatag og tabang aron mapalambo ang ilang negosyo. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kada sa Tessa Orellana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Theza Orellana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Holo, Calis Brigade at National Museum paigtingin ang kooperasyon sa heritage preservation sa Sulu. Ang detalye na balita ihatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
11: Landog papiya ko sa huging pagtulong tiyamang sa 1103rd Infantry Calis Brigade iban National Museum of the Philippines sa tawa NMP para ha dokumentasyon iban pagpanghalga iha kultural iban natural heritage sa lupa suga. Lamod ha engagement in pagbisita sa NMP team headquarters sa Calis Brigade ha parangay sa Maka Talipaw sa pichahang putag 2 sa bulan niyan September banghang in kaya pagabisarahan in mga opportunity para ha mas malawak pa amin support iban ko coordination ng mga heritage-related activities sa DHP na ibayana. Bahang inisin plano, amin pag-school sa NMP ha botanical features sa one biodiversity sa kaimanan pa lokal. Di halupaso, gamin makatabang ang pag-tibuok sa mas malawak documentation at tungod sa natural resources sa kaagi sa partnership ni mas mapahut pa sa dua institusyon in mga kaayo na supaya kahalkaan iban hikapakila in history, culture, iban natural heritage sa lupa suga. Deng RP Halo, Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Holo. Dadakuin naman natin ang Iligan, Diandi Festival 2026, naghatid ng makulay na pagdiriwang sa Iligan. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
12: Padayong gihapon ng selebrasyon sa Diandi Festival 2026, usa sa pinakadakong kasaulugan nga nagpakita sa kultura, tradisyon ug espiritu sa panagig-usa sa mga tanang Iliganon. Sumala sa City Government of Iligan, gipahigayon ang Diandi Festival 2026 press conference sa unang adlaw karong bulana sa September, karong tuig para ipahibalo sa tanan ang mga kalihukan ug mga programa alang sa kasaulugan. samtang sa mga nilabay na mga adlaw, opisyal nga giablihan sa publiko ang Iligan Dandy Fiesta Park, ang mugna sa Iligan ug uban pa nga mahimong usa sa mga sentro sa mga kalihukan alang sa mga Iliganon ug mga bisita. Ang Dandy Festival usa ka dakong higayon aron ipakita ang kultura ug talento sa syudad. Samtang gipaligon usab ang turismo ug lokal nga panginabuian. Alang sa pinakabagong impormasyon bahin sa mga updates ug mga programa sa Dandy Festival, maayong mahimo na mubisita ang tanan sa mga official Facebook pages. Una na ang City Government of Iligan ug ang mga recent updates na ihatag pod sa Radyo Pilipinas Iligan. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
13: So, sa Lunes po, magkakaroon po naman po ng malawakang protesta po. Given last year's rally, turned out violently at the end po. Do you think enough po yung mga security personnel that ida-deploy po natin given that last year, may isa pong namatay at 200 individuals po got imprisoned?
14: Unang-una, hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin or pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit, o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto, ng mga pagtulong sa ating mga kababayan, at hindi po iniiwan at iniiwasan ang pagpapanagot sa mga di umanong sangkot patungkol sa maanumalyang flood control projects. Handa po ang ating kapulisan sa darating na September 21. At andasal lang po natin at ang pakiusap sa ating mga kababayan. Karapatan niyo po ang magsalita. Karapatan niyo po ang manawagan. Huwag na lang po sana maging marahas. At ang karapatan naman po ninyo na manawagan ay para madinig kung ano ang nais ninyong ipadinig at makarating sa ating pamahalaan.
13: Just a follow-up, Yusek, kasi the protesters po or the organizers of the protest, they're positing po that continuous yung call nila for President Marcos to resign. And sabi po nila in their latest statement following the arrest po of former House Speaker Martin Romualdez that this is just the beginning, that all roads will eventually lead daw po to Malacanang regarding the anomalous flood control scandal. Ano pong reaction niyo dito sa continuous na calls nila and accusations po to the president?
14: Una muna, anong grupo? Grupo po ba yung nagsasabing kailangan mag-resign ng Pangulo?
13: Bayan po.
14: Akbayan?
13: Bagong Alyansa Makabayan po. Bayan.
14: Bayan. So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon sa tulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya, ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
15: Susunod po magtatanong, Jonel Marie Buhok, UNTV.
16: Magandang hapon yun, Sec. Sinertipikahan na po ng DOE na umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil. At naisubmiti na po ito sa DBCC. Itinatakda po ito yung tinatakdang threshold po ito para maikonsidera yung suspension o pagbawa sa excise tax sa langis. May desisyon na po ba? Sibling desisyon ng Pangulo ukol dito?
14: Sa ngayon po ay wala pa pong naibibigay na final na evaluation o recommendation ang DBCC. Sa ngayon po, as we speak, maya-maya po ay magkakaroon po ng meeting patungkol sa EDC. Tingnan po natin kung meron na pong pinaka-latest. Kapag meron na po, ay ibibigay ko po sa inyo agad.
16: Sinabi rin po ng DOE na wala pong indikasyon na bababa itong presyo ng produktong petrolyo. Paano po matitiyak ng gobyerno yung patuloy na suporta dito sa mga apektadong sektor dito sa oil price hikes?
14: Alam po naman natin na meron tayong uplift. At may mga programa po tayo na kung saan maaari natin tulungan, lalo-lalo na po yung direktang natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East. So, gusto ko pong ipagbigay alam kasi tinanong po ito ni Sam kahapon. So, dahil meron tayong naiwang assignment, nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa uplift ay hindi po kasi ito line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay or mababanggit ng implementing agencies at titignan po kung merong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari ma-declare ng savings at maaari po magamit sa uplift.
16: Thank you po.
15: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA 7.
17: Ito hong usapin ng posibleng pag-suspend o pagbawas sa excise tax. Is this on top of the agenda sa gaganaping 11th Economic Development Council meeting, Yusek?
14: Kanina po, ang isa sa mga usapin dito ay patungkol sa transportasyon. So, tingnan po natin, tayo naman po ay pupunta at aaten. Tingnan po natin kung ano magiging pinaka-usapin dito at ibigay ko po agad sa inyo pagkatapos po ng pulong.
17: Since urgent po ang usaping ito dahil marami na po nahihirapan, particular sa sektor ng transportasyon, do we expect an urgent decision from the President on this matter?
14: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
17: One final point. Bukod ho sa presyo, kumusta ho ang supply natin ng petroleum products?
14: Katulad ng aking binanggit nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo with Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
15: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
18: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, in a Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news daw po ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang kanyang request for asylum. Dahil halos lahat daw po ng desisyon ng application for asylum sa Austria ay hindi nagdedesisyonan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito?
14: Kung si Sec John Vic po ang nagbalita nito, so hayaan po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dito sa inaakusa ni Harry Roque. At kung mayroong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dyan.
18: Okay, ma'am. And another issue po, on the appointment naman po ni RJ Nieto or Thinking Pinoy. We know he is a former diehard supporter of the Dutertes who eventually changed side. Buo ba ang tiwala ni Pangulong Marcos putting a former supporter of the Dutertes in the cabinet?
14: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
18: And follow up lang po, ano po ang magiging role ni RJ Nieto?
14: Sa ngayon wala pa tayong bibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalye ng kanyang magiging trabaho, but definitely alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
15: Next na magtatanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
19: Good afternoon po, Yusek. Yusek, nagpahayag na po ng kanilang legal opinion yung mga dating justices, chief justices at associate justice ng Supreme Court in connection doon sa threshold voting sa impeachment proceedings. Naniniwala bang Malacañang, Yusek, na makukumbinse mga senator judges after na magsalita yung mga legal luminaries natin?
14: Ang nabasa ko lamang po sa ngayon ay ang opinion ng dating Chief Justice Davide na isa rin siya sa framers ng ating 1987 Constitution. So isa siya sa ating pagkakaalam. Isa siya sa maaaring maging resource person talaga, no? Amicus curiae, no? Para malaman kung ano ba ang isinasaad talaga ng ating konstitusyon. According to him, ang dapat lang na bumoto ay yung qualified to vote. Yung mga hindi na masasakop ng Senado ay hindi na dapat na mag-participate dahil masasabing hindi sila qualified. So, hindi daw ibig sabihin na dapat 24 ang maging basihan ng numero. Kung ano yung pinaka-panggagalingan ng numero. Pero sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan. So, doon lang po. But kung ano po ang magiging threshold, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol dyan.
19: Salamat po, Yusek. Thank you po.
15: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
20: Yusek, going back on former Secretary Harry Roque, although hindi pa po klaro kung totoo ba na nabasura or hindi yung asylum petition niya, you think it would be better for the former secretary to just come home and face the consequences?
14: Si Harry Roque? Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan. So ito po ay in general natin masasabi sa mga taong maaaring inaakusahan ng anumang aksyon or anumang krimen. na nagawa, di umano.
15: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Salamat Malacanang Press Corps. Back to you po.
14: Maraming salamat. Pabahay na abot kaya, mas inilapit pa sa libu-libong Pilipino. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas madali at accessible ang pagpundar ng sariling bahay, inilapit pa ng Pag-ibig Fund sa mga Pilipino ang pagkakataon na magkaroon ng kanilang pinapangarap na bahay sa tulong ng handog ng Pangulo Nationwide Open House. Idinaos ang nasabing programa sa 14 locations sa buong Pilipinas itong September 14. Itinampok sa simultaneous open house ang halos 3,500 housing units na pasok sa iba't ibang budget. Mayroong mga pabahay na maaaring hulugan sa unang taon ng 2,740 pesos kada buwan sa Luzon at halos 4,426 pesos naman kada buwan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, magtutuloy-tuloy ang open house activities at iba pang expanded 4PH projects sa mga susunod na buwan kasabay ang paghahanda para sa National Housing Expo ngayong October. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na mga pangarap ng bawat Pilipino na dekalidad na pabahay.

gustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko, maging ang mga trabaho na magtutulay sa kanilang pag-asenso. Maliban sa on-the-spot hiring, umabot sa 13,342 job seekers ang naserbisyuhan ng on-site government services mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Job Affairs. Marangal na trabaho at epektibong serbisyo. Iyan ang nais ng Pangulo para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay hindi takot humarap sa paratang, lalo na kung walang pinagtatakpan na kamalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Nakakatatapos lamang na press briefing dito sa Malacañang na itanong yung upcoming rally sa September 21. Sabi ni Jose Castro, hindi pipigilan ng administrasyon ang sino man na maglabas ng kanilang saloobin, pero hindi rin niya dapat ito mauwi sa anumang karahasan. Ang Philippine National Police niya gagawin yung kanilang bahagi para mapanatili yung kapayapaan dyan sa gagawing pagkilos na yan. Ang panawagan lamang ng palasyo sa mga magkikilos protesta, huwag sana maging marahas, bagamat karapatan nila magpahayag ng saloobin, kaya naman niya itong gawin sa mapayapang paraan. Ang pagsisiguruan niya ng pamahalaan yung ilan sa mga panawagan ng mga magpoprotesta, patuloy yung gobyerno sa pagsasagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino, at hindi rin niya iniiwan ng administrasyon yung pagpapanagot doon sa mga sangkot sa flood control projects. Kaugnay naman doon sa panawagan na mag-resign si Pangulong Marcos, sabi ni Jose Castro, ano daw ba yung dahilan ng mga ganitong panawagan, lalo't nakikita naman niya ng lahat yung ginagawa ni Pangulong Marcos. Mabilis yung ginagawang pagpapaimbestiga at pagsasampa sa mga reklamo sa mga kinakikitaan ng ebidensya. Kaugnay naman doon sa pagsisertipika ng Department of Energy na ang presyo ng Dubai crude oil ay umabot na sa $80 per barrel, o yung itinatagdang threshold para masuspende o bawasan ni Pangulo Marcos yung excise tax sa langis. Sabi ni Jose Castro, wala pang final recommendation ang DBCC. Kaugnay dyan, mamaya pa lamang magkakaroon ng pulong. Gayunpaman, nandiyan na niya yung uplift committee. Mayroong mga programa na maaring tumulong para sa mga kababayan natin na direktang apektado nitong crisis sa Middle East, lalo na yung mga nasa transport at agricultural sector. At lahat niya ng kailangang aksyon na gawin, mabilis naman ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Habang siniguro rin ni Jose Castro na nananatiling sapat yung supply ng crudo sa bansa. Sa ibang usapin pa, yung appointment ni RJ Nieto, o yung mas kilala sa tawag na Thinking Pinoy, sabi ni Jose Castro, dati pa sinasabi ni Pangulo Marcos, hindi siya tumitingin sa anumang kulay o political alliance. Kung nakikita daw ni Pangulo Marcos na magiging asset ang isang individual, hindi magdadalawang isip si Pangulo Marcos na italaga ito sa pwesto, basta dapat yung puso niya ay nasa serbisyong publiko at hindi para sa interes ng iilan. Kaugnay naman doon sa nag-rap impeachment trial ni umaga na dating Chief Justice na yung mga nagpahayag ng kanilang legal opinion para sa usapin ng voting threshold, sabi ni Jose Castro, ang Malacañang hindi na magbibigay ng mga anumang opinion na judgment patungkol dito bagkus si pinuubayan nila ito sa Senado. Ang kailangan lamang niya, manaig ang hustisya sa usapin ng impeachment trial niya. At ito na muna yung pinakahuli mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bang, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Oras po natin, 12:41 ng tanghali. Matapos po ang Palace press briefing, mga kaibigan, ay dakuan na natin ngayon ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng constitutional discussion kasama ang mga tinaguriang Amishi Curay of Friends of the Court.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: That the number to approve treaties was not 16, but 13, Your Honor. And to conclude, because this is just a one question that I would like to ask our distinguished Amici Curay, did the Senate violate the Constitution at this particular instance? Because we also be guided, to be guided. Did we violate the Constitution at this instance? Did we err in the approval of these four very important international treaties with just 13 members at that time declared as having constituted two-thirds of the Senate? Thank you very much.
6: Are you addressing the question to any particular amicus curiae or anyone?
5: Any one of them, of the three distinguished amicus curiae, member amicus curiae, would like to comment. Did we violate the Constitution? Was this a proper, was it proper at that time? Is this unconstitutional, Your Honors? Your own personal opinions, because this is a precedent already of the Senate, and these are a part of the records of the Senate, and what I presented was the actual journal of the Senate of the Republic of the Philippines.
6: Anyone who wishes to respond may do so. Former Chief Justice Art Panganiman, sir, if you'll please.
7: Yes, Your Honor. The answer, short answer is no. The Senate did not commit any act that is contrary to the Constitution. But I think we must first make a distinction. In that particular instance that you said, Your Honor, the Senate was sitting as a ratifying body of treaties. In this instance, in the present instance, it is a impeachment court. There's a little difference because in the first instance, you didn't have a trial. You just had deliberation among yourselves. You didn't get witnesses like this. Perhaps resource speakers, yes, but not a trial where truth was being extracted from witnesses. In this case, I think the Senate was correct in saying that those who are no longer senators cannot be counted in the denominator. Since four were no longer senators, one was abroad, which is outside, could not vote. One was already a vice president. Another was a cabinet member already. In other words, there were only 20, and 13 voted. If we compute that, two-thirds of 13. So the mathematics is correct, Senator Judge Subiri. So I think the Senate did not commit any violation of the Constitution. And the proof of that is nobody has raised that question.
6: Yes.
7: Thank you.
6: Thank you, Chief Justice CJ Panginiman. Next to make his interjections, we recognize Senator Judge Joel Villanueva. You have not more than 5 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
8: Thank you, Mr. President, Sir Presiding Officer. First of all, before I ask clarificatory questions to our amicus curiae, may I just put into the records of this chamber, Mr. President, our sincerest thanks and gratitude to our guests, Justice Ascuna, Chief Justice Panganiban, Chief Justice Puno. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa bayan. At isa hong malaking karangalan ang makasama po kayo ngayong araw na ito. Pinag-uusapan ho namin kanina ng buong Senado, ito na ho yung pinaka fruitful day ng aming impeachment proceedings dahil lahat po kami ay natututo at namamangha sa mga binabanggit niyo pong paninindigan tungkol po sa issue na ating pinag-uusapan. May I just ask former Chief Justice Ray Puno. Chief Justice Puno, binanggit niyo po kanina doon sa presentation niyo po na hindi binanggit yung number 16, but instead use the fraction two-thirds of all members. And I think right now all of us would no longer debate on the issue as to the two-thirds. Pero hindi din po binanggit na two-thirds of the members present. Ano po ang tingin niyo po dito? Kasi ho, sa Article 6, Section 3.6, expressly uses all the members of the Senate, not those present, not those voting, nor ginamit yung senator judges. In Article 6, Section 2 and 4, establish the Senate's composition and the fixed terms of the senators. Kaya ang denominator would always be 24. But then again, yes, hindi po expressly said 16 or fixed 16, which Justice Ascuna is talking about kanina. May we know your thoughts on this, sir?
9: Totoo po yun. Kung yung Article 11, Section 3.6 ay ginamit na salita yung threshold 16 period, wala na po tayong pag-uusapan. Malinaw na malinaw yun. Ganun din po kung ginamit yung salitang present, wala na rin po tayong pag-uusapan, malinaw na malinaw, yung word na present. Kanya sa ibang constitution, ang ginawang ang ginamit na salita ay present. At doon sa kanilang jurisdiction, walang kaguluhan. Hindi kailangang tumawag ng mga amici curiae. Hindi po na ganun ang naging wording ng Article 11 na Section 3C. Kanya, dahil sa ganyan, nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon at sinabi namin dito, yung iba't ibang schools of thought in interpreting Article 11, Section 3C. Ang sabi ko nga ay yung dalawang schools of thought, meron namang pinagbabasihang konstitusyon. Kanya mahirap sabihin na yung isang school of thought ay tama, yung isa ay mali. We just keep an open mind.
8: Maraming salamat po at yan yung dahilan kung bakit ngayong araw na ito open-minded po kaming lahat. Ako po mismo, binabanggit ko dito sa bulwagang nito, lumaki po ako sa Rules Committee doon po sa House of Representatives at dito po sa Senado. And napaka stricto po namin every time we talk about, for example, concurring in a treaty, yung Article 3, Article 7, Section 21, two-thirds po yan. Yung to convict in an impeachment trial, para po sa akin noon, napaka-klaro at hindi kailangan pagdibatihan itong Article 11, Section 3.6 until today when I heard two former Chief Justices. Yung override po ng presidential veto, Article 6, Section 27.1, two-thirds din po. Suspension or expelling a senator, a congressman, Article 6, Section 16.3, two-thirds pa rin po. Kaya po, ang next question ko po kay Chief Justice Panganiban po, kapag po ang isang halal na mambabatas ay legal na napipigilang gampanan ang kanyang tungkulin, nangangahulugan po ba na itong hindi na siya miyembro at hindi na po siya dapat talaga isama sa bilang ng denominator, former Chief Justice?
7: Ang sinabi niyo pong example na senador ay yung nakakulong. Hindi po ba?
8: Nakakulong or legally detained?
7: Kaya po,
8: sir.
7: Detained siya.
8: Opo.
7: Nakakulong, detained.
8: Opo.
7: Pwede po ba siyang bumoto? Yan ata ang tanong ninyo. siya ba'y membro pa ng
8: yes sir
7: ng Senado. Yes, siyempre sir. Po siya'y membro pa ng Senado, hindi naman siya nag-resign, hindi naman siya in-expel.
8: Yes sir.
7: Kaya membro pa siya ng Senado. Kaya hindi naman po ang pinag-uusapan natin kung membro o hindi. Ang pinag-uusapan po natin ay may karapatan ba siyang bumoto?
8: Mm-hmm.
7: Meron ba siyang may karapatan ba siyang magsalita na alam niya ang nangyayari? Nakita ba niya yung mga testigo? Narinig ba niya ang kanilang testimonya? Alam niyo po, kung isang magulang nag-aaway yung dalawang anak, eh, mari bang hindi muna niya pakinggan yung dalawang bata para malaman niya kung sino may kasalanan? Nagtuturuan sila kung sino may kasalanan. Kailangan po pakinggan muna. Tatanungin muna yung bata. Di ba? Tatanungin muna. Ano nangyari? Titingnan niya yung mata. Yan yung hindi nagsasalita ng totoo, hindi makatingin sa magulang eh. Ganon din po ang mga testigo. Kailangan nakikita ng mga humusga. Pagkat alam ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao. Kaya po ang aking sinasabi, kailangan makuha yung totoo. Para makuha yung totoo, kailangan maobserbahan ninyo yung testigo. Bakit sinasabi nila, bakit ang Supreme Court, nagdi-decision, wala naman sila nakikita ang testigo. Totoo po yun. Sapagkat po ang Supreme Court is a review court. It's not a trial court. But this court, the Senate, acting as an impeachment court, is a trial court. Because you want to know the truth firsthand. Not from records, but from your experience. Ganyan po ang inyong, sa aking palagay, ang inyong gawain. Bakit po kayo narito? Sapagkat gusto nyo malaman ang katotohanan. At ang katotohanan, malalaman ninyo personally. Hindi lamang sasabi-sabi ng iba. Hindi lamang sa nababasa ninyo. Kundi sa inyong eksperyensa na nakukuha ninyo. Kayo po'y halal ng bayan. Hindi naman kayo abogado. Kaya ang inyong basihan ay yung inyong eksperyensa. Kaya po sinabi ko yung ang isang bata o dalawang bata na nag-aaway, magkapatid, gustong malaman ng magulang kung sino ang may kasalanan, kung sino ang ilalagay sa corner, bibigyan ng karapatang parusa, kailangan pakinggan muna sila. Isa-isa. Hindi pwede yung darating magulang, sasabihin na lang. Sabi ni Juan, ganito ang nangyari, kaya ikaw hindi ko nabibigyan ng allowance. Hindi po pwede yun. Kailangan marinig niyo yung bata. Otherwise, magagalit yung bata sa inyo. Hindi man lang sila pinakinggan. Hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Ganun din po. Ginagawa ko pong simple sapagkat sa ating pong mga senador, simple lang po tayo lahat tao. Sapagkat tayo po, hindi naman abogado, hindi naman jurist. Kinukuha po natin sa ating eksperyensya. Paano ba natin malalaman ng katotohanan? At pag nalaman natin ang katotohanan, paano po natin igagawad ang ating pag-usga? Kailangan malaman natin ang katotohanan at kailangan maging patas ang ating pag-usga. Ganun po.
8: Maraming salamat po. At Chief Justice, yung sa Halusos at Trillanes, kinila... Ay, sorry po. Sorry, Mr. President.
9: Yes, Your Honor. That question involves a lot of legal dimensions. Ngunit ang isang dimension yan ay yung tanong na kung nakakulog ba ang isang tao. Hindi ba ito pwedeng palayain to fulfill another duty as a citizen of the Philippines. For whatever it may be worth, let me share this fact with the members of the Senate Tribunal. Alam po natin na may mga pagkakataon nagkakaroon ng pisto, hindi ba? Yung mga miyembro ng Communist Party at ang Republic of the Philippines. At mayroong mga miyembro ng Communist Party na nakakulong, they were facing charges. And yet, some of these leaders of the Communist Party facing charges and were imprisoned. Were used as advisors in the peace process. So, ang ginawa po na nila ay nag-file ng proper motion doon sa mga husgado upang pakawalan itong mga tao na ito at para makakontribute sila sa peace process. At sila ay pinayagan ng ating mga husgado. So, I'm sharing this part, you know, for the impeachment court to consider. So that you can view that that question. Na kung ito ba yung tao na ito ay nakakulog, ay hindi na pwedeng palayain for any reason whatsoever.
8: Thank you, Mr. Chief Justice. Pwede yung i-follow up po yung binanggit nyo po na yan. So yan pong binabanggit nyo po, Chief Justice Puno, yan po ay maaari

0: Yung mahirap na katanungan, how do we resolve this conflicting jurisdictions? Maaari bang tayo ay, can we take a middle ground para yung jurisdiction ng Sandigan na bayan ay ma-respeto at ganun din yung jurisdiction ng Senate Impeachment Tribunal ay ma-respeto rin. At kanina nga, binigay ko yung isang sitwasyon kung saan yung regular court, RTC, ay may jurisdiction sa isang kaso. Yung involved na tao ay a member ng Communist Party charged with the
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Pagpalang pagbati at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang pong ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ng ating Babangon sa Makabayang Serbisyo Team. Mula po sa ating production side ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Ms. Susan Aison. Gayun rin si Mr. Milo Junela. And of course, sa ating wirecast, kasama natin si JP Lumuntad. Well, ngayon pong araw na ito, tayo po ay as usual, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyong YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Siyempre, hindi yung magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyong mga cellphones, maaari nyo po kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, aba, talaga naman po, ano, siksik-diglig at umaapaw tayo ngayong edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko sapagkat dalawang bansa ang ating pupuntahan. Yeah, isa sa Kuwait at isa sa Madrid. Yes, sa Spain, di ba? Alright. Pero una nating dadakuin itong Kuwait, ano, itong ating Philippine Embassy sa Kuwait. Lalong-lalo na ang pag-uusapan po natin dito ay yung kauna-unahang Philippine Traditional Textile Fair and Exhibition na ginanap mula September 15 at magtatagal hanggang September 17 sa may Al-Sadu House. Ayan. So para malaman natin ang iba pang detalye tungkol dito, abe, nasa linya na po natin ang komunikasyon. Ang ating Philippine Embassy in Kuwait, lalo na ang ating Economic Assistant and Attaché, si Miss Princess Conway. Ganyan din kasama natin ang ating Dubai-based fashion designer, walang iba kundi si Benjamin De La Rosa. Unahin muna natin batiin ang ating Economic Assistant and Attaché sa Philippine Embassy in Kuwait, si Miss Princess Conway. Miss Conway, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
3: Assalamualaikum, Mr. Ray. Kamusta po kayo dyan?
2: Okay naman po kami at medyo inuulan pa rin sa mga oras na ito. Pero kamusta po kayo naman dyan sa Kuwait, Ms. Conway?
3: Medyo mainit pero masayang-masaya na nagkaroon ng ganitong opportunity para sa mga Pilipino.
2: That's true. Pero syempre babatiin ko rin muna yung ating Dubai-based fashion designer na si Benjamin De La Rosa. Alright, Ginong De La Rosa, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
4: Magandang hapon po, Mr. Ray, at sa lahat ng mga manunood ninyo, magandang hapon po.
2: Good afternoon to you both. Well, it's indeed a privilege to have you both dito sa ating programang Babangon sa

0: makabayang serbisyo publiko. So, the first ever Philippine traditional textile fair and exhibition from September 15 to 17. Ngayong taon na ito, gaganapin sa may, sa may Al Sadu House. So, bilang kauna-una ang Philippine Traditional Textile Fair and Exhibition sa Kuwait, ano po yung pangunahing layunin ng Philippine Embassy sa pag-organize nito? At bakit mahalagang dalhin sa international audience ang ating mga traditional na tela gaya ng meron palang yakan, pinya at ano to, inaul? Ma'am Conway?
1: Yes. So actually ang ating pong layunin ay i-introduce ang Philippine traditional textiles sa Kuwait at sa international community.
0: Mm-hmm.
1: Of course, lamang po ito fabric. Bawat weave ay may kwento. So gusto namin i-share sa lahat ng tao na bawat indigenous community and ethnic techniques ay makikita dito sa sa Al Sadu House. We are featuring yakan, inaul, and pinya for this specific exhibition. So we want to share that these are very still much alive and these are still being practiced and still supporting Filipino artisans until today.
0: All right. So, okay. So, sa panig ng ating Dubai-based fashion designer, how were you able to present itong Philip traditional textile fair natin and exhibition dyan sa Kuwait, Ginoong De La Rosa?
2: Sir, actually, first and foremost, gusto ko magpasalamat sa ating Philippine Embassy in Kuwait sa pangunguna ni Ambassador Jose Cabrera III sa pag-imita sa akin at kay Miss Princess na inibita nila ako mula sa Dubai papunta dito. At I'm so proud na dalhin yung aking mga creations dito.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kahit sa Dubai, gumagawa na po ako ng mga barong at Filipiniana sa ating mga dignitaries doon. Kaya nga nagkaroon ng way na maimbita ako dito sa Kuwait. At gusto ko talagang ipamahagi. Since I'm from Aklan, at sa Aklan po

0: these kinds of textiles, and these textiles are very much alive in the Philippines. And lastly, we want to create opportunities, for our weavers to showcase their talents international. So yun po, Mr. Ray.
1: Ako, napakahalaga po niyan, Ma'am Conway, sapagkat based dun sa mga pinakahuling datos mula sa mga economic figures natin, isa ang manufacturing sector na medyo ikang kailangan ng a little more push, ano po, para ikang lumakas-lakas pa ng lalo ang ating ekonomiya, kasi medyo humina, mahina ang ating manufacturing. So at least dito sa textile sector, textile manufacturing sector, malaking maitutulong nito, lalo na kung maikakalat at ikang magkakaroon tayo ng international market access, Ma'am Conway.
0: Yes, sir. So, goal din namin, sir, is that we want to promote the Philippine creative industries, and one of the sector is the Philippine textiles.
1: Yes.
0: So, kaya po natin ginawa ito para mamulat po sa lahat ng tao na meron po tayong ganitong textiles.
1: Pero matanong ko lang, Benj, bukod sa pinya, bukod sa ano tawag dito, bukod sa pinya tsaka dito sa inaul, pati dun sa isa, meron pa bang ibang mga traditional textile na hindi aware ang mga Pilipino na pwede nating ma-promote at magamit?
2: Yes, sir. Actually, napakarami po tayong traditional textiles sa Pilipinas, knowing that we are composed of more than 7,600 islands.
1: Mm-hmm.
2: So may iba't ibang paraan ng paghahabi. Tulad lang sa amin sa Aklan, ang pangunahin namin na traditional textile is pinya cloth.
1: Mm-hmm.
2: Meron dito raffia na nabanggit ko kanina. Ang raffia is made up of palm leaves.
1: Mm-hmm.
2: Yung malambot na parte ng dahon ng palm leaves.
1: Mm-hmm.
2: At meron kaming abaca silk, which
1: yun
2: is the gray here at the back. Dito po yung raffia.
1: Mm-hmm.
2: Ito po yung pinya. At ito po ang raffia.
0: To add lang, Mr. Ray, no, I'm also wearing landak from mm-hmm. the Maranao culture, and we also have tibuli.
1: Mm-hmm.
0: So meron tayong iba't ibang textiles. We want to bring all, but due to the limited access that we have right now, tatlo muna, pero
1: mm-hmm.
0: We are in the works of bringing everything in Kuwait.
2: May tinalak pa po.
0: Tinalak, yes.
2: Tinalak.
1: Ang dami pala, marami pala. At when can we expect na madadala rin sa Kuwait yung mga iba pang nabanggit ninyo, Ma'am Conway at Benj?
0: So Sir Ray, next year we are looking at inviting more fashion designers, having a runway with models, and inviting so many weavers to do workshop here mm-hmm. in Kuwait. No,
1: mm-hmm.
0: natin dalhin sila dito at makita ng mga tao na ito po ang ating mga traditional. Mahalaga, sir, na mabigyan natin ng platform ang ating mga kababayan na weavers na buhay po sila, masagana ang ating Philippine textile culture in the Philippines. It's a living tradition.
1: Yes, of course. Pero may challenges ba kayo nakikita, Ma'am Conway at Benj? Are there challenges? Of course, for a global economy, natin yung market access natin, marami ba tayong kakompetisyon coming from other countries that also promote their own traditional textiles and weaving? Do you see any challenges regarding that?
0: Yes, Mr. Ray, maraming challenges kasi hindi lamang po ang Pilipinas ang hino-host ng Alzado. Pero naniniwala ako, Sir Ray, na ang Filipino textile ay kakaiba. These are very elegant pieces. These are wearable pieces. And so I believe our culture will surpass any challenges. Katulad na lamang po ng Filipino spirit, no? We are very resilient and we are very, very, how do you call it? Ayun, we are very resilient.
2: And in addition, lang din po, Sir Ray, actually, yung aking pinya cloth, because mm-hmm. I'm also designing abaya sa Dubai, I'm incorporating it sa kanilang abaya, which is nagugustuhan din ng mga local Arabs yung pinya talaga, and they consider it like it's expensive kind of fabric.
1: Oh.
2: Kaya ang ginagamit nila
1: okay.
2: is yung mga strip lang sa sleeve.
1: Mm-hmm.
2: Hindi nila padamihin sa isang abaya. yung tipid-tipid lang kasi alam nilang mamahalin ito. Alam nila yung
1: So, ano yun? Hindi naman sa, I don't want to sound, sabi na natin, bias, okay? Pero, yung pinya kasi dito sa Pilipinas, usually, ginagamit sa ano tawag ito, sa barong, di ba? Yung pinya barong, something like that. Ganon din bang gusto ng mga iba dyan, ng mga Kuwaiti nationals, na kalidad ng design at disenyo, kung sakaling bibili sila ng Philippine textile?
2: Okay, actually sir, yung mga barong natin is nabili na ng mga
1: ubos na. Okay.
2: Kuwaiti nationals at mga babae sila. So okay. Gusto nang is together with their skirt at yung kahapon naman nagpa-alter siya at gagamitin naman siya on the top of her abaya. So talagang alam mo yun, sabatay yung balahibo. Gusto ko matay yung balahibo. Alam mo sir, how to embrace our
1: yes.
2: culture, our design, tsaka yung ating tradition. Tulad nung nasa likod ko po, ayan, in order po yan ng isang sheka at nagpagawa para sa kanya. Actually, this is for pang male ito na barong, modern barong. Pero, nagaya po niya, sheka po siya. Hindi siya basta-basta ng Arab woman. She's a royal family.
1: Wow. Okay.
0: So, add lang, Sir Ray, no? Because here in Kuwait, it's very modest ang mga suot. So ang ganda lang kasi 'di ba transparent yung pinya natin, but they would put something inside of them, their clothing, tapos long sleeves yung mga binibili nila. Tapos ini-style lang talaga nila in a way that would adapt to Arabic culture. So ang ganda lang how like Mr. Bench said, ang ganda lang how they embraced our culture. It's really a to Kuwaiti and Filipino culture. It bridge a gap to our cultural partnership. So, nakakatuwa lang po talaga.
1: Naku, totoo. Kasi nga, tulad nung nabanggit mo, Ma'am Conway, at saka yung nabanggit ni Bench kanina, mayroong isang patron dyan na bumili ng textile natin, nagpagawa, ilalagay niya on top nung abaya. Tama ba yung dinig ko kanina, Bench? On top of the abaya. At yung abaya na yan is yung kanilang parang traditional textile. So parang ganun na lang binibigyan ng importance yung craftsmanship pati yung textile galing sa Pilipinas through your exhibition diyan sa Kuwait.
2: Yes po.
0: Yes sir.
1: Wow. So sold out na ang barong, wala na.
2: Wala na. Actually tomorrow pa kami pero konti na lang yung natira.
1: Nako, hanggang tama ba hanggang 17 yung exhibition?
0: In that's right, Mr. Ring.
1: Hindi na ma-extend hanggang 17 na lang.
0: Fortunately, we were able to secure some of the items. Baka i-feature na lamang namin sa Philippine Embassy. And of course, there would be other opportunities next year, no. So, yun sir.
1: Okay. So, Ma'am Conway, siguro mga last question ko na lang for Ma'am Conway and kay Bench. Para kay Ma'am Conway, how does the Philippine Embassy looks at this event, itong traditional textile fair and exhibition, in terms of its impact pagdating sa bridging and maintaining our diplomatic ties with Kuwait, of course with emphasis on traditional exchanges and maintaining yung link natin sa kanila on our way of life and on our way and our own traditions.
0: Sir, through this exhibition, we were able to showcase our Philippine traditional textile, and it bridges a gap to people to people ties. No, people come here, they listen to the stories, we share how these weaves are created, and that's creating cultural and economic ties to Kuwait. So we would also like to create new markets to our weavers and opportunities to our fashion designers. We want to enhance. We already have a cultural tie with Kuwait, ties with Kuwait, but we want to enhance it through our kababayans. Actually, Mr. Ray, the true cultural ambassadors are the kababayans here in Kuwait. Sila po ang nagsishare ng kanilang story. Sila po ang nagsusuot ng mga ganitong damit. So hindi kami nahirapan dito sa Kuwait to showcase this textiles kasi mismo ang ating mga kababayan ang tumutulong sa amin para maipamahagi sa Kuwait at sa iba pang international community dito na ang Philippines ay isang magandang country po.
1: Yeah. And of course, Benj, on the part of being a fashion designer, an international fashion designer, na marami ka ng bansang pinuntahan, marami ka ng bansang nagsagawa ng exhibit. How do you see the fashion industry or the Philippine fashion industry through these traditional textiles? How do you see it in the next, say, 5 years or so? Meron ba kayong vision para sa ating traditional Philippine textile?
2: Okay, actually, Sir Ray, kami bilang fashion designer, malawak po yung vision namin tsaka goal namin into the fashion industry using our traditional textile. The only problem here is yung supply natin. Kasi sa ngayon, yung mga new generations is ayaw nang mag-hobby. No. Kasi puro lang sa gadgets at they live into a modern life. At ayaw nang gumawa ng mga hibla, ng mga pinya. So, may request sa Department of Education or sa CHED, if ever man makarating ito, na sana isama natin yung pag-hobby or weaving sa ating school curriculum para may pag-hobby kahit sa mga kabataan, even though they like it or not, pagdadaanan nila sa curriculum. Para at least kahit papano meron silang idea. Kasi sa amin sa Aklan, minsan, pag nag-order ako doon sa ating mga suppliers, sasabihin nila na wait ka muna ng mga ilang weeks before kami makapag-produce kasi wala na halos nag-happy. So that's the sad part dyan kasi parang actually ang laki ng potential ng ating traditional fabric. The thing is that kulang yung supply natin. Kaya yun po.
1: So may issue tayo sa supply dahil sa laki ng demand. Ano, and may issue tayo sa, sabihin na natin, may challenges tayo sa mga maghahabi. Eh di dapat, bukod sa DepEd, dapat pala, Bench, maging involved na rin dito ang TESDA, ang Technical Education and Skills Development Authority, para mag-offer ng mga courses dito sa pag-weave ng traditional textiles. Ano sa tingin mo?
2: Yes po, I'm not sure kung ang TESDA is nagkakandak na, pero sa amin yata parang may mga ano naman sila, work. Pero dapat mas mapalaganap pa. Kasi nakakalungkot naman na mawala ito. Kasi gustong-gusto siya sa buong mundo. So why not we produce more?
1: Oo nga, sayang. Sayang naman kung kung mawawala yung traditional textile weaving ano po dito sa namanggagaling dito sa Pilipinas. Like you said, internationally respected, internationally well-known, internationally recognized ang Philippine traditional Philippine textile. With that, maraming salamat po of course sa ating economic assistant and attaché ng Philippine Embassy sa Kuwait, si Ms. Princess Conway. Thank you very much, Ms. Conway, for your time sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Any message pa para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas at maging sa ating mga kababayan sa Kuwait at probably maski sa ating mga clientele o sa mga Kuwaiti nationals na ika nga tumatangkilik sa Philippine traditional textile?
0: So unang-una po, nagpapasalamat kami sa National Council for Culture, Arts and Letters and the Alzado Weaving Society for this collaboration. And para po sa ating viewers at para po sa ating mga Filipino and to all watching this segment, I want to invite you all to support Philippine traditional textiles, maybe here in Kuwait and also in the Philippines.
1: And of course, Benj, yung mensahe, hindi lang bilang isang fashion designer, isang kilalang fashion designer, kundi isang Pilipino na talagang may concern din para sa ikang survival at development at pag-unlad ng ating fashion industry using the traditional Philippine textile.
2: Okay. Yun nga po, Sir Ray, no? Gusto ko lang ulitin na yung request natin sa CHED and Department of Education na kung po pwede po tulungan natin yung weaving industry na lumaganap pa. Kasi worldwide po yung demand ng ating traditional fabric. So kailangan lang po na palawigin natin ito at ito kasing pinya cloth is hindi po siya pwedeng mag-produce by machine. Kasi fragile po ng kanyang tipla. So kailangan manual po talaga siya. So yun lamang po. At gusto ko pong pasalamatan si Consul Paula Ibora ng Philippine Consulate Dubai na siya pong nag-bridge sa akin kay Miss Princess at kay Consul Aaron po.
1: Thank you very much, Prince, Economic Assistant and Attaché, Miss Princess Conway. And thank you very much, Benj, sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. And we are rooting for you sa ating Philippine textile industry. And we are praying and hoping for the best para sa ating Philippine textile industry. And may you have more exhibitions to come sa mga susunod na panahon. Thank you very much po.
0: Mr. Benj, for coming to Kuwait.
1: Okay, thank you very much. Maraming salamat po si Miss Princess Conway, Economic Assistant and Attaché ng Philippine Embassy sa Kuwait at ang ating Dubai-based fashion designer, Benjamin De La Rosa. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Papangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Babalik po tayo sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Tulad po na nabanggit ko kanina, bukod sa Kuwait, tayo ay magtutungo sa Madrid. You know, Spain. Hola! Ay, hindi. Mexico yata yun. buenos dias! Yan. Yung mga ganyan, di ba? Mga buenos. Hindi ako na eh. Ano eh, nakalimutan ko na yung ano, subject na Spanish nung nag-aaral ako sa college. Ewan ko kay Ate Susan kung naalala niya pa yung Spanish subject. Di ba? All, ano, buenos dias, buenas noches, di ba? Yun lang. Alright, kasama po natin ngayon mula sa Madrid ang ating officer in charge ng ating Overseas Workers Welfare Administration Madrid. Walang iba kundi si Miss Ardel Maling. Miss Maling, magandang hapon po mula dito sa Pilipinas.
5: Magandang araw po, Sir Ray. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hola po.
1: Hola. Di tama pala yung sabi ko kanina. Hola.
5: Yes, sir. Yes.
1: Hola. Oh, yung ano ba, yung Buenos Dias, ano yun? Spanish yun. Di ba? Parang gano'n.
5: Spanish yun, sir. Buenos Dias. Buenos Tardes.
1: Yan, sige. Pero bago tayo magsimula, pwede mo ba kaming bigyan ng isang pagbati na pagbating, ano ba yan? Spanish din naman ang gamit sa Madrid, di ba? Spanish din ba?
5: Yes, language? Sir. Yes,
1: sir. O, bigyan mo kami ng isang bagsak na pagbati na mula dyan sa Spain, sa Madrid, Miss Ardel. Go ahead.
5: Hapon na po dyan, no, sir?
1: Yes,
5: hapon. Buenas tardes a todos desde Madrid, Spain.
1: Ayan, tingin mo.
5: Magandang hapon po sa lahat mula dito sa Madrid, Spain.
1: Magagamit pa namin yan, Miss Ardel, sa mga ano namin, sa mga sa mga programa namin. Pwede ba namin magamit yung ano mo, yung tawag, sound voice clip mo na yan pagdating sa
5: yes,
1: mga
5: sir, of yeah, course.
1: Okay, sige. Anyway, so meron tayong first aid training and sushi making training dyan po sa Madrid sa pangunguna ng MWO at ng OWA. Can you tell us something about this? First, bakit? Bakit kayo nagsagawa ng first aid training at saka sushi making? Sino target?
5: Alright. Sir, the basic first aid training po was done in Alicante, Spain. And the sushi making training naman po was done in Barcelona last weekend. So these are the requests of our OFW communities dahil gusto po nila, these are part of our upskilling training. So maybe they can use it for their personal benefit or they can also use it to look for better opportunities sa kanilang mga trabaho.
1: Ayun. So okay, unahin ko muna tong sa ano ha. Unahin ko muna to Ms. Ardell, itong basic first aid. So how can this be useful para sa ating mga OFWs? Itong pag-conduct ng basic first aid training.
5: All right, sir. First po, this basic first aid training was as I said earlier, was requested by the Filipino community partner in Alicante, and that Philcom po is called Comunidad de Filipinos and Alicante. So basically, they requested it kasi nakita nila na yung sunod-sunod po na nagiging emergencies namin dito sa Spain, nagkaroon kami ng wildfires, nagkaroon kami ng flash floods
1: may
5: and all.
1: May heatwave pa yata kayo, no? Nagkaroon yata kayo ng heatwave dyan.
5: Nagkaroon pa kami ng malawakang, nagkaroon pa kami, sir, ng malawakang blackout last year. So, nakita po nila na these are essential skills na dapat malaman ng ating mga OFWs and OWA members, no, sir? And for the Barcelona outreach po, ganun din, sir. Ito pong sushi making training, marami po kasi ang naghahanap na companies para sa isang sushi man. So, this is an opportunity for them para yung ating pong mga workers na nasa bahay, makalabas sila ng bahay at makapunta doon sa mga what we call here empresa or mga companies or mga restaurants which give them better opportunities po and of course higher salaries.
1: All right. So sino ang nag-conduct? Well, alam ko sa pangunguna ito ng MWO at ng OWA, pero did we have qualified trainers to conduct these seminars, and who are these trainers?
5: All right, sir.
1: Alright. Sige, medyo bumitaw lang yung linya ng communication natin kay Ms. Ardell Maling, ang ating officer in charge ng Overseas Workers Welfare Administration sa Madrid. So tama pala ako. Hola. Di ba? Yung mga ganyan sa Madrid. Pero yun nga, kasama pa rin sa Spanish language yung, di ba, yung Buenos dias, buenas tardes. Yeah, yan. Yun lang naalala ko dun sa ano sa Spanish class ko nung college. Pero alam nyo kasi, kapag sinabing Pilipino, pag nagpakilala kang Pilipino sa ibang bansa, lalong-lalo na kapag nagpakilala kang Pilipino, halimbawa sa Spain, sa Argentina, sa iba pang mga Latin or Spanish speaking countries, alam nyo ang kanilang ano, ang kanilang perception, ang kanilang expectations, eh marunong ka, bihasa kang magsalita ng Spanish. Oo. Eh marami akong kilalang ganoon ng mga Pilipino na pagkagaling sa Spain, pagkagaling sa Madrid, pagkagaling sa mga Spanish speaking countries, sinasabi na ako, nahirapan ako doon kasi akala nila magaling tayong mag-Spanish, magaling ako mag-Spanish dahil we have been under the Spanish colonial rule for more than 300 years. Oh, nagbabalik na si Ms. Ardell Maling. Ma'am Ardell, sorry po, naputol yung ating linya ng komunikasyon.
5: Oo nga sir, pasensya na po.
1: Opo. So, who are these trainers who conducted the MW the first aid and sushi making training?
5: Okay. For the Alicante training po ng basic first aid, we partnered with Cruz Roja Alicante or Red Cross.
1: Mm-hmm.
5: So sila po ang nagbigay ng basic first aid training, parte din po ito ng kanilang usual program. And for Barcelona, we partnered with Caprabo Talier de Cucina. So it is a legitimate cooking company or cooking atelier is training center para na nagbibigay ng iba't ibang klaseng cooking training po.
1: Alright, you mentioned kanina na parang malaki ang demand para sa mga ano to, sushi making diyan sa
5: sushi
1: Madrid.
5: Man.
1: Sushi man ang tawag, sushi man diyan sa Madrid. So, sa ngayon dito sa sinagawa niyong basic sushi making o sa sushi making training,

0: and to register and to participate.
1: So, pangatlo na pala to, itong sushi
0: Yes,
1: making
0: sir.
1: training na to. So, ano to, mga ilan na na-produce na ninyo dito sa graduates, dito sa sushi making na ito?
0: So far, dito po sa Madrid, we had 60, two batches of 30. And sa Barcelona po, yung first namin sa Barcelona is 30 po.
1: And all of these graduates are given certificate?
0: Correct, sir. In the case of Cruz Roja, they are given a certificate upon completion in Spanish para magamit po nila sa mga Spanish companies also dito. And also, these are additional credentials for them na nagagamit nila to apply better opportunities sa trabaho.
1: And meron ba? Madali ba makakita ng trabaho yung ating mga Filipinos living and working in Madrid, lalo na sa mga dumaan ng sushi making, nakakahanap sila ng additional work dahil dyan sa sushi making training na yan?
0: Normally, sir, when we partner with Italia de Cucina or we training centers, meron na po silang mga connection sa mga restaurants. So, yung mga nakikita po nila na graduates natin na may potential, they recommend it po sa mga sushi restaurants po na available and hired.
1: Wow, okay. Pero ika nga, pagdating ba sa ano sa mga kababayan natin diyan na Filipinos, hindi ba sila nagtatanong sa inyo sa OWA or sa MWO o sa ating Philippine Embassy na bukod ba sa sushi training, meron pa kayong ibang nakikitang pwedeng pagsasagawa ng iba pang training bukod sa sushi at sa basic first aid?
0: Sir, actually, our trainings are diverse. Meron po tayong digital literacy.

0: Sa Askuna, hindi naaangkop ang kasong Avelino versus Cuenca sa kasalukuyang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Askuna, ito ay dahil nakabatay sa 1935 Constitution ang naturang kaso kung saan magkaiba ang mga salita at probisyon hinggil sa salitang quorum, ibig sabihin ay nga majority, habang sa 1987 Constitution naman ay nakasaad dito yung 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado. Muli pakinggan natin si retired Justice Adolfo Askuna.
1: The 2/3 of all members standard guards against a thin and unrepresentative conviction. The clause deliberately anchors the threshold to 2/3 of all the members of the Senate, not merely the 2/3 of a quorum present at trial. This is a stricter and more demanding base than the rule that governs ordinary legislation, because the difference is intentional rather than accidental.
0: Pinaliwanag naman, J. Mark, ni retired Chief Justice Renato Panganiban na ang kinakailangang 2/3 o 2/3 votes ng mga miyembro ng Senado ay nakadepende sa kakayahan ng mga senador na humusga. Ito ang naging tugon ni Panganiban sa tanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kaugnay ng required na 2/3 votes para sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Justice Panganiban, tungkulin ng mga senador na gamitin ang kanilang kapangyarihan at katalinuhan bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Anya, mas mahalagang gampanan ng Senado ang kanilang tungkulin sa taong bayan na makapaghusga at magbigay ng hustisya kesa sa labis na dumepende lamang sa teknikalidad ng batas. Anya, tandaan na base sa saligang batas, ang Senado ang binigyang kapangyarihan na humusga at magbigay hustisya at hindi ang Korte Suprema. Pakinggan naman natin si retired the Chief Justice Panganiban.
2: Bagaman ako ay isang former Chief Justice, naging mahistrado ng ating Korte Suprema, hindi po ako naniniwala na ang dapat na gamitin ay ang mga batas ng sinusunod ng Supreme Court, ang mga procedures ng Supreme Court. Kung gusto ng ating konstitusyon, susundin yung mga sinasabi ng Korte Suprema, ang mga sinasabi ng mga abogado, hindi dapat sana ang sinabi ng ating konstitusyon ang dapat magdesisyon ng Supreme Court. Hindi po yun ang sinasabi ng ating konstitusyon. Ang sinasabi po ng ating konstitusyon, ang Senado ang magbibigay ng hustisya sa ating bayan. Kaya po, ang sinasabi ko, gamitin niyo ang inyong kapangyarihan bilang senador, ang inyong pagkaintindi kung anong tama at kung anong mali.
0: J. Marks, ang ayon naman ng mga amicus curiae o friends of the court na walang mangyayaring paglabag sakaling baguhin ng Senate Impeachment Court ang kanilang pamantayan pagdating sa voting threshold. Ito ang tugon sa katanungan ni Senator Judge Francis Pangilinan kung magkakaroon ba ng paglabag sakaling baguhin ng korte ang kanilang panuntunan pagdating dito sa 2/3 votes. Ayon kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, walang paglabag na magagalap dahil wala pa namang pinal na desisyon hatol ang korte. Iba na kasing usapin kung meron na silang hatol at saka lamang babaguhin yung kanilang rules. Ayon naman kay retired Chief Justice Renato Puno, pagkakataon lamang ito ng korte upang itama ang tamang interpretasyon ng batas, lalo na at marami itong posibleng kahulugan. Dagdag pa niya, hindi rin ito masasabing grave abuse of discretion sa panig ng impeachment court. Sa panig din ni retired Justice Adolfo Askuna, sumang-ayon siya sa pahayag ng kanyang mga kasamahan na dating mga maestrado na itinuturing itong isang procedural matter at hindi paglabag sa due process ng respondent. Sa panig naman ng prosecution, J. Mark, ginagalang nila at nagpapasalamat sila sa kalinawan at kanilang natutunan dito sa mga pahayag ng mga amicus curiae o yung friends of the court. Ang sabi ng prosecution panel, sila ay naka-concentrate or naka-focus na maipresenta ang lahat ng ebidensya upang makuha yung botong kinakailangan at mapatunayan ang apat na articles of impeachment at papalagutin ang Vice President Sara Duterte. At yan po ang ating balita. Ako po si

0: Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Yan po ang inilahad niya sa panig po ng yung mga amicus curiae. Pagka amicus, singular yun eh. Amici ay plural, no? Di ba? Samantala, itong si Presiding Officer Francis Escudero ay pinaliwanag kung bakit siya bumuo noon ng ruling hinggil sa threshold vote sa impeachment trial. Naalala niyo yan, noong unang tinalakay itong impeachment bago pa yung trial proper. Doon sa una, yung na-archive, no? Sabi ang threshold noon ay two-thirds noong kabuuan, 24. Hindi nila na-foresee yung mga sitwasyon ngayon. Meron na kulong, may nagtatago, no? Hindi nila na-foresee yun. Yan naman ang idedetalye sa atin ni Luisa Irispe. Luisa! Go, Luisa!
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nilinaw nga ni Presiding Officer Escudero na nangahas siyang magkaroon ng ruling hinggil sa threshold vote noon sa impeachment trial dahil inaasahan na niya na may magko-question o dederecho sa Korte Suprema ang usaping ito. Sa gitna ng amici curiae kanina o ngayong araw, habang nagtatanong ang mga senator judges, nilinaw ni Presiding Officer Escudero na talagang noon pa man na nagkaroon siya ng ruling na dapat 16 ang mayoriyang boto para sa impeachment trial dahil alam niya na uuwi at uuwi pa rin ang usaping ito sa pinakamataas ng hukuman at ang Korte Suprema ang magsasapinal ng kanilang desisyon. Paliwanag pa ni Escudero, kahit ang resulta ng kanilang magiging botohan, inaasahan pa rin niyang aakyat ng Korte Suprema pero sana ang mataas na hukuman na ang tutuldok sa usapin ng threshold vote. Narito ang bahagi ng pahayag kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero.
3: Ang rason kung bakit gamitin ko po yung salita, nangahas ako na magbigay ng kapasyahan kaugnay sa threshold vote ay upang ito ay sana may umakyat at hilingin ng kapasahan ng Korte Suprema para maging pinal, o ngayon na inaapila, anuman ang maging kapasahan ng Senado, ito'y maiyakyat din sa Korte Suprema dahil ang pinaka sa personal, ayaw kong makitang mangyari ay pagkatapos po namin itong pagbotohan, matapos ang ebidensya ng magkabilang panig, nagpasa kami, hindi pa rin po yun yung tuldok sa isong ito ng impeachment. May yakit sa Korte Suprema pa at magsasabing sino ba nanalo sa kanilang dalawa. Sana kung sakasakali, anumang pasahan ng Senado, ay maging pinal o mapagpasahan ng pinal ng Korte Suprema upang sa gayon kapag ito'y pinagbotohan sa katapusan ng kasong ito, yun na rin po yung katapusan ng usaping ito. At hindi na po ito ahaba pa ng ahaba ng tila walang katapusan. I don't think our country and people deserve that for this to be prolonged than it should be. Senator Judge Ontiveros is recognized.
4: Kung Mr. Presiding Officer,
3: yes, CJ.
4: Ayon po ako sa sinabi niyo.
3: Salamat po, CJ Panginiwan.
0: J. Mark, ipinagtanggol din naman ni Presiding Officer na hindi pagkamatigas ng kanyang ulo kaya hindi niya binabago ang ruling sa threshold sa ngayon. Biniro kasi siya ni Senate President Win Gatchalian na may pagkamatigas ang kanyang ulo dahil posibleng hindi nito baguhin ang kanyang ruling kapag walang botohan. Ayon kay Presiding Officer Escudero, pero baguhin man niya kasi ang kanyang ruling, uuwi pa rin sa botohan ng korte. Dahil anuman ang kanyang magiging desisyon, ito ay inaasahang kukwestiyonin pa rin. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
4: Maaaring palitan ng ating presiding officer ang kanyang opinion pagkatapos kaming pakinggan, kaya hindi na kailangan magbotohan kung papalitan niya ang kanyang opinion. Kung siya'y nakumbinse.
5: Kung hindi po.
4: Kung hindi, hindi po.
5: Alam niyo, matigas ang ulo ng ating presiding officer.
4: Kung hindi po, kailangan pagbutuhan ninyo.
3: Wala po sa patigasan ng ulo ito. Sa palagay at pananaw ko, applicable po dito, CJ Panganiban, yung binanggit nyo, that math is exact in the abstract but not in reality. Pag pinalitan ko po yung aking pasya, meron pa rin po mag-aapila at pagbabotohan pa rin po namin ito sa dulo. So hindi po namin maiwasan ang boto, anuman ang maging kapasyahan ko po kaugnay ng bagay na ito. Dahil sa realidad, yun po ang mangyayari.
0: Samantala, nagtanong naman ang ilang senador, partikular sina Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros sa mga amicus curiae kung may violation ba kung talagang hindi isasama sa kanilang bilang ng boto ang mga senator judge na hindi nakakadalo sa impeachment trial. Ahati naman ang opinion nina retired Supreme Court Justice Artemio Panganiban at dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna. Para kay CJ Panganiban, kailangan personal na nakatutok at inaalam ng mga senator judge ang kaso bago sila makaboto. Pero para naman kay AJ o Associate Justice Azcuna, maaaring questionin ng Korte Suprema kung hindi isasama ang ibang senator judges sa bilang o kailangang boto. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
6: If someone who remains a senator, although he or she did not participate at all in the trial for one reason or another, but in counting the denominator, such person is not included while remaining a senator, baka magkaroon ng depekto yung judgment. Supposing there is a judgment of conviction based on 23 instead of 24, two-thirds of 23. Palagay mo 15. So 15 votes to convict. And the Senate said convicted. Maari pong i-reverse ng Supreme Court yan dahil it is violation of the Constitution because it is not two-thirds of all the members. So palagay ko lang po.
7: Naririto kasama ninyo, inoobserbahan yung mga testigo, ini-examine yung mga dokumento, hindi sila nakapagbibigay ng tamang husga. Kaya po, kung ako sila, sapagkat because they are not in a position to render judgment, a truthful and fair judgment, I would even voluntarily inhibit, desist from voting.
0: Samantala, J-Mark, nagkaroon din naman ng tanong ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga amicus curiae kanina. Ang tanong naman ay paano malalaman na hindi magagamit ang pagbabago sa threshold para supilin umano ang mga kalaban sa politika. Ayon kay retired Associate Justice Azcuna, walang garantiya na hindi magagamit sa politika kung mababago ang threshold. Ang two-third kasi anya ay safeguard para hindi mamanipula ang mga desisyon na binubuo ng Kongreso o kaya ng impeachment court. Isa pa namang tanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte, paano kung gagamitin naman ang political persecution sa mga senator judges para mapababa ang threshold? Ayon naman kay retired Chief Justice Renato Puno, pwede umanong maanal o mabaliwala ang lahat ng ginagawang proceeding dahil lalabas na hindi umano na ibibigay ang karapatan ng respondent na mahusgahan ng tamang numero at patas o impartial ng mga senator judges. At yan muna pinakahuling balita mula rito sa Senado. Para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe, sa panig naman ng depensa. Atin naman ngayong tutungayan, mga kababayan, sa ilang saglit po lamang, yun naman pong ating yung mismong Senado, no, na gumaganap bilang impeachment court. Dahil ang sinasabi po ay meron nung naging opinion ho dito si retired Chief Justice Renato Puno. Ang kanyang naging naging opinion dito, yun daw hong pagkakakulong ng isang senador ay hindi otomatikong hadlang sa pagtupad ng tungkulin ng mga senador. Ibig sabihin, Yun nga, no? Yung bilang, no? Ng mga senador, dapat pagpasyahan yan within themselves. Pero on the contrary, si retired Associate Justice Adolfo Ascuna ay nagsabi na kinakailangan na 24 senators pa rin ho ang maging bilangan, yung pag magiging base, yung magiging sabi nga pundasyon nung yung magiging sandigan ng pagbuo, no, ng pagboto. Kumbaga sa fraction, ito yung denominator. Ah, di ba? Yan naman ang tinutukan ng ating kasamang si Ninfa Asuncion. Ninfa?
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Tama ba, Ninfa? Doon talaga, sabi ay 24 senator ang sabi ni Justice Ascuna, di ba?
0: Oo, tama. Kay Justice Ascuna, 24 mananaig yung nakasaad sa Constitution, maliban na lang kung may senador na namatay or nag-resign. Yun yung kanyang caveat doon naman sa kanyang position na manatili doon sa parang maging truthful doon sa nakasaad sa Constitution. Ang para kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, kailangan pa rin pag-ibahin yung karapatang bumoto ng isang senator judge at yung pagbibilanga doon sa two-thirds threshold para sa conviction sa impeachment proceedings. Sinabi ni Ascuna na hanggat miyembro pa ng Senado ang isang senador, kasama siya sa denominator sa pagkwenta ng two-thirds kahit hindi siya makaboto. Anya, nagiging iba lamang ang bilang kung may senador na namatay, nagbitiw o natanggal nga sa pwesto. Sa kasalukuyan, para kay Ascuna, 24 ang miyembro ng Senado, kaya 24 yung denominator. At two-thirds nga nito ay mananatiling 16. So pakinggan natin yung pahayag ni retired Associate Justice Ascuna. Yan yung pangalawang video na sinend ko sa inyo. Yes, habang wala pa nga yung pahayag ni Justice Ascuna, sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Puno na maaring pag-aralan muli kung maaring payagang makalahok sa impeachment proceedings yung mga senador na kasalukuyang nakakulong. Anya, may mga naunang pagkakataon na kasi na pinayagang makalaya pansamantala yung mga nakakulong na leader, particular na si Knight ni CJ Puno, yung nangyari dati sa legal as a peace process kung saan pinayagang pansamantalang makalaya yung ilang leader para magampanan yung kanilang tungkulin sa peace process. Ayon kay Puno, maaaring bigyan ng paraan yung mga nakakulong na senador na makasubaybay sa mga pagdinig kabilang ang paggamit ng mga device at access sa transcripts at testimonya ng mga saksi. Dahil dito, giniit niyang open question pa rin kung maaaring gawin ito at dapat pag-aaralan ang pagkakaiba ng yung quote, cannot presently exercise the office, at yung pahayag naman na shall no longer be counted as a member of the Senate.
2: Yan,
0: yung pahayag nina CJ Puno at ni Associate Justice Ascuna.
2: Yan, pagsunurin na natin.
6: As long as he is a member of the Senate, he has to be included in the two-thirds denominator. The only exception is if he dies, if he is removed from office, or if he resigns, no more. So right now, no one is dead. No one has resigned. No one has been removed. So we are 24. So 24 is the denominator. Supposing, God forbid, one is removed, or one resigns, or one
8: incapacitated,
6: dies, then the denominator becomes 23. That's why we did not put 16, because 16 is not always two-thirds. Two-thirds of the members, not the membership, the members. So actual members, if there are only 20 members, then two-thirds of 20. That is what the Constitution means in my view.
9: So yung suspension nila from office, a suspension as members of Congress suspension from performing their functions as legislators, as accused. Eh, dito po sa sitwasyon na halimbawa na ito, kung sila ay re-release, they will be released not because they are accused, but because they will perform their duties as judges. At hindi naman matagal yung performance nila ng duties nila as judges. Sandali lang naman po itong impeachment eh. At then they can perform their duties as judges na hindi naman kailangan pumunta dito sa Senado eh. Pwede silang doon sa kung saan sila nakakulong. Pwede silang bigyan ng whatever devices, laptops. They can see the witnesses testifying. They can be provided with the transcripts. So, in that kind of situation, the question is, pwede po bang bigyan sila ng ganoong karapatan? It's an open question.
0: Sinabi naman ni retired Chief Justice Artemio Panganiban na ang political question ay usaping dapat pagdesisyonan ng taong bayan sa pamamagitan ng Senate Impeachment Court at hindi dapat pakialaman ng Supreme Court. Ayon kay Panganiban, hindi mahalaga kung sang-ayon o hindi ang Supreme Court sa magiging interpretasyon o desisyon ng Senate Impeachment Court. Ang mahalaga ay may kapangyarihan ng Senado na gawin ito sa ilalim ng konstitusyon. Gayunman, sinabi ni retired Chief Justice na maaaring maging justiciable ang usapin o pwedeng iakyat sa Supreme Court kung magkakaroon ng grave abuse of discretion ang Senado na nangangahulugan na naging capricious, whimsical o arbitrary ang naging desisyon ng impeachment court. Binigyan din ni Panginiban na ang Senado ang itinalaga ng konstitusyon na may sole power to try and decide ng mga impeachment cases. Dahil dito, hindi anya dapat pangunahan ng SC ang Senado sa kung ano ang dapat nitong maging desisyon. Sa halip, sinabi ni Panginiban na dapat gamitin ng mga senador ang kanilang mandato at tiyaking hindi magiging arbitrary ang kanilang magiging aksyon. Narito naman yung naging pahayag ni retired Chief Justice Panganiban.
6: It seems to me, Your Honors, that your questions as well as the answers you seek are from the point of view of the senators. I would like to say that on my part that I'm talking about justice for our people.
8: Yes.
6: Justice for our people. What do our people expect from you? It's not legalism. It's not judicial conduct. It is justice for our people. Yan po hinihingi ng taong bayan sa inyo. Ano po ba ang katotohanan? Ano po ba ang sasabihin ninyo na makapagsasabi na nagbigay kayo ng hustisya sa ating bayan? Kaya 20 kayo, kaya 24 kayo, kaya 2 lang kayo. Ang hinahanap po ng ating bayan ay hustisya mula sa Senado.
0: Yes, doon naman sa admin matters ni Presiding Officer Chis Escudero, inanunsyo niya na mayroong ilang members ng House Prosecution Panel ang inisyuhan ng show cause order ng Senate Impeachment Court. Ito ay kaugnay ng sinasabing paglabag doon sa sub judice rule ng Impeachment Court. Gayunpaman, hindi pa pinapangalanan ni Escudero kanina kung sino-sino itong member ng House Prosecution Panel na kanilang pinadala nga ng show cause order. Sa susunod na linggo naman ay pinapasabpina sina Attorney Ariel Ronquillo ng CSC, Attorney Gerardo del Rosario ng SEC at Rendel Sabpeña ng DBM. Naasahang haharap sila bilang testigo ng House Prosecution Panel sa Lunes at Martes o September 21 to 22 dahil sa 23 ay magkakaroon naman ng oral arguments dito patungkol pa rin dito sa kaso sa issue ng voting threshold kung saan ipapresenta ng prosecution at depensa yung kanilang mga posisyon patungkol dito sa voting threshold issue. Kung sakasakali naman na matapos ng maaga sa Martes hanggang kay Rendel Sabbenya ng DBM, kabilang din sa mga hinihiling na ipasabina ng prosecution, sina Mayor Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte at Police Major Jerickson Sanggalang. Yung kanilang sabbina ay pinadala ng ipapadala ng Senate Impeachment Court for September 23 at the week following that. At ang sabi ni Presiding Officer Escudero, sa September 22, i-anunsyo nila kung i-withdraw yung mga subpoena para nga dito kina Duterte, Samonte at Sanggalang. At kung yun ay iuuso nga para dun sa week following ng September 23 o sa September 28 yung kanilang subpoena. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para, mula dito sa Senado para sa panig ng Senate Impeachment Court. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At yan po ang naging kalipunan ng mga balitang ginala po ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. May kaugnayan nga po rito sa ang pagdilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Stambay lang mga kababayan, ang oras po natin sa buong Kapuluan Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Alas 4.42, meron pa tayong yung 18 dali bago po ang alas 5 ng hapon.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabang!
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Talakayan at Balitang Maaasahan. Hatid sa Sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
18: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
19: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
20: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mark in, Mark out sa balita kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. State of Power Emergency sa Western Visayas. Hihilingin kay Pangulo Marcos. Dating Speaker Martin Romualdez agay ng not guilty plea sa kasong plunder. Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ayon sa PNP. Mga manggagawang Pilipino sa UAE dapat makasabay sa nagbabagong takbo ng teknolohiya.
3: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, Mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, 16 po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Kanina nga po inatungayan po natin ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon naman sa ating palatuntunan, no? Mahalaga itong good news na ito sapagkat nakaangkla po sa layunin ng Administrasyon Marcos ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax sa allowable na systems loss. Ayan, nagpalakpakan ang sambayan ng Pilipino dahil wala nang VAT sa systems loss. Inaasahan mo ito eh. Dahil makapagbibigay yun ng direkta at agarang benepisyo ho sa mga consumer ng kuryente. Yan, no, diba? Eh, sabi nga ng Pangulo sa kanyang zona, diba? Alisin na ang systems loss. Alisin na rin yung VAT na nagpapataw dito. Pero hanggat hindi pa natatanggal yung mismong systems loss charge, kahit yung VAT, nako, napakalaking bagay na ho nito. Dahil ang utos ho ng Pangulong Marcos, gumawa ng mga hakbang para mapababa po ang bill sa kuryente. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gagawa naman ng paraan ang Bureau of Internal Revenue at ang Department of Finance para mapunan po itong 10 million pesos revenue na tinatayang mawawala po sa pamahalaan kasunod ng pag-aalis nitong allowable VAT sa systems loss charge. Kaya naman mga kababayan, sa pagkakataon pong ito, huwag na nating pahabain pat, papasukin na natin ating panauhin ang Deputy Commissioner ng BIR Strategic Reforms Group at ang kasalukuyan nung tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Walang dili iba kundi si Attorney Marisa Cabreros. Attorney Cabreros, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Okay, magandang hapon po.
4: Opo, Attorney, thank you for your time. Attorney, napatawag kami dahil alisunod nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inalis na po ang VAT sa systems loss. Ang katanungan dito, paano daw po ito makatutulong sa ating mga consumer?
5: Okay. Ganito po, sabi ang lagi nga pong sinasabi ng ating commissioner, bawat piso po na matatanggal sa burden or sa burden ng tao sa pagdating sa buwis is malaking bagay. Ay, naiintindihan po ba ako?
4: Yes, sorry. Opo.
5: Okay. Okay. Bawat piso po na mababawas sa pasanin ng ating mamamayan is malaking tulong po. So yung 12% VAT on system loss is naglabas na po kami ng circular para po alam ng mga distribution utilities, generation companies at transmission companies o mga kumpanya na sa servisyo ng kuryente eh wala na po dapat silang ipapataw na 12% VAT sa system loss.
4: Ayun, oho. Sa paniko ng BIR, attorney, ano po ang mga hakbang na ginagawa para sabi ngayon maayos yung maipatupad itong may tuturing na bagong treatment sa pagbubuwis, sa, lalo na sa value-added tax?
5: Bali po, naglabas kami ng RMC 97-2026. So, inilabas po namin ito nung Lunes, September 14, 2026. So, nakalagay po doon na ginilinaw po natin na yung system loss is hindi po dapat part ng gross sales or gross receipts na rinireport ng ating mga distribution company. So, dapat wala yung VAT kasi hindi naman po yung kita. So, para ma-insure po natin na susunod po ang lahat ng kumpanya, hinihiling po namin na dapat po to declare na separate line item yung system loss sa resibo or billing ng mga kumpanya para nakikita po ng publiko na yung system loss is walang katapat na kaakibat na patong na 12% VAT.
4: I see. Dahil dito, paano po nakikipag-ugnayan ang BIR sa distribution utilities at iba pang concerned agencies, so para matiyak ko ang maayos sa pagpapatupad nito, attorney?
5: Okay. Paunawa ko lang po, pagdating sa usaping taxes, sa BIR po yan. Pero yung tungkol po sa pag maayos sa pag-implementa ng IPIRA law, kung saan yan yung basihan kaya nakakasingil po ng system law sila, is kay ERC po yan. Energy Regulatory Commission.
4: Opo, opo.
5: Meron din po silang circular at resolution tungkol po sa proper billing format. Currently po, naka-unbundle po yung billing. Di ba kapag nakaka-receive po tayo ng resibo sa or bill sa Meralco, nakahiwala yung generation, transmission, separate line item ng system loss. So dapat po klaro na nakahiwalay pa rin sa billing ang system loss para nakikita ng publiko na pag kinumpute at tiningnan yung VAT, walang katapat na 12% VAT po yung system loss.
4: Ayan, oho. Eh, ang tanong ng ating mga kababayan, attorney, eh medyo excited sila dito dahil syempre yung VAT pa lang sa systems loss malaking bagay na para sa lalo na sa mga home economy, ano? Kailan daw po inaasahang mararamdaman daw itong epekto nito? Lalo na sa kanilang electricity bills, at paano ito i-monitor naman ng BIR yung pagpapatupad po nito?
5: So ipinalabas po namin RMC prospective po. So simula po nung Lunes, September 14, so dapat mararamdaman po ng ating masa sa billing itong susunod na buwan, which covers yung consumption po nila ng month ng September, kalahati ng buwan, is kailangan po wala pong nakapataw na VAT on system loss doon.
4: I see. Oho.
5: Agad po. Mararamdaman.
4: Ayun. So, kumbaga agad-agad, no? Kumbaga sa lalong madaling panahon, may maasahan na yung ating mga kababayan na mararamdaman nila itong epekto nito. Pero, ang isa pa
5: hong... Kasi sa susunod pong billing, pagtanggap ng nila ng billing sa ating distribution companies, makita na po nila doon na dapat wala pong patong na 12% VAT ang system loss.
4: Ayun. Pero ang isa pang sabi nga eh, dahil nga magandang balita to para sa mga kababayan, pero sa kabilang dako, kaya nga tayo may pagbubuwis eh, para sabi nga magkaroon ho ng income ang pamahalaan na maihahatid na gagamitin naman para sa mga serbisyo nito sa ating taong bayan. Ang katanungan dito, attorney, ano po yung mga hakbang na pwedeng gamitin ng BIR upang sabi nga mapunan po yung mga mawawalang kita naman mula dito sa pag-aalis ng VAT sa systems loss charge?
5: Ang Department of Finance po as the agency overlooking the BIR is tinitingnan po yung mga pwedeng amendment po sa batas na kung saan po pwedeng may recovery measures po tayo para yung mawawalang buwis, which is importante sa masa, is makukuha naman po sa mga ibang paraan, katulad po ng proposal na tingnan kung dapat bang i-increase yung excise tax sa mga sin products or maybe yung sweetened beverages, which is hindi rin maganda sa kalusugan ng ating mamamayan. So may mga pinag-aaralan po ang ating Department of Finance.
4: Ayun, oh, nabanggit nyo nga yan. Yan ang isa sa mga malaking talakayan din ngayon sa Kongreso. Di ho ba? Yung pagpapataw naman ng karagdagang buwis dun sa mga matatamis na pagkain at inumin dahil nga sa issue naman ng kalusugan ang ang nakataya naman ho dito. Ano ho? Pero bukod pa ho rito, ano pa ho yung mga posibleng solusyon na nakikita at sinusulong naman ng BIR? Sabi nga, para makatulong ho na mapagaan yung pong gastusin ng ating mamamayan sa larangan ho ng electricidad, o yung sabi nga sa enerhiya, yung electricity cost.
5: Yes. Opo. Sa area o sa aspeto po ng electricity cost, ang BIR po is limitado po ang nagagawa namin kasi na inantasan kaming kolekta ng buwis. So sa paraan ng sabi ng paglabas ng circular, yung 12% VAT sa system loss, is inannounce na namin na wala na dapat isisingil niyan. Pero ang pag-amenda po ng batas ang kailangan, in fact, ang presidente po natin mismo during the SONA is nagtawag po ng agarang pag-amenda ng IPIRA law, kasi dun po sa IPIRA law, nagbigay ng pahintulot na makakolekta ang mga electric companies ng system loss.
4: Yun. So, ang bola ngayon pagdating sa bagay na yan ay ang Kongreso ang dapat magbalangkas, magpanday ng sabi nga, kaukulang pag-amyenda dyan sa particular na batas na yan. Tama po ba, ma'am?
5: Tama po. In fact, yan din po ang panawagan ng ating President ay agarang amendahan ang IPIRA para pumabawasan yung burden at dagdag na pataw na cost sa presyo ng electricity para po hindi masyadong mabigat na burden po sa ating mamamayan.
4: Ayan. Baka po may iba pa kayong nais ipabatid sa ating mga kababayan, attorney, lalo na dito sa magandang balita pong ito. Nasa inyo po pagkakataon?
5: Actually po, katulong po natin ang publiko, kayo po. Tingnan nyo po, sa susunod na tanggap ng billing statement po, tingnan nyo, dapat separate po pa rin na nakalagay yung systems loss at tingnan ninyo na walang nakapatong na 12% VAT. Kasi kung meron

0: yung BIR, Bureau of Internal Revenue, at kasalukuyan din pong tagapagsalita ng nasabing ahensya.
1: Mark in, mark out.
0: Yan na, maganda hong simula na to dahil ibig sabihin yung alinsunod nga sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan na ho mapagaan na ang pasanin ng taong bayan mula ho sa napaka masalimuot na billing sa kuryente. Akalain mo hindi mo namang ginamit pero sisingiling ka, ninakaw ng iba, ikaw ang magdurusa. Aba naman talaga. Pero ngayon, eto na nga. Ha? Habang ikinakasa na yung tuluyang pagbuwag dito sa systems loss charge, dumaraan pa po yan sa mainit na debate. Pero ang mahalaga po rito, yung isa pang pwedeng makapagpagaan na tanggalin nga itong value-added tax dito sa systems loss. Amakin mo, systems loss na nga pinapatawan pa ng bata ng buwis. Yan kasi ay nasa batas. Pero dapat ho talaga ay trabahuin ito ng ating mga mambabatas, ha? Oo. Mga mambabatas. Oh, tigilan niyo na 'yung pork barrel. Tigilan niyo na 'yung pag-insertion ninyo. Bayan na muna bago sarili.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pangulong o Administrasyong Marcos hindi tumitingin sa kulay politika o political affiliation ng mga presidential appointee. Basta't makatutulong sa bayan, welcome. Detalye mula kay Raquel Baya. Raquel.
2: Mas mahalaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kakayahan at puso sa pagsiservisyo sa mga Pilipino tuwing pumipili ito ng itatalaga sa gobyerno. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod ng appointment kay RJ Nieto, o mas kilala bilang Thinking Pinoy, bilang Assistant Secretary sa ilalim ng Office of the Cabinet Secretary. Ayon kay Castro, hindi tinitignan ni Pangulong Marcos ang kulay o political affiliation ng isang individual. Kung nakikitaan niya ng Pangulo na magiging asset sa gobyerno ng isang individual, hindi ito magdadalawang isip na bigyan ito ng papel sa gobyerno.
3: Sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikita magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit ano inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Baya ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Samantala, yun daw ang isang party list solo na ay nakukulangan dun sa halos 3 milyong pisong pondo para sa narcotic detection dogs. Ito yung mga NDD, yung mga canine, yung mga pagka nakasinghot ng droga sa mga maleta, di ba, sa mga kontrabando. Umuupo, pag umupo, ibig sabihin, positibo na yun eh. Alamin nga natin ang balitang yan mula kay Kathleen Forbes, Kat. Go, Kat!
4: Nakukulangan sa Fera at Reporto Lays, Representative Leslie De Jesus sa Pondong Nakalaan para sa narcotic detection dog sa NDD K9 ng pamahalaan na ginagamit sa pagtukoy ng illegal na droga sa mga port of entry. Sa kanya interpellation kay Vice Chairperson Marcy Quidoro, tinanong ni De Jesus kung ilan ang kasalukuyan nakadeploy ng NDD K9 sa mga customs, pantalan, regional at provincial offices, gayon din ang naging ambag ng mga ito sa mga drug seizure. Ang kay Quidoro, sa kabuang 230 K9 dogs, 142 ang nakadeploy sa mga port of entry. Ang iba niya ay sumasa ilalim sa retraining, rehabilitation at meron ni iba na unserviceable na. Aminado si Teodoro na kulang yung bilang ng canine dogs sa bawaan niya sa kordilyera. Dalawa lamang ang canine na nakatalaga sa lugar. Ang kay Teodoro, 2.1 million pesos lamang na nakapaloob sa 2027 National Expenditure Program para sa mga canine, kabilang na dito yung maintenance, pagkakas,

0: Inbreeding, training at mga pasilidad para sa mga ito para kay Jesus mababa ang naturang halaga dahil malaking tulong ang mga kinay sa pagtukoy at pagsamsam ng illegal na droga na umaabot umano sa bilyon-bilyon piso ang halaga. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yun daw pong kampanya kontra gutom ay pinagtibay daw po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng United Nations World Food Program. Yan naman po ang balitang tinutukan ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
3: Pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para mapahusay ang mga aralin sa ilalim ng Walang Gutom Program. Layunin ng partnership na palakasin ang kalusugan, kakayahan at kabuhayan o 3K sessions para sa mga benepisyaryo ng programa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa mga itinuturo rito ang meal planning, tamang pagbabudget, food diversity at paghanda na masustansya at abot kayang pagkakasin. Kain. Bukod sa 3,000 pisong buwan ng food credits, sumasa ilalim din ang mga beneficiaryo sa livelihood training sa tulong ng TESDA at iba pang partner agencies. Ayon sa DSWD, layunin ng mga hakbang na matulungan ang mga pamilya na mapabuti ang nutrisyon at magkaroon ng dagdag na kakayahang pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Itong tawa naman ng Bureau of Corrections sa harap sa mga kaso sa umano'y irregularidad sa trust fund. Ako naman talaga, naloko na. Alamin natin ang balitang atin ni AJ Ignacio. AJ!
4: Itong tauhan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang naharap sa mga kasong administratibo, kriminal dahil sa umano'y irregularidad sa pamamahala ng pondo ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa Correctional Institution for Women. Iniutos ni BUCOR Director General Gregorio Pio Catapang Jr. ang pagsasampa ng kaso matapos ang investigasyon ng Directorate for Intelligence and Investigation. Kabilang sa mga inireklamo ang dalawang dating superintendent ng CIW na at dating Trust Fund Officer na si CO2 Bianca Flor Ramos. Ayon sa investigasyon, ma-account ni Ramos ang mahigit 5.1 million mula sa PDL Trust Fund. Samantala, lumitaw sa iwalay na audit na umabot si 6.4 million ang unaccounted amount bagamat kailangan itong ipa-reconcile dahil may higit 1.2 million na account na ngunit hindi pa nakokolekta o naitala bilang receivables. Kabilang din sa mga sinisiyasat ang umano'y paggamit ng Trust Fund para sa renovation ng ilang pasilidad at ang 300,000 advance para sa isang LBC remittance. Iniutos ding Katapang ang ikalawang pagsusuri para matukoy ang eksaktong halaga ng kulungan o kakulangan. Nilinaw ng BUCOR na ang mga natukoy ay bahagi pa lamang ng investigasyon at sasailalim ang mga nasangkot o kukulang proseso. Mula pa rin dito sa BUCOR para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, tukoy ng araw ho ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan sa ilan sa mga nasa likod sa ng mga insidente na karahasan sa kauna-unahan at makasaysay ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon mo kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Nartates Jr., buo ang kanilang determinasyon na papanagutin naman nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulo sa kapayapaan at kaayusan sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa katunayan, yung pong ilan sa mga sangkot sa insidente dyan sa mga kaguluhan sa BARM parliamentary elections, sasampahan na nga raw ho ng kaso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Yan ang detalye tinutukan ni Dayan Liar. Dayan!
5: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng na itala kaugnay ng BARM parliamentary elections. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may mga nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
6: Sir, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear. And to identify those who are fully responsible because
5: ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at 15 naman ang naitala nitong bispiras at sa mismong araw ng botohan. 9 kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 nasugatan at 3 nasawi. Sa kabila nito, maituturing 6 matagumpay ang halalan sa barm. Batay na rin sa voter turnout na umabot sa 83% na umano'y record high sa eleksyon sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mga pagbabago naman sa DPWH, sisikaping isagawa ni Secretary Dizon bago siya magretiro. Ganon, magre-retiro na. Detalye mula kay DK Sarate, DK. Go, DK. Babalikan natin ang ulat niya ni DK Sarate. Samantala,
1: Mark in, Mark out.
2: Tiwala po itong grupo ng mga private employment at recruitment agency sa bansa na mapapantayan o mahihigitan pa ng mga manggagawang Pilipino ang nagbabagong takbo ng teknolohiya. Ito ay kasunod na rin ng pagkiling ng United Arab Emirates sa paggamit po ng artificial intelligence o AI, gayon din ng digital transformation sa kanilang labor force pagsapit po ng 2030. Ha? Eh, kaya naman no, sinabi ng Philippine Association of Service Exporters na gumawa ng paraan para palakasin ho itong Pinoy deployment sa UAE sa pamagitan po ng ikinakasa nilang UAEPH Business and Labor Conference. Ayan, maganda pa mabuo natin 'yan para mabasa ng ating mga kababayan eh, no. Ayan, no. Pabuo natin 'yan. Oh, 'yan. Oh, sige. Layon nito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Department of Migrant Workers at ng pribadong sektor upang mapunan ho ang puwang sa deployment ng mga Pinoy sa UAE. Pareho kay Pasay President Ruel Naparagas, mahalagang makasabay ho ang mga manggagawang Pilipino sa nagbabagong teknolohiya sa paggamit ng gaya po ng paggamit ng AI. Naniniwala po si Paragas sa malaki ho ang mayaambag ng mga Pilipino sa pagpapalakas nitong mga labor force dyan ho sa UAE. Lalo't marami pa rin ho ang kinakailangan trabaho roon na ang sabi gumagamit ho ng manual expertise. Ayan. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag niyan.
7: Our Filipino very in demand, like factory workers, still in demand because we know there is still a manual intervention. If you will know, ang mga factory ngayon, they have this robotics. It minimizes the job, but then still you cannot take for granted na kailangan pa rin ang mga manual workforce.
2: Yan, ha? Kailangan no, yung manual workforce eh, talagang sabi nga eh, dapat ho pagtuunan ho. Kaya suportado po nitong grupo ho ng nasa recruitment industry ang mga adikain ng Department of Migrant Workers na sila hong punong abala o punong ahensya po na tumutugon sa pagpapadala ng ating mga kababayan no, sa ibayong dagat.
1: Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Balikan natin si DK Sarate, mga pagbabago po sa DPWH. Sisikaping isagawa ni Secretary Dizon bago siya magretiro. DK!
8: Sisikapin ni DPWH Secretary Vince Dizon na magkaroon ng malaking pagbabago sa Department of Public Works and Highway bago siya umalis sa tanggapan. Ginawa ang payag sa isinagawang BISTO proyekto assessment sa tanggapan ng DPWH na layo paigtingin ang pagkikilahok ng publiko sa pagbabantay ng government infrastructure. Ayon kay Secretary Dizon, posibleng isang taon na lamang sila sa panunungkulan.
9: Kami po, ako po, kami po ni Yusek Nick, siguro maximum 1.5 years na siguro kami dito. No? So we really have to maximize the limited time that we have here to truly make a difference.
8: Sa ngayon, hindi na basta-basta maaprobahan ang proyekto dahil dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at kailangan makapagpasa ng hanggang 5 dokumento.
9: Na hindi pwedeng pumasok ang isang proyekto sa NEP o sa budget kung wala yung 5 dokumentong yon, yung certification ng nakasama siya sa master plan, program of works and plans, geotag photos, yung certificate of implementability. Ito no, nung pinresent ko po ito sa Kongreso at sa Senado, nagulat po sila kasi never po ginawa ito. Ito nandun, certificate na walang right of way issue. Kailangan ng certificate of no duplicate funding. Alam naman po dati, alam ni Kenton, bago ho ako pumasok ng DPWH, yan ang kagad in-advise sa akin ni Ken na, set marami dyan, mga ano, parehong project title, pero nag-appear sometimes 4 times.
8: Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report, mark in, mark out.
2: Maraming salamat, DK Sarate. Ay, shout out nga pala kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Oo, ngayon na araw na rin po ito, sinimulan po yung region-wide awareness campaign ng Unified Emergency Hotline 911 sa mga paaralan sa Western Visayas. Turuway sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office 6 at ng Department of Education. Ayun o, kay General Tuanyo, dadalhin nila ang 911 advocacy campaign sa mga paaralan sa pamagitan po ng Unified 911 Bowlers at pagpapakalat po ng information, education and communication materials sa mga paaralan at komunidad. Layon po nito na maipaunawa sa mga mag-aaral at school personnel kung kailan dapat gamitin ang 911. Gayun din ay kung anong mga impormasyon ang dapat ibigay sa emergency call at paano sila mahatira ng kinakailangan tulong. Samantala, tiniyak mo naman po ng DepEd na kanilang suporta sa kampanya ng PRO 6 at nakatakda sila maglabas ng guidelines sa mga paaralan para sa pagpapatupado ng programa.
1: Mark in, mark out.
2: Ito na nga ang opisyal na pagsisimula. 100 days to go, mga kababayan.
10: Wow.
2: Pasko na. Yan, excited na si Daddy Marvin Toledano. Bibilan na niya ng kanyang pamasko ang kanyang unika iha. Ayan. Sarap ng pakiramdam, ano? Meron ka ng bibilan ng pamasko. Dati ikaw lang binibilan ng pamasko eh. Ngayon ikaw nang bibili ng pamasko. Maraming salamat, Engineer Marvin, ha? Yan ang ating co-pilot. At syempre, kay Binibining Rose and Erno sa ating wirecast. Maraming salamat, Isa, Myla, at Ice. Si Isa, nasaan? Oh, wala. Okay. Oo. Eto, saan tabayan nyo, ha? Si John Mugol, ha? Sa post-game, matid po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, Jaymar Dagala. Bye! Happy Holidays!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Flight PR1043, now boarding.
13: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitude.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
14: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
15: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
13: Ng 2026 Asian Games. Ngayong araw, quarterfinal ball games ng men's basketball. So meron ng tatlo na yung natapos. Tatlong koponan na yung nasa semifinals. Ang Republic of Korea, tinambakan itong Jordan 114-80. Samantala, ang Iran tinalo ang Bahrain 79-74 at ang China panalo laban sa Saudi Arabia 87-78. Mas marami pang naskore yung Saudi Arabia kaysa sa Gilas Pilipinas. Sheesh! Aray ko po. Ayan, so Korea, Iran, China pasok na sa semis ng men's basketball. Mamaya pang 16:20. Nagsisimula na ba to? Hindi, 19 pala. So, 18:20. Mamaya pa, pasado alas 6 pa. Etong huling quarterfinal game sa pagitan ng Chinese Taipei at ng Japan. Samantala, sa football, men's football, panalo ang Iran laban sa UAE 3-1. Tinalo ng Thailand ng Kyrgyzstan 3-2. Mamaya naman ang nakaschedule ang laban ng China tsaka ng DPR Korea, North Korea. And then mamayang gabi rin itong laro ng Japan at tsaka ng Hong Kong. Sa iba pang volleyball results, panalo ang Vietnam laban sa Qatar. Winalis din yan, tatlong sets lang. At tinalo ng Republic of Korea ang Hong Kong, China. 3-0 din, winalis. Ganun din, 3-0 din resulta ng panalo ng Thailand laban sa Mongolia. So far, lahat ng nanalo ngayong araw na to sa women's volleyball, 3 sets lang inabot lahat ng laro. 5:25 ang ating pong oras, mga kaibigan. Ang ating Philippine Athletics team in this edition ng Asian Games, parang may bagong sigla, may bagong sibol ng pag-asa coming from their 2023 campaign na isang gintong medalya lang. So, isang medalya lang nakuha. That was the gold ni EJ Obiena sa men's pole vault. Now, this time around, bukod sa mga veteranong pangalan ng ating Philippine Athletics team, meron ding mga bagong pangalan. So, syempre, mga veterano, dyan sina EJ Obiena, si John Cabang Tolentino, si Lauren Hoffman, si Janry Ubas, si Frederick Ramirez, si Michael Del Prado. And then, we have the new names, new faces na wala last time in Hangzhou, China. Si Leonard Grospe, si Hussein Loranya, Yasin Garmali, Nathaniel Seiler, tsaka si Victoria Bosong. And most of these new names, recently, ay magaganda yung mga nakukuhang resulta sa mga international competitions. 15 yung athletics team natin, 15-member athletics team in 2023 sa China. This year, mas marami, 24 athletes. So, let's find out kung anong ini-expect ng Athletics NSA natin ng Patafa patungkol sa upcoming campaign ang ating National Athletics Team sa 2026 Asian Games. Pakinggan natin ang panayam po kay PATAFA Secretary General Jasper Tanhueco.
17: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSC Radio and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba? Ano ba ang kompletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
18: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
17: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating PATAFA sa mga nakaraang quadrennial games?
18: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung base na naabutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So, mas marami po ito compared to the previous.
17: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Jen Jasper?
18: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. Our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
17: Okay, 24 athletes. Anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng PATAFA sa mga roster natin na ito?
18: So, kami po, syempre pinipili po namin yung ano, meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June, and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po, yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
17: Yes, okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagtitraining sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
18: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
17: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
18: Si, may mga ilan po, no, like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So, she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany, but we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete, addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanalo rin po yung siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships. Together with Gabriel Borado, ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So we have new faces po, no, ng Philippine athletics.
17: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din ng team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon, they failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sec. Jen Jasper.
18: Opo, syempre may yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So kami naman po lagi we try to yung dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to yun ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre yun naman po yung goal para sa bansa natin na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
17: Ano po yung yes.
18: So at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But yes.
17: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the tracksters of the Philippines?
18: Well, I can't give po exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes. But we believe na this athletes or itong lineup na to will contend, yun nga po, as mentioned, at the very least finalist. But we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So yun lang po.
17: Si EJ Obiena ang pinaka-top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
18: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the Ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
17: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
18: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments, and yung relays din namin magsama-sama, yun nga po, para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon, na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin, eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na thankful naman po sa POC na na-approve yung 20. So yun po.
17: So officially, athletics competitions will start when?
18: Competition po will start 23 to 29. But yung game po namin, wala po kaming game ng 23. So 24 po yung official game namin.
17: 24. Sino yung mga unang sasabak ng aksyon para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
18: If I remember it correctly, meron pong mixed 4x4. So, exciting din po ito. And of yung mga 100 meters, dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po, nandito rin po.
17: O that day, wala pang finals kasi ano yun, elimination pa ba yun ng mga...
18: Yung mix 4x4 po, alam ko po, meron po sa afternoon. Yes.
17: So, balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
18: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
17: By the way, what happened dun sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
18: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse. And long-term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with them, consultation with us. Nag-decide din po na, syempre, hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na at first na na-injure din siya ng, at the start. But now, he's okay. But, syempre, meron lang din po ng deadline na mas maaga. But the preparation is for the Youth Olympic Games. So, coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no?
17: Okay, so, ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
18: Olympics
17: opo, opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
18: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
17: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will ano who will accompany the athletes, especially na most of our truckers nga are based abroad. Ilan po sila?
18: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano
17: ratio,
18: accreditation
17: no?
18: Opo, ng accreditation number. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas si Coach Martin, si Coach Marcin.
17: Kanino si Coach Martin?
18: Si Kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion and our relay also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas meron din coach dun sa training camp din po.
17: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, ano, doon sa, let's say, doon sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung, ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Sergeant Jasper?
18: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, ano no, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
17: Nagdagdag tayo ng ano ng accommodation, sarili na lang na ano na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano to be there and give service to their respective athletes.
18: May ilan po, hindi naman po lahat no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh, so may mga ilan po no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
17: Okay. Ano yung sino sa kanila talaga ang talagang, kumbaga, yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay, ha? Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na Sec. Gen. Jasper?
18: Yun po. Kasi, syempre, nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule, no? So, syempre, nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano. But, syempre, we will check din as the schedule goes, depending rin dun sa mga individual events. Kasi, syempre, may mga hinahabol din po silang individual. Meron, hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kesa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no, kasi pag-usapan pa din naman namin po yun sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely, we will have some relays. Not just all relays, but we will have relays.
17: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, Sec. Gen?
18: Siyempre po si EJ Obiena. Siya yung Asian record holder. Siya yung Asian Games record as well. No? So, siya po talaga din yung inaabangan. And sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, makuha, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. So
17: Gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when, kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating yes. Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
18: So, she's potential po, no? Potential to win gold. But at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain, who's faster, but point something lang. Like, then nandyan yung dalawang Japan. So, may dalawa po kasi, ngayon po kasi nasa yung best on seasons, nasa second rank po si Bosong, eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something. No? Then, yung Japan is 201. So, she will be a contender for sure. No? But, kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo. No? But, it will, we hope for the best. So, she's, yun po.
17: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
18: yes,
17: pa? O, ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
18: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with his coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
17: About the sprinters, mga Olympian natin, Nat, and of course, si Zion ba, nagbabalik lang ngayon? Or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou, Asian Games?
18: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch, leaving on 14 together with Coach Gary. So, and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
17: So right now, the truckers, nagtitrain saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
18: Yes po. With the permission of course with PSC, nakakoordinate din naman po. So may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, yung mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang. So lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
17: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners. Sa ating, yun na nga, kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino, German. So, exciting to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever ang Asian Games.
18: Apa. So, in terms of LA qualifying, next year pa po kasi yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din. With yun din po, meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena. So, nahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po is...
19: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games dito sa Sports Radio 918.
13: That was Patava Secretary General Jasper Tanhueco sa naging panayam ng Sports Radio 918. So, the first batch ng ating Philippine Athletics Team ay nasa Japan na, left this Monday. Ilan sa mga nakita ko nandun na, si Nathaniel Saylor, si Lauren Hoffman, si Naomi Johnson, ganun din si Christina Knott. September 23 pa ang simula ng athletics competition. Unang sasalang para sa Team Pilipinas, yung pambato natin sa men's half marathon race walk na si Nathaniel Saylor. Wala tayong pambato sa ano eh, sa women's half marathon race walk. Magsisimula ang karera 6:30 ng umaga oras natin dito sa Pilipinas next Wednesday, September 23. Sa mga mag-aabang naman kung kailan na laban ni EJ Obiena, September 29 nakaschedule ang men's pole vault final. At about 5:05 ng hapon oras natin dito sa Pilipinas. Makakalaban niya diyan yung ano, yung nakalaban niya dun sa SEA Games, kung matatandaan niyo, from Thailand si Patsapong Amsamrang, 'di ba? Yung muntik na nga siyang matalo ron eh. Buti lang nagawa ng paraan ni EJ. So isa yan sa mga makakalaban ni EJ in men's pole vault sa 2026 Asian Games. So again, September 23 pa. O kaya si, sabi ni Sec. Gen Jasper, uuwi pa rito sa Pilipinas si EJ before flying to Japan. 5:51 ang ating oras. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. Break time muna tayo and then we'll wrap things up with the results ngayong araw sa naunang laro sa UAAP. And then we'll also find out ano na nangyari dito sa dalawa nating 3x3 team na naglumalaro sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Sa pagpapatuloy natin yan dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
20: dati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bond.
22: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
24: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
13: 5:52 Philippine Standard Time. Natapos na po ang unang laro sa UAAP Season 89 Men's Basketball Schedule ngayong araw. Tinambakan ng Ateneo. Ito pong University of the East. Final score is 101-74. Ayan. Kung nakikinig kayo ng balita, itong Ateneo dedicating itong kanilang Season 89 campaign kina Rene Baterbonia and Divine Adili. Meron silang patches sa kanilang uniforms, DA and RB. Ano po, so 101-74 is the final score. Second game, DLSU kalaban po ang UST. Etong parehong kuponan na to, lumaro na to nung opening weekend eh. Nitong nagdaang weekend, tinalo ng Lasal ang NU 89-87 led by Joaquin Tovera. Off the bench, 14 minutes lang ibinigay ng playing time pero may 22 points and 3 steals. Samantala, Luis Pablo, 16 points, 7 rebounds at si Doy Dungo with 12 points. Sa first half, meron na kagad 12 puntos yung Tovera, ganun din si Pablo. Abante ang Lasal, 52-45. Tapos early in the fourth quarter, lumamang ng 14 ang Green Archers sa dalawang sunod na jumper ni Luis Pablo, pero nagbitaw ng 27 run ang NU. Kaya 84-85 na lang ang hinahabol nila, 2 minutes 44 seconds ang natitira. To the rescue si Dungo para sa Lasal, pasok yung kanyang 3, 49.5 seconds ang natitira, 88-84. Pero dumikit pa ulit, ito pong NU as Mo Diasana made one of two free throws tapos nakascore si Reinhard Humamoy. 6.3 seconds ang natitira. Jacob Cortez got fouled, mintis yung dalawang free throws niya. Buti na lang nandun yung Mason Amos. He got the offensive rebound and then he made one of two free throws. Pagkakataon para sa NU na maagaw yung panalo pero wide open na si yung 3-point shot ni ano eh ni PJ Palacelo kaso kinapos yung tira niya as time expired. Tibol Garcia 14.6 assists at si Kenshin Pedrones 14.7 rebounds. Ang Adamson naman panalo sa FEU 56-53 led by Monty Montibon 18 points 4 steals at ni Matt Edding with 10 points. At yung last game nung opening weekend, UP with an 92-85 victory laban sa UST. Si Francis Noruca merong 18 points, 12 rebounds. Noy Remogat with 11 points, 7 assists. At si Miguel Iniguez with 11 points sa panalo ng UP laban sa UST. So, Lasal will try to make it 2-0. UST naman, tatangkay nila to go 1-1 ngayong araw na to. Samantala sa Wuhan, China, wala pang panalo itong ating dalawang Gilas teams ha, sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup. Ito muna ang Gilas men. Una, natalo sa New Zealand 11-21. Highest scorer natin dyan si Earl Medina with 6 points. And then Yung second game nila, mas dikit naman pero talo pa rin yung resulta. 15-21 laban sa Spain. Si Cubs Cabonilas ang top scorer para sa Gilas dito with 6 points. Tapos si Malcolm Tyler merong 5 points. Yung Gilas Women, ganun din yung resulta. 0-2 din. 4-21 defeat laban sa France. Si Mariel Vigno na ang pinakamaraming na-score dyan with 2 points. Tapos 9-19 ang resulta against Italy. With Elaine Patio scoring 4 points para sa Gilas Women. Bukas, September 17, kalaban ng Gilas Women ang Egypt, 6:20 ng gabi. Tapos 9:15 ng gabi, China naman. And then on September 18, sa Biyernes, yung Gilas Men, 11:15 ng umaga kalaban ng Egypt. 1:20 ng hapon kalaban ang Latvia. So hindi pa naman tapos pero kailangan nilang makakuha ng panalo rito para maganda-ganda, 'di ba? Ang kanilang laban dito sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. By the way, ito yung ano, ito yung nasa na 'yon. Ito yung resulta ng Men's Modern Pentathlon seeding, fencing seeding round. Maganda yung ranking ni Samuel Herman ng Pilipinas. Number 5 overall, 24 wins, 11 losses. Nasa number 18 naman si Joseph Godbout, 19 wins. At si Michael Comaling in 20th place with 18 wins. So, ang mangyayari sa direct elimination, ang makakalaban ni Kumaling is from Uzbekistan. Si ay meron pa pala tayong sino to? Si Godbout ba to? Sino pa yung isa nating Pilipino? Ah, meron pa pala.
0: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Layer ng mga frutas ang pag-asenso.
25: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
26: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
27: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, magpairal ang hustisyang walang kinikilingan.
28: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
29: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
30: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
31: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang dalawang articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. at magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan at katarungan, The Impeachment Trial.

0: space station. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pag-aagapay sa mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo ng langis. DPWH Secretary Vince Dizon nagturo sa Maynila para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan. Motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez para mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City, ibinasura ng korte. Ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema na nagsilbing Anichi Curie o Friends of the Court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At mga nagbagi sa kauna-unahan at makasaysayang BARMM parliamentary elections na iproklama na.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga commuter. Yan ang inaasahang serbisyong maibibigay ng ipinapatayong Metro Manila Subway Project.
2: Sa oras na matapos at maging operational na ito, ang halos 2 oras na biyahe mula sa Quezon City papuntang Pasay City, magiging 30 hanggang 40 minuto na lang.
3: Ang groundbreaking ceremony ng proyektong yan sa bahagi ng NAIA Terminal 3, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
4: 2 kalahating oras ang inaabot ng biyahe ni Christian mula Cavite hanggang sa kanyang opisina sa Quezon City. Below bureau kasi ang traffic, kaya diskarte niya.
5: Pag papasok, most likely, 4 a.m. gising na ako. Kailangan kasi 5 dapat, 5 or 5.30 nakalis na ako ng bahay. Kasi 8 a.m. pasok ko sa Libis eh. Laging pagod po yan.
4: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masyado ng mahaba ang iginugugol na oras sa biyahe ng mga commuter.
6: It becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel.
4: Para matugunan ang problemang yan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Isa ito sa mga pinakadulong istasyon at kabilang sa 17 underground train stations na magdurugtong sa Valenzuela at Quezon City hanggang sa Pasay City at may branch line pa sa Bikutan.
7: Sa oras na makumpleto na ang proyekto, ang dating mahigit kumulang 2 oras sa biyahe mula sa northern part ng Metro Manila, halimbawa dito sa Quezon City, patungo ng Pasay City, iikli at bibilis na sa 30 hanggang 40 minuto.
6: The modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic.
4: Halos 60% ng tapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ang pinakaunang underground railway sa bansa na inaasahang mapakikinabangan ng nasa kalahating milyong pasahero.
8: Our target completion for the entire subway is around last quarter of 2031. Ito yung final stop natin, no, sa 33 kilometers na subway natin.
4: Clazel Pardilia, para sa bayan.
2: Sa harap ng nakaambang taas presyo ng langis, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pag-agapay sa mga sektor na maaapektuhan nito habang hinihintay pa ng Pangulo ang rekomendasyon hinggil sa pagsuspinde ng fuel excise tax. Narito ang ulat.
9: Agad na magdedesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsususpinde o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na isumite ng Energy Department ang sertipikasyon na lumampas na sa $80 per barrel na threshold ang Dubai crude oil. Sa ilalim kasi ng Republic Act 12316 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso, maaari niyang ipasuspinde o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalampas ito sa $80 bawat barrel. Base na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee

0: DBCC. Pero wala pa raw natatanggap na rekomendasyon sa ngayon ng Pangulo hinggil dito. Gayunman, pinangunahan ng Pangulo kaninang hapon ang pulong ng Economy Development Council at ayon sa palasyo, ay posibleng natalakay ang usapin.
1: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
0: Tiniyak naman ng Malacanang na aagapay ang pamahalaan sa mga apektado ng nakaumang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa ilalim ng Uplift Program.
1: Nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa Uplift ay hindi po kasi to line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay o mababanggit ng implementing agencies. At titignan po kung mayroong savings. At kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari maideklarang savings at maaari po magamit sa Uplift.
0: Wala ring patid ang tulong mula sa Transportation Department. Sinabi ni Secretary Giovanni Lopez na tuloy-tuloy ang 12 peso fuel subsidy para sa mga apektado. Ongoing din ang free toll para sa mga provincial bus sa mga expressway. Dagdag pa ang hindi na pagbabayad sa public transport terminals sa nasa 86 malls sa buong bansa. Tuloy din ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe at target na magkaroon na ng maayos na rekomendasyon ukol dito sa susunod na buwan.
2: Ang talaga lang na ang ginagawa namin dito, we have to strike a balance. We have to be very careful in granting this price hike. Itong fuel price din. The fair hike, I should say. Kasi po ang maapektuhan din po dito is yung mga nanakay natin. No? Tataas ang inflation natin. So yun po, kung mga binabalanse namin mabuti, ay hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasahe. Ang sinasabi lang po namin ngayon, gumagawa pa kami ng other initiatives sa government. Kailangan namin saluhin. No, the government should shoulder basically the problem at hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuter.
0: Sinabi naman ng palasyo na sapat ang supply alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruhing sapat ang supply ng petroleum products sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na iniugnay sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Namahagi na ang prosekusyon ng datos tungkol sa mga insidente ng pagkamatay noong drug war at kabilang dito ang mga naganap sa loob at labas ng operasyon ng pulisya sa pamumuno ni Duterte. Pinag-uusapan na rin ang panig ng prosekusyon at depensa ang listahan ng mga ipepresentang testigo at ebidensya sa mismong trial proper na magaganap sa November 30.
4: Samantala, gumagana na ang lahat ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kasunod ng pag-iinspeksyon ni DPWH, Secretary Vince Dizon, sa mga hakbang kontrabaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Mahigpit na binabantayan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang pumping station sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw, 5 out of 5 na ang gumaganang pumping station, ang Abad, Remedios, Faura, Harbor at Luneta Pumping Station. Tatlo kasi sa mga ito ang nasira noong nakaraang taon dahil genset ang ginagamit upang gumana ang mga pump.
6: So, paulit-ulit nga sinasabi ng Pangulo, kailangan pagganahin natin ito kasi once na hindi gumana ang mga pumping station, wala na, hindi na natin maihigop yung baha, yung flood water all the way to Taft Avenue. So, bumili na lang tayo ng bago kasi mas mahal pang ipagawa kaysa kumuha ng bago. So bago na to, itong sa Remedios, bago na. And lahat nung lima, finally nakakonekta na sa Meralco. No, lahat yan. So yung genset, backup na lang to.
5: Sa ngayon, 70% ng mga pumping station sa Metro Manila ay hindi konektado sa Meralco dahilan ng mabilis na pagkasira. Slowly but surely, kinokonekta na ang mga pumping station sa linya ng Meralco para masiguro ang patuloy na operation nito.
6: Ang catchment area natin, itong Magate tsaka Remedios. And yan, madalas bayan yan. Dito lang, sa pagtawid natin dyan, pagdating sa Magate Church, binabahan na yan. So, habang gumagana ito, maliit ang posibilidad, unless talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan, mamiminimize talaga natin yung pagbaha all the way dito sa Magate. No? And all the way to Taft Avenue.
5: Personal din niyang pinuntahan ang ongoing construction ng Raja Sulaiman Detention Basin. Bahagi kasi ng Flood Mitigation Master Plan ay ang pagkakaroon ng maayos na drainage system, detention basin at gumaganang pumping station.
6: Kailangan kung ano ang makikita nating pwedeng paggawan. Whether open space yan o ilalim yan ng mga kalye na hindi naman taga-critical sa mga motorista natin, titirahin na natin yan lahat kasi wala tayong space.
5: Kagaya na lang ng pinaplanong detention basin sa ilang bahagi ng Luneta Park na inaasahang masisimulan na sa first quarter ng 2027. Humihingi naman ng kaunting pangunawa ang kalihim sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil isa rin ito sa malaking hadlang para tuluyang matultukan ang problema sa baha.
6: Kawawa naman yung mga nagiginis din natin. Nakita nyo naman yung mga kababayan natin tumutulong. Makikita nyo siya dyan, no? Yung mga tagaginis natin. Talagang rinurubog nila yung katawan nila dyan sa mga drainage natin tsaka sa mga sampit natin, no? Kawawa naman siya.
5: J.M. Thompson, para sa bayan.
3: Nakadalo via video conference ang dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez para sa kanyang arraignment kung saan naghain siya ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
7: Nagain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nagawa ito ni Romualdez sa pamamagitan ng video conference matapos na payagan ng korte ang kanyang inihaing motion.
8: We filed a motion yesterday kasi nga hindi pa rin certain yo ang medical condition ni Congressman Romualdez. So to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Sandigan Bayan.
7: Napaintalutan naman ng ilang miyembro ng media kabilang na ang PTV na personal na masaksayan ang pagbasa ng sakdal kay Romualdez. Sa naturang pagdinig, dumalo si Romualdez na naka-wheelchair kung saan may pagkakataon na siya ay tumayo kabilang na bago siya basahan ng sakdal. Mapapansin din na mabilis namang nakakasagot ang dating House Speaker sa mga tanong ng korte.
9: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa isang tertiary government hospital dito sa Quezon City matapos siyang mailipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa korte, base sa report ng UPPGH, si Romualdez ay clinically stable. Binigyang din ng korte na hindi sapat ang pagsasabi na may karamdaman ng isang akusado para sa patuloy na hospital confinement.
7: Nais ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa Veterans Memorial Medical Center. Argumento nila, walang ECG sa jail facility. Sagot ng korte, maaari namang dalhin si Romualdez sa malapit na ospital kung saan may access sa naturang medical equipment. Giit pa ng korte, maraming persons deprived of liberty o PDL ang may mas malubang karamdaman kumpara sa mambabatas. Pinagpapaluanag din ng korte si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang mambabatas.
8: So that the prosecution, no, can present evidence to show that the continued detention is necessary, no? Because syempre alam natin na kung ang evidence of guilt is strong, the Sandigan Bayan can deny the petition for bail. That's why we are proceeding.
7: Kasama rin sa ihain ng kampo ng mababatas ay ang waiver of appearance nito sa mga susunod na pagdinig. Itinakda naman ng korte ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Rod Lagusad, para sa bayan.
5: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umiiral na ang hustisya para sa umano'y maanumalyang proyekto sa flood control sa bansa. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
10: Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, inilipat na si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, matapos ideklarang clinically stable ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagbigay ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga opisyal na hayagang nagsusulong laban sa korupsyon. Ayon sa alkalde, tama lamang na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory dahil ito ang nararapat na proseso. Anya, ipinapakita lamang nito na umiiral ang hustisya sa bansa.
11: Itong desisyon na dalhin si former Speaker Romualdez sa Quezon City Jail, tama lang. Kasi nalaman naman na fit naman siya for detention. Hindi naman ibig sabihin dyan, nahon, inaresto siya, hindi naman ibig sabihin guilty siya. Mm-hmm. Di ba? Kaya lang, meron na siyang warrant of arrest kasi the judge found probable cause.
10: Umaasa naman ang alkalde na magsisilbi itong simula at magiging daan sa pag-usad ng hustisya kaugnay sa isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon pa sa alkalde, hindi dapat basta na lamang kalimutan ang mga pangyayaring ito. Anya, isa ito sa mga usaping kailangang matugunan upang maunawaan kung bakit patuloy na nahihirapan ang maraming mamamayan.
11: We cannot just simply move forward. The only time that we will move forward kung nakita na natin na itong mga buhayang politiko na to nasa kulungan na lahat. Diyan na tayo pwede mag-move forward. Magkakaroon na sana to ng momentum para tuloy-tuloy na. At talagang may issue na rin ng warrant of arrest yung iba. Sampahan na ng kaso sa Sandigan, may issue na ng warrant of arrest. At talagang huliin na silang lahat. Diyan lang talaga mapapanatag yung kalooban ng taong bayan na.
10: Dagdag pa ng alkalde na ang batas ay dapat pantay-pantay, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay dapat iisa lang ang pagpapatupad ng batas. Christine Bornolla Sabaway para sa Bayan.
12: Samantala, iniulat ng DPWH na nasa kalahating porsyento na ang paglalatag ng Gabion Wall sa Talomo River sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
13: Nasa 50% na ang paglalagay ng Gabion Walls ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Talomo River, Barangay Talomo, Davao City. Layunin nito na patatagin ang tabing ilog at protektahan ang mga komunidad sa lugar, lalo na ang mga binahang lugar noong Hulyo. Bago ang paglalagay ng gabion, isinagawa na rin ng DPWH ang clearing sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpatibay ng flood control structure at pagbaba ng panganib ng pagbaha. Malugod na tinanggap ng mga residenteng malapit sa Talomo River ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga tahanan laban sa pagbaha. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito matapos ang kanilang mga karanasan sa pagbaha noong mga nakaraang taon. Hiling naman nila na mas patibayin pa ang gabion at i-reinforce ng concrete para sa mas matibay sa malakas na agos ng tubig. Umaasa sila na matapos na ang proyekto at hindi na maulit ang matinding pagbaha noong Hulyo.
14: Dako niya ako, pasalamat nga na kuan siya na kuan sa ila project mo. Humangin na siguro nila karon kuan ang dire lang area mga so, mga prospect o sikan man mo na ilaingon.
13: Ayon sa residenteng si Ronnie, sagot ang paglalagay ng gabion sa matagal ng pangamba ng mga residente sa pagbaha. Nagpasalamat siya sa DPWH sa pagtutok sa problema ng kanilang komunidad. Umaasa sila na sa mga susunod na pagbaha, hindi na muli masisira o matatangay ang kanilang mga gamit at tahanan.
15: Okay maning project. Ang kuan lang ni ang kung masustain niya lagi ang kakuan sa kakupuhon o mubalik na po ito, ingon ang kakusog, kung masustain po niya ang current, ang strong current ba, mamasin lang ta, kasi makasustain siya.
13: Samantala, patuloy rin ang dredging operations ng DPWH sa Talomo River, lalo na sa downstream area ng ilog. Layunin itong matanggal ang mga sediment at iba pang materyales na nakakahadlang sa maayos na pag-agos ng tubig. Patuloy rin ang koordinasyon ng DPWH at ng mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga trabaho sa lugar. Jay Tayanes, para sa Bayan.
4: Nakaranas pa rin ng localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Maghapon ding nakaranas ng localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan at paminsang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Nagpapaulan din ang intertropical convergence zone sa southern section ng Luzon, sa Visayas at dito rin sa bahagi ng Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds. Posibleng magtagal ang ITCZ. hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, ang binabantayang bagyo sa Dagat Pasipiko sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, posibleng palakasin ang habagat sa darating na weekend, particular sa Visayas at sa Mindanao. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap at paminsang maaraw na panahon. Makararanas din ng isolated rain showers, posible sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ang ITCZ ay nagpapaulan sa Bicol Region at Mimaropa Provinces. Sa Visayas, nagpapaulan din ang ITCZ at asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Lano del Sur at Davao Oriental. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan. At abangan, handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na benepisyuhan ng libu-libong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbing friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
12: At mga nagwagi sa kauna-unahang Barm parliamentary elections na iproklama na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat pungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Libo-libo nating mga kababayan ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa. Yan ang isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos ang kabuang halaga ng mga tulong at serbisyong naihatid sa mga local government unit. Kabilang na riyan ang libreng serbisyong medikal sa lahat ng ospital ng gobyerno. Batay naman sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 na mga guro, non-teaching personnel learners and guardians ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Naghatid din ng serbisyo ang Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, DESDOT, Department of Trade and Industry. Tampok din sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Department of Agriculture at ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sa tala ng pamahalaan, umabot sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng serbisyong ipinamahagi sa iba't ibang LGU. Kaarawan man ng Pangulo o hindi, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong nararamdaman ng mamamayan.
2: Umabot na sa mga kababayan nating magsasaka sa Ilocos Norte ang handog ng Pangulo, kung saan mas madali nang mapatutubigan ang mga sakahan dahil sa mobile solar-powered irrigation system. Yan ang ulat ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag.
3: Isa ang asosasyon ng mga magsasaka sa bayan ng Bangi ang tumanggap ng mobile solar-powered irrigation system sa handog ng Pangulo dito sa Ilocos Norte. Malaking tulong yan para sa 40 nilang miyembro dahil mas makatitipid sila sa krudo sa patubig sa mga sakahan.
4: Malaking tulong po ito, mahal na Pangulo. At sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda.
3: At kung dati, pahirapan ang pagsasaka sa mga matataas na lugar, ngayon, madali na nila itong mapapatubigan sa tulong ng ibinigay na solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration. Pero hindi lang yan, ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka rito. Nabigyan rin sila ng pamahalaan ng mahigit 9 milyong pisong insentibo na agad magagamit nila sakaling magkaroon ng kalamidad at sakuna.
5: Malaking tulong po sa amin ito, lalong-lalo sa mga kapwa ko magsasaka. Lalong-lalo po kung may mga darating na sakuna. Hindi lahat po kasi may bigay kagad ng niya yung mga kailangan namin mga farmers. So dyan po kami tutukot kukuha muna ng pansamantala para mabilis na aksyon makatulong po sa aming mga farmers.
3: Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2026, ay isa lamang sa mga aktibidad ng pamahalaan sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. upang mas ilapit ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa mamamayan. Bukod sa tulong para sa mga magsasaka, na ibahagi rin ang mga serbisyo medikal, tulong pantrabaho at pangkabuhayan, tulong para sa mga estudyante at iba pang government services para sa mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Hired on the spot ang mahigit 80 aplikante sa handog ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
6: Hired on the spot bilang cashier si Annalyn De Los Reyes sa isinagawang 2026 handog ng Pangulo Job Fair sa Baguio City na pinangunahan ng Dole Cordillera. Matutupad na niya ang pangarap niya na makatulong para sa kanyang mga magulang.
7: Para matulungan ko din po yung parents ko po na andun lang sa bahay sa nagilian po.
6: Ang job fair ay bahagi pa rin ng selebrasyon sa karawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Dole Cordillera, kailangang 20% sa listahan ng mga aplikante ay makukuha sa trabaho. Dagdag pa rito ang mga near-hired applicants na isang indicator sa matagumpay na aktibidad.
8: Ang marami dito kasi yung overseas, kaya thousands na naman ng opening. Ngunit ang overseas kasi mas mahabang proseso yung pag-hire natin sa mga aplikante. Pero yung dito sa mga local, yung indicator po natin ng success na isang job fair ay yung hired on the spot.
6: Sa Cordillera, mahigit 80 aplikante ang hired on the spot, 50 ang mga near hired, habang 400 ang qualified job seekers mula sa mahigit 600 na mga aplikante. Sa lungsod ng Baguio, inialok ang 815 na local job vacancies at 1,189 na overseas job vacancies sa Saudi Arabia, Bahrain, China, Singapore at Indonesia mula sa 3 overseas participating agencies. Ang mga in-demand na trabaho ay sales and services, government jobs, tourism at agriculture. Mayigit 2,500 na trabaho ang inialok sa naturang aktibidad sa 5 job fair centers sa Rion.
9: Trabaho, isa sa mga handog ng Pangulo ang trabaho. Hindi lang trabaho, kundi lahat ng serbisyo na pwede maibigay ng Presidente Bongbong Marcos sa ating mga kabayan dito. Gusto niya maibigay ang mga lingkod ng baya, paglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Isa sa ito ay mga trabaho, dahil sa yan naman talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga kababayan natin.
6: Alas Unduan, para sa bayan.
0: Nagdulot ng takot at paglika sa ilang residente ng Nabalawag sa Barm ang naiulat na putukan sa lugar. Kasabay nito, nag-deploy agad ng karagdagang sundalo at pulis at pinaigting din ang mga checkpoint para makontrol ang sitwasyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
10: Nang dahil sa putukan ng armas, labis na takot ang naramdaman ng ilang residente ng munisipalidad ng Nabalawag na sakop ng Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm. Dahilan para sila ay mamalagi muna sa gilid ng kalsada. Dinala rin ng ilang mga bakwit ang kanilang mga gamit dahil baka magtagal pa ang tensyon sa lugar. Ilang estudyante ang hindi muna pumasok sa kanilang klase sa pangangamba ng kanilang seguridad.
11: Nunta kami dito kasi nagaputukan na yung mga doon sa baba. Kasi may pulis kasi kanina doon na nagbaril doon. Kaya pumunta kami dito kasi nagsialisa na yung mga iba, kaya pumunta na dito. Sumama na rin po kami.
10: Marami ring residente sa Barangay Kadingilan ang nagsilikas at namalagi sa gilid ng kalsada. Ang ilan, namalagi muna sa mga tents sa Barangay Gym na siyang ginawang pansamantalang tirahan ng mga residente na apektado. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang putukan sa lugar ilang araw bago pa man ang Barm Parliamentary Elections. Matapos bantayan ang kaayusan sa kakatapos lang na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nandito naman ngayon ang mga puwersa ng kapulisan at kasundaluhan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito sa Nabalawag sa SGA Barm. Mabilis namang rumisponde ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Naglagay rin kaagad ng mga checkpoints ang puwersa ng kapulisan sa lugar. Sa inisyal na report ng 33rd Infantry Battalion, nangyari ang armadong kumprontasyon sa pagitan ng hinihinalang miyembro ng 118 Base Command at mga miyembro ng 105 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kaya bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang lugar upang masigurong makontrol ang sitwasyon at hindi na lalaki ang tensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Jay Lagang, para sa bayan.
2: 16 na election-related incidents ang naitala sa ginanap na Barm Parliamentary Elections. Ayon sa PNP, may good leads na sa pagkakakilala ng ilan sa mga individual na nasa likod ng umano'y tangkang pananakutahe sa halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
12: Malapit ng mahubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mga grupong nasa likod ng tangkang pananabutahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga insidente nito, ang pamamaril at pagpapasabog na naitala bago at habang isinasagawa ang halalan sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device o IED din ang na-recover sa Basilan. 3 ang nasawi at maraming sugatan sa naturang insidente. Sa kabuuan, aabot sa 16 na election-related incidents ang naitala sa naturang halalan. Mas mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang halalan.
13: As compared to the various incidents, election-related incidents during the past elections, mayroong 50, mayroong 60, and meron tayong mga nasugatan recorded for those period one day before and the election day, doon tayo nakakuha ng data na 23 wounded and 3 dead. Okay, so if we're going to look at that data, napakaayos. Of course, it is attributed to the security operations na ating nilatag, including the contingencies that we have made. And of course, ang nagpaayos na naman doon is the various supports that we have introduced, whether it's personnel, logistics, or financial.
12: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., meron ng good leads sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga sangkot na inaasahang masasampahan ng mga kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na dahil sa mataas na voters turnout, may tuturing na pangkalahatang mapayapa pa rin ang halalan sa BARMM.
13: With regards to our election in Mangsamoro Autonomous Region, we've been very successful, as evidenced by the voters turnout. The voters turnout is 83%. Record high sa the rest of the elections, particularly in Mindanao and the rest of the region in the Philippines. Napakataas nun.
12: Mananatiling nakalerto ang PNP sa BARMM hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa Setyembre 29. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
14: Naiproklama na ng Commission on Elections ang lahat ng nanalo sa makasaysayan at kauna-unahang warm parliamentary elections. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
15: Opisyal nang inihayag ng Regional Board of Canvassers o RBOC ng Commission on Elections ang mga nagwagi sa kauna-unahang parliamentary election. Isinagawa ang formal na proklamasyon hating gabi ng Miyerkules, September 16, sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
16: Nagpapasalamat kami sa pangkalahatan sa Bangsamoro na lahat ng lumahok at bumoto. Ito ay makasaysayan para sa ating lahat, hindi lamang po sa BARM kundi sa buong Pilipinas.
15: Sa opisyal na canvas ng mga boto, umabot sa 2,018,478 registered voters ang bumoto sa halalan. Katumbas nito ang 84.34% ng voter turnout sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa party representation, pinakamarami ang nakuha ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na nakapagkamit ng 16 na seats sa regional parliament.
16: Ting mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pagsusumikap na tuluyang maganap ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon ng BARM at sa Makatwid sa buong Pilipinas, the very first ever parliamentary elections.
15: Nasa ikalawang pwesto naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats. 8 ang napunta sa BARM Grand Coalition o BGC, habang 1 seat naman ang napanalunan ng Riot Democratic Party. Samantala, sa mga district representative seats, muling nanguna ang BFP matapos makuha ang 15 sa 32 district seats.
17: The elections in the BARM, the first parliamentary election in the region, is very exciting. As well as very challenging. There are a lot of problems, but alhamdulillah, everything goes well. Except some isolated cases of violence, but finally it was also set in order.
15: 9 naman ang nakuha ng UBJP, habang 6 na seats ang napunta sa Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo o SIAP. 1 seat naman bawat isa ang nakuha ng Progresibong Bangsamoro Party o PBP at Al-Ittihad UKB. May representasyon din sa parliament mula sa mga settler community at iba't ibang sektor ng BARM bilang bahagi ng sistemang nakapaloob sa parliamentary government ng rehiyon. Sa pinagsamang party, district, settler, sektoral at pinanukalang representasyon, aabot sa 80 ang mga miyembro ng bagong BARM parliament. Sa October 30, formal nang manunungkulan ang mga bagong halal na opisyal bilang mga kinatawan ng mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan namang mag-uumpisa ang bagong parliament sa pagbuo ng internal na organisasyon nito, kabilang ang pagpili ng mga opisyal at pagbuo ng mga komite na mangangasiwa sa iba't ibang usapin at lehislatibong gawain, kabilang ang paghalal ng bagong chief minister ng BARM. Mula sa resulta ng halalan, mabubuo na ang bagong komposisyon ng parliament na magiging bahagi ng pagpapatuloy ng pamamahala at pagpapaunlad sa BARM. Trisha Aragon para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, inilatag ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang mga programa at proyekto sa kanilang pagsalang sa pagdinig para sa kanilang 2027 proposed budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
18: Sumalang sa budget deliberations, ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD para sa iminumungkahing 5.88 billion pesos na pondo para sa taong 2027. Ayon kay budget sponsor at Representative Julian Jambaronda, nasa 3.7 million housing units ang tunay na pangangailangan sa pabahay sa bansa batay sa pinakahuling datos ng PSA. Ang kabuuang minumungkahing halaga ay para sa pinagsamang housing at expanded 4PH program.
19: Through the expanded 4PH program, together with Pag-ibig Fund, local government units, private developers, and communities, the government can address housing needs through a combination of housing production, indirect interventions, and accessible financing, bringing safe, decent, and affordable homes within reach for more Filipino families.
18: Halos 135,758 na pabahay ang naipatayo ng DSHUD mula nang inilunsad ang programa batay sa datos ng kagawaran. Sa kasalukuyan, higit 11,000 pamilya na ang nakalipat sa kanilang mga bagong tahanan kung saan 70% sa kanila ay kabilang sa lowest income deciles. Nasa 1.13 million housing units ang target matapos bago ang Hulyo ng taong 2028. Nasa 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies ang nakalaan para mas maging abot-kaya ang mga pabahay.
19: We remain committed to building more homes, strengthening communities, and ensuring that more Filipino family can proudly say, "May sariling tahanan na kami. Hay, salamat sa Diyos, may balay na gid ako."
18: Binusisi din ng parehong pagdinig ang proposed budget ng mga ahensyang lumalaban sa illegal na droga gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drug Board. Humiling ang PIDEA ng 1.5 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos dito ang nakalaan sa confidential and intelligence funds. Inusisa rin ng mga kongresista ang budget para sa K-9 unit ng ahensya na nilaanan lamang ng 2.9 million pesos sa kabila ng mataas na detection rate ng mga drug sniffing dogs sa mga paliparan at pantalan. Inaasahan namang maglalabas ang palasyo ng Enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o EPADS bago matapos ang taon upang lalong masuyod ang mga natitirang 12% ng mga drug-affected barangays sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Naka-heightened alert status na ang enforcement units ng Bureau of Internal Revenue kontra illegal na vape at tobacco products ngayong Vermont at nalalapit na kapasukan o kapaskuhan. Nakatanggap umano ang BIR ng impormasyon kaugnay sa tumataas na panganib na makapasok ang mga naturang illegal na produkto sa merkado na in demand tuwing holiday season. Inatasan na rin ang mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga production site, warehouse at retail outlet ng nasabing produkto. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, walang holiday sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na vape at tabako. Isinumiti na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Major General Benedict Balaba para sa ranggong Lieutenant General. Kung may nais itumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Samantala, pinalawak pa ng PhilHealth ang serbisyo at benepisyo para sa mga Pilipino. May bago kasing polisiya na nagbibigay ng coverage para sa ilang inpatient admissions na mas mababa sa 24 na oras. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
20: Matyagang naghihintay sa labas ng health center na ito si LV. Kwento niya, buhat ng maaksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa construction site, malaki din ang naging gastusin nila sa ospital. Pero sa tulong ng mga benepisyo mula sa PhilHealth, malaki ang nabawas sa kanilang mga bayarin.
21: Kung halimbawa po naka-confine siya ng isang araw at sasagutin naman po ng PhilHealth, malaking tulong po sa amin yun.
20: Isa lamang si Elvie sa mga Pilipinong maaaring makinabang sa ipinakilalang polisiya ng PhilHealth. Simula September 18, ipatutupad na ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage para sa ilang inpatient admissions na wala pang 24 oras. Kasama rito ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent basta't pasok sa mga itinakdang kondisyon. Kung malubha o nanganganib ang kondisyon ng pasyente, maaaring sakop ito ng PhilHealth circular kahit hindi umabot sa isang araw ang confinement. Kasama rin ang mga pasyenteng pumanaw habang nakakonfine ng wala pang 24 oras at ang mga kailangang ilipat sa ibang ospital o pasilidad para patuloy silang maalagaan.
22: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
20: Samantala, hindi sakop ng polisiya mga pasyenteng dead on arrival, mga kasong pronouncement of death lang at walang medical intervention, mga pag-a-admit na walang sapat na dahilan at ang pangunahing layunin ay para lang sa reimbursement at mga kondisyong hindi kailangan gamutin mismo sa ospital. Hindi rin kasama yung mga konsultasyon o outpatient procedure at ang mga kasong hindi nakatutugon sa itinakdang patient disposition o yung mga taliwas ang paniniwala sa payo ng doktor o kaya naman ay yung mga bumuti na ang kondisyon. Ano naman ang mga kailangan para ma-avail ang benepisyong ito? Kahit anong valid ID ay pwede. Ayon sa PhilHealth, titingnan pa rin ang medical records para matiyak kung pasok sa mga pamantayan ng admission.
22: Now, based on the diagnosis, titingnan lang natin kung appropriate yun. So, meron na everyday naman po, merong nag-check nun sa ating mga regional offices.
20: Sa mga pasyenteng pasok sa kwalipikasyon ng polisiya ng PhilHealth, patuloy na magiging available ang nakatalagang benepisyo ayon sa kanilang diagnosis o kondisyon batay sa naging pagsusuri ng doktor. Para naman sa iba pang katanungan tungkol sa PhilHealth benefits at coverage nito, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng P-Cares na available 24/7. Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Humarap at nagbigay ng legal opinion ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema na nagsisilbing amicus curiae of Friends of the Court para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
23: Dumalo sa impeachment court ang ilang retired justices ang Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal guidance o ugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa pagdiditis sa Vice Presidente. Batay sa isinumiting memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide, dapat makibasihan ng computation ay ang bilang ng mga senador na qualified lamang na bumoto. Kabilang dito ang mga na-expel, may kapansanan sa pag-iisip, kagaya ng state of insanity at Alzheimer's, may physical incapacity kagaya ng pagiging bingi, bulag, naka-confine sa ospital, may malalang cancer, comatose o may tracheostomy. Hindi rin dapat aniya kwalipikado ang nasa labas ng jurisdiksyon ng Pilipinas, kagaya ng nagtatago para takasan ang pagkakaulong. At ang may legal restraint dahil sa kasong plunder, anti-graft and corrupt practices at convicted.
24: Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
23: Hindi nakanalo si Davide ng personal sa paglilitis bilang amicus curiae dahil sa pagpapagaling niya mula sa isang medical procedure. Ayon naman kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, kailangan ng active participation ng mga senator judges para sa paghahanap ng katotohanan.
1: You are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness.
23: Dagdag pa ni Panganiban, ang mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial dahil sa pagtatago na sa ibang bansa, legally detained, hospitalized at absent ay hindi mapag-aaralan ang mga dokumento, hindi maririnig ang mga testimonya at hindi maoobserbahan ang demeanor ng mga testigo. Sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Puno na ang pariralang 2/3 of all members sa konstitusyon ay nagbibigay sa senator judges ang right to consider.
3: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says 2/3 of all members of the Senate. By using 2/3, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
23: Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat manatili sa 2/3 ang kabuuang bilang ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang voting threshold. Kabilang ang mga senador ang hindi nakabuo ng lahat ng impeachment days hanggat nanumpa ito bilang senator judge. Paliwanag niya, maaari namang basahin ng mga absent na senator judge transcript ang testimonya ng mga witnesses. Samantala, ayon naman kay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Agyong, na mahalaga ang sinabi ni Ascuna na kailangan muna mag-took-off ang mga senador bago maging senator judges at bumoto sa conviction o acquittal sa impeachment.
4: Kinwalify niya with the presumption that senator judge took his or her oath. Kasi yun ang qualifier doon eh. You cannot be a judge if you do not even took your oath because you have to convert the legislative function of the Senate into a court, no? So part of that is a requirement in the Constitution for the senator to take their oath before they can even be considered as, you know, sitting judges.
23: Matatanda ang hindi nakapanumpa si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang sa oral arguments sa prosecution at depensa patungkol sa voting threshold sa September 23. Samantala, ipinasabi ng para tumistigo sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario at iba pang individual. Vel Custodio, para sa Bayan.
14: Hinikayat ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa palasyo, dapat harapin ni Roque ang mga alegasyon at ilabas ang kanyang ebidensya para mapatunayang wala siyang kasalanan. May 2025 nang naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Pampanga laban kay Roque at ilang respondent kaugnay ng qualified human trafficking case na may kinalaman sa Lucky South 99 Corporation. April 2026, nagsampa rin ng Bureau of Internal Revenue ng criminal complaint laban kay Roque, kanyang asawa, at isang associate dahil sa umunay tax violations na tinatayang may 3.35 billion pesos na tax deficiency.
5: Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo.
14: Tumanggap ng honorary doctorate degree ang boxing legend at secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Manny Pacquiao mula sa Philippine Normal University. Ginanap ngayong hapon ang conferment ceremony kung saan ginawaran si Secretary Pacquiao ng Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. Ayon sa PNU, pagkilala ito sa mga ambag ni Secretary Manny sa larangan ng sports. Kinilala rin ang pamantasan ng kanyang mga gawain sa public service at philanthropy, kabilang ang mga initiative para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Samantala, noong September 8, matatanda ang formal na nanumpa sa Secretary Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim and lead convener ng NAPSI. Sa nasabing tungkulin, mangunguna siya sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pagbabawas ng kahirapan at pagsusulong ng social reforms.
6: Ilang half-Filipino Hollywood personalities ang dumalo at nakatanggap ng parangal sa 2026 Emmy Awards. Samantala, inihain ng kamera ang dalawang resolusyon na nagbibigay pagkilala at pagbati sa kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng star sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Narito ang ulat.
7: Dalawang resolusyon ng kamera ang inihain bilang pagbati at pagkilala kay Lea Salonga para sa kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng dedikadong bituin sa Hollywood Walk of Fame at pagkilala sa kanyang namumukod-daling kontribusyon sa pandaigdigang pagsulong ng kahusayan ng Filipino sa sine. Ang mga kinatawan na sina Lani Revilla, Jolie Revilla at Brian Revilla ay naghain ng House Resolution 1431 habang si Representative Eric Olivares ay naghain ng House Resolution 1442. Ang parehong mga resolusyon ay isinangguni sa House Special Committee on Creative Industries. Ang pagkilala kay Lea Salonga ay para sa kanyang kahanga-hangang 45-year career na nagdala sa kanya mula sa Philippine Theater at Entertainment Scene sa ilan sa mga pinakamalaki yugto sa mundo. Ilang mga Pinoy artists sa Hollywood ay kabilang sa mga celebrities na dumalo sa Emmy Awards nitong Lunes, kabilang sa kanilang Filipino-American actress na si Isa Briones na bida sa The Pitt at binigyan ng award para sa pinakamahusay na serye ng drama sa ikalawang sunod na taon. Sa isang panayam, binigyan din ni Briones ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan, ang sektor na kinakatawan sa serye na sumusunod sa mga magagawa sa isang emergency room sa Pittsburgh. Naroon din si Tia Carrere na nagbigay din sa kahalagahan ng paggawa ng mga pelikula at palabas sa TV. Ayon sa tradisyonal na paraan, sa gitna ng panahon ng artificial intelligence. Samantala, nagbigay naman ng shout-out si Lena Hall, bida ng Your Friends and Neighbors, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
14: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: Bayan, 100 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
14: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong pabansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential.

0: Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people. Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam. Time check po tayo. It's now 7:05 in the evening.
5: Ayan.
4: Ay, grabe. Alam mo, Nords, napaka-traffic ha. Papunta natin dito. Sabi ko nga, saan ang galing itong traffic na to? Bakit napaka-traffic na naman?
5: Ano ba ngayon?
4: Although sinasabi Wednesday natin, of course, it's normal.
5: Wednesday
4: normal
5: night,
4: lang naman. Pero Wednesday na Wednesday. I think dahil nga kanina ay maulan.
5: Mm-hmm.
4: No? Eh, alam mo naman dito sa atin, konting ulan lang, eh talaga namang... Nako po, mapapanako po ka talaga. Oh. Sabi ko kasi kanina, nakailang gising ako. Eh. Sabi ko, wala pa
5: from,
4: ba kami? Wala
5: coming
4: pa
5: from
4: ba?
5: San Juan, ha?
4: Yes. Mm. No, it took me an hour
5: so,
4: and 30. Uy, ganun katagal.
5: Yes. Matagal yun, ha?
4: Yes, one more than an hour. Sabi ko, uy, himala, sobrang parang, tagal ng biyahe ko.
5: Parang umuwi ako ng Cavite.
4: Yes, or parang ako, nag-MOA. Diba? Ganun. But alhamdulillah, no, sabi ko nga kanina, ay, at least, dumating din at naabutan ng elevator. Yung pinaka-main concern ko eh, yung
5: talaga
4: elevator.
5: Oh, yung
4: kasi ang hirap ng paakyat. Okay lang ako kasi pag-descending. Kasi di ba parang less effort pa ba? Pero pag paakyat tayo, grabe, hingal much. But anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama at sa mga makakasama pa for tonight.
5: Nords, good night.
4: Yes, Nords.
5: Good evening. Good night, matutulog na.
4: Parang gusto na matulog ng aking kasama dito. But anyway, Nords, tama ka.
5: Effect pa ng election.
4: Yes, alam mo, tama ka. Minsan masarap mag-good night na lang dahil sa mga nababasa natin. Ako, nakailang good night ako. Kasi parang pagtingnan ko, naku, grabe ang gulo. Goodbye. Good night. O, di ba? But, you know, Nord, sa Mutsari, ha? Ang ating mga reaction. Although we've been talking, ha? We've been talking about it for the past few days since we had our first ever parliamentary election. Sabi nga nila, it's very historical on the part of the Bangsamoro. Yung iba, iba rin ang reaction nila. Sabi nga nila, tama nga, no? Very historical nga dahil may mga ibang nangyari. Ay, nakapo. But anyway, alhamdulillah pa rin.
5: Alam mo, one thing for sure is that people of Llano del Sur showed very good...
4: sportsmanship
5: or
4: how do you call that, election practices.
5: Kasi given, I mean,

0: tawi-tawi, alam mm-hmm. naman natin, ever since hindi naman yung magulo. Eh. Mm-hmm. Pero, di ba, it displayed something na you would be proud of. Kasi, mm-hmm. hindi, I mean, there are small, no, mga konti lang na aberya, pero hindi naging problema.
1: So, kumbaga, something to be proud of, ganun ba yun, Norns?
0: Something to be proud of in a way na walang kaguluhan namang nangyari sa Lanao del Sur.
1: In fairness, yun din yung mga nabasa natin. Kasi,
0: so, compared to some provinces.
1: Oo, kasi unang-una pa lang, grabe. Nagsisimula pa lang yung election natin. Nakita na natin na may sinirang sasakyan, may barila, may mga inilabas na mga video evidences ng netizens na mga appreciated na usapan. Mm-hmm. So talagang naku, parang ang sakit sa ulo no pagkakita natin noon. Kaya naman no, yes, Nords was right no, kahit papaano.
0: In Lano del Sur,
1: yes, it was reported na naging pangkalahatang naging mapayapa.
0: The normal.
1: So I think the people learned in a way na ayaw nila ng marahas.
0: Ayaw din nila. Sino ba naman may gusto din?
1: Oo. Pero, Norns, are you happy naman ba sa mga ano, lumabas naman natin ng mga results?
0: Alam mo, some would say na talagang nakaka-intriga lang dahil mm-hmm. because of those issues that surface yung mga appreciated ballot.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Una yun eh, before pa simulan yung election eh, gabi ata, if I'm not mistaken, in Basilan, somewhere in Maluso, na found out na meron ng mga appreciated ballot, if I'm not mistaken.
1: Mm-mm.
0: Then, may nahant na naman sa mga ibang lugar. But, nakita natin on the day mismo,
1: yes.
0: Hindi lang appreciated ballots.
1: Grabe.
0: Talagang manipulated voting.
1: Ang nangyari.
0: Kasi makikita mo, may mga videos eh.
1: Yeah. Norns, anyway, tuloy-tuloy ang ating usapan. Pero eto muna, Kuya Marvin, ipasok muna natin ang ating Aisha Adan. Mm-hmm. Oras yan dito sa Metro Manila at sa ating pagbabalik mga balita at mga iba't ibang diskusyon. Hatid pa rin yan ng Salam Radio dito lang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Ashley!

0: Dito para tumulong.
1: Importante pong mag-avail tayo ng gantong services para din po makuha din po natin yung dapat na benefit na nakukuha natin sa government natin. Actually, very thankful po ko kasi very accessible po siya. Lalo na dito po sa school, tapos pinunta po nila dito. So, maganda po. Nakatulong po siya ng so much. Kaya thank you po.
2: Bali, ang mga na-avail po namin is not only the medicine kit or the hygiene kit is ano pa, na-register pa kami sa AKAP.
3: Nagpa-check up sa mga bata. And then, sa yakap, President PBBM, happy birthday. Thank you po sa binigay niyo program nandito.

0: very helpful for us, especially for OFW. And thank you, President Bongbong Marcos, for having this initiative. And happy birthday.
1: Today, you know, we are having the handling ng Pangulo job here. We have 36 participating companies, both local and overseas. And for the job vacancies, we have more than 6,000 job vacancies available for our job seekers.
2: Well, this is in celebration also of the birthday of our the Honorable President.
3: Nakailang job fair na rin po ako, and then ito po yung first time na makuha ang basket. Thank you. Sabi ko, opportunity not just for me, but for other persons na naghahanap po ng trabaho ngayon.
4: Salamat po kay laking tulong. Kanyang ginawa na mura yung bili ng bigas.
5: Malaking po salamat po na nakapribilyo na nakabili kami ng bigas sa 20 lang kilo.
6: Kami po ay nakatanggap ng mga processing equipments po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong inisyatibo na magkaroon po ng mga ganito pagamitan ng aming kooperatiba.
7: Thank you so much kasi kahit na napaka-busy niya, is nabibigyan niya tayo ng mga oportunidad na katulad ito. Wala man siya dito, at least yung presensya niya or yung tulong niya sa atin is buong mundo naman. Di lang siguro nakakita ng iba, pero halos marami nakakakita na marami siyang nagagawa.
5: Maraming salamat po at happy birthday, President. God bless you and more power to you.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabang!
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Extend naman kami.
15: Salam, salam. It is now 7:18 in the evening. At sa mga oras na ito, mga balita, ating pakatutukan.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ang ating mga dapat malaman, narito, Manila Declaration, pinagtibay ng ASEAN sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience.
14: Fieldbox at kinatawan mula sa Japan, muling sinuri ang West Valley Fault.
15: At matagumpay na barn parliamentary election, panalo ng Bangsamoro.
14: Pamunuan ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BARN, naglabas ng opisyal na mensahe ng pagpuri at pasasalamat sa sama-samang pagsisikap at tagumpay ng barn parliamentary elections 2026.
15: BIR naka high alert kontra illegal na vapes at tobacco ngayong Burr month.
14: Bilang ng job seekers na hired on the spot sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair Region 1, umabot sa halos 200.
15: Caravan o caravan ng DSWD at NCDA, naghatid naman ng libreng serbisyo sa 30 batang may kapansanan sa isinagawang handog ng Pangulo sa Pangasinan.
14: 800 pamilyang Ilocano nakatanggap ng land patent sa ilalim ng handog ng Pangulo.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Ayon, ako Nords, yan ang ating mga balitang pakabangan. Siyempre, dito lang yan sa May Salam Radio, sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nords, eto, simulan na natin ang ating mga balita. Mamaya, pakabangan po natin ang ating language kapatid, Connect, hatid naman sa atin ng Bangsamoro. Eto, 800 pamilyang Ilocano nakatanggap ng land patent sa ilalim ng handog ng Pangulo. Alamin natin ang magandang balitang yan mula Tayug, Mildred Coquia. Mildred!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
16: Humigit kumulang 800 pamilyang Ilocano sa Ilocos Region na ang naggamit ng mas secure na karapatan sa kanilang lupang tinitirhana at sinasaka. Kasunod ng pamamahagi ng mga patent sa ilalim ng programang handog ng Pangulo, lunti ang bukas. Kabuuan 1,000 patent ang ipinamahagi, kabilang ang 741 agricultural patents, 244 residential patents at 15 special patents. Isinakatuparan ng programa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mailapit sa mga Pilipino ang mga serbisyong may direktang epekto sa kanilang buhay at kabuhayan. Kasabay ng pamamahagi ng mga patent, inilapit din sa mga komunidad ang iba pang serbisyo ng Department of Environment and Natural Resources para sa lupa, kalikasan, pula at kabuhayan. Layunin ng hakbang na makatulong sa mga pamilyang umaasa sa lupang kanilang tinitirhan at sinasaka at magkaroon sila ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang kabuhayan at kinabukasan. Para sa bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Maraming salamat mula sa ating kasama ang si Mildred Coquia.
14: Samantala, bilang ng job seekers na na-hired on the spot sa handog ng Pangulo 2026 Job Fair Region 1, sa Region 1 umabot sa halos 200. Para sa detalye mula tayo, galamin natin yung Grace Acquire.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
17: Grace. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matagumpay na isinagawa ng Dolly Regional Office 1 ang sabay-sabay na handog ng Pangulo 2026 job fairs sa apat na venue sa Region 1. Katunayan, umabot sa 170 job seekers ang maswerteng na hard on the spot o kaya ay HOTS, habang 184 naman ang near hires mula sa 15,073 job vacancies na inialok ng 89 participating employers. Isinagawa aktibidad alinsunod sa mga direktiba at prioridad ni Dolly Secretary Francis Tolentino na palawakin ang akses sa trabaho at mailapit ang employment opportunities sa mga Pilipino. Kinatawan naman ni Director Ina Lu Florendo ang kalihim sa sinagawa aktibidad sa Region 1. Ayon kay Dolly Regional Office 1 Regional Director Honorina Dian Baga, ang handog ng Pangulo 2026 ay pagkakataon para mailapit sa mga manggagawa at kanilang pamilya ang iba't ibang programa at serbisyo ng Dolly. Bukod sa job fair, tampok din sa handog ng Pangulo 2026 ang iba't ibang serbisyo gaya ng one-stop shop government services at kadiwa ng Pangulo. Nagsagawa rin ang Dolly Region 1 ng Dolly Integrated Livelihood Program o DILP Awarding, tupad at Space Payout at Job Start Distribution ng Cash Allowances. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na sinusulong ng Dolly Region 1 ang mas madaling akses sa trabaho, kabuhayan at serbisyong pangmanggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
14: Eh, maraming salamat, Grace Acquar.
15: Samantala, matagumpay naman na kauna-unahan o ang kauna-unahang barn parliamentary election na panalo ng Bangsamoro ayon sa COMELEC chair. Alamin natin yan mula kay DK Zarate. DK!
12: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
18: Saludo ang Commission on Election sa mga botante at mga partido sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi bala kundi balota ang nanaig sa pagpili ng manunungkulan sa barma. Sa ganitong paraan, ano niya ipinaglaban ng Bangsamoro ang kapayapaan at pagpiling huwag lumaban na nagresulta sa matiwasay na eleksyon. Ipinakita niya ang mukha ng iisang Bangsamoro na handang mamahala at yakapin ang kapayapaan na pinagbuwisan ng dekadikatang sakripisyo. Samantala, kahit tapos na ang eleksyon, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mananagot ang nagtangkang baguhin ang resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng pre-shading sa balota at papanagutin ang naghasik ng kaguluhan kasabay ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, DK!
14: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa Mindanao pa rin. Pamunuan ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, naglabas ng opisyal na mensahe ng papurit pasasalamat sa sama-samang pagsisika para sa tagumpay ng BARM Parliamentary Elections 2026. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!
20: Report! Dandy! Matapos mairaos ang kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections o BPE 2026, noong araw ng Lunes, Setyembre 14, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher M. Abesha. Anila ang matagumpay na pagsasagawa ng kauna-unahang halala ng BARMM ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap sikap ng Philippine National Police, partner institutions, election personnel at buong komunidad ng BARMM. Pinasalamatan ang lahat ng personahe ng PROBAR at mga dagdag pwersa ng PNP Police Regional Offices mula iba't ibang rehiyon, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, COMELEC at iba pang stakeholders dahil sama-sama nilang napanatili at napangalagaan ang kapayapaan at seguridad. Lalo ng partisipasyon at kooperasyon ng mamamayang Bangsamoro sa kauna-unahan at makasaysayang demokratikong proseso ng halala ng rehiyon. Lubos ang pasasalamat ng pulisya ng rehiyon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatos Jr. sa kanyang buong suporta at gabay sa buong proseso ng halalan. Nananatili ang PROBAR na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at paglilingkod sa mamamayan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon.
15: 726! Uy, maraming salamat. Nakatutok sa atin ng ating mga kaibigan from Cavite. Ayan, Jumeiraville. Oy, thank you, Jumeiraville Subdivision. Ayan. Samantala, BIR, naka-high alert kontra illegal na vape sa tobacco ngayong Bermans. Grabe, ang bilis. Bermans na. Alamin natin ang balita niya mula kay Ray Ferrer. Ray!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report!
21: Pinaigting ng Bureau of Internal Revenue ang operasyon laban sa illegal na vape at tobacco products ngayong holiday season. Inatasan ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang mga regional at enforcement offices na paigtingin ang monitoring sa mga pinaghihinalaang production sites, warehouses, distribution channels at retail outlets. Ayon kay Mendoza, may impormasyon ang ahensya sa posibleng pagdami ng illegal na produkto sa merkado kasabay ng inaasahan ang pagtaas ng demand ngayong bear months. Kasama sa operasyon ang pagkumpiska at legal na pagsira sa mga illegal na produkto, assessment ng tax liabilities at pagsasampa ng kaso laban sa mga violator. Inimog ng BIR ang publiko at lehitimong negosyo na magbigay ng impormasyon tungkol sa illegal na paggawa, pag-iimbak, distribusyon at pagbebenta ng vape at tobacco products. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Okay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Care Van ng DSWD at NCDA naghatid ng libreng serbisyo sa 30 batang may kapansanan sa isinagawang handog ng Pangulo sa Pangasinan. Mula tayo, gulamin natin kay Mildred Coquia.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
14: Report. Mildred.
22: Nakapaghatid ng libreng developmental assessment therapy at iba pang support services ang Children with Disabilities Caravan o Care Van ng DSWD at National Council on Disability Affairs sa 30 batang may kapansanan sa Pangasinan. Isinagawa ang serbisyo sa Season Auditorium bilang bahagi ng handbog ng Pangulong Serbisyong Para sa Lahat Service Caravan. Ayon kay NCDA Executive Director Glenda Relova, layunin ng Care Van na mapabilis ang diagnosis at intervention lalo sa mga batang edad 0 hanggang 5 taon. May developmental pediatricians, clinical psychologists, rehab doctors, occupational at physical therapists, speech pathologists at social workers na nagbibigay ng serbisyo. Ang mga batang kwalipikado sa NCDA assessment ay makatatanggap ng libreng therapy 2 beses kada buwan sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Relova na maaaring umabot sa 6,500 pesos ang assessment at 1,200 pesos kada session ng therapy pag sariling gastos ng pamilya. Plano rin ni nilang dalhin ang care van sa mga island locality na limitado ang access sa mga ganitong serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayong Pangasinan.
14: Eh, maraming salamat, Mildred.
15: Alright, it's now 7:29 in the evening at sa ating pagbabalik, ating pakabangan ng Kapatid Language Connect. Magbabalik ang Salam Radio, dyan lamang po kayo.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Alright, it's now 7:30 in the evening at nagbabalik ang inyong mga lingkod, Dors Maguindanao at Princess Habiba sa Ripaudac. At sa mga oras na ito, narito, tunghayan natin ang hatid na namang panibagong episode ng ating mga kasamahan from TID Lais ng BARM, ang Kapatid Language Connect. Narito po.

0: Alright, habang hinihintay lang po natin ang ating mga kapatid, you know, ang ating mga kapatid, hintayin din natin si Kapatid Rose. Ayun. So anyway, oy, narito muna, Nords, eto. I think ready na ang ating kasamahang si Dayan.
1: Manila Declaration, pinagtibay ng ASEAN sa pagtatapos sa 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas.
3: Ayan.
4: Formal ng pinagtibay ng ASEAN ang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Inihayag ito ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na siyang nagsilbing chair ng ministerial meeting. Ayon kay Teodoro, tatlong tinutugunan ng dokumento: ang pagpapabilis sa pagpapatupad ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Program para sa 2026 hanggang 2030, ang pagpapalakas, accountability at monitoring ng ASEAN pagdating sa disaster resilience, at ang paghubog sa disaster resilience agenda ng rehiyon tungo sa 2030 at higit pa. Binibigyang diin naman nito ang pangako ng ASEAN na isulong ang pandaigdigang disaster resilience at ibahagi ang mga aral at magagandang hakbang sa buong mundo. Nakatakda namang ipresenta ang naturang deklarasyon sa mga lider sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre. Samantala, inihayag din ni Teodoro na nakatakdang mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Defense Ministers Meeting at ADMM Plus sa susunod na buwan sa pangunguna ng DND. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear.
0: Samantala, FIVOX at kinatawan mula naman sa Japan, muling sinuri ang West Valley Fault. Alamin natin yan mula sa ating kasamang nagbabalik, Ray Ferrer. Ray?
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling sinuri ng DOST FIVOX kasama si Dr. Katsumi Kurita ng Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology sa Japan ang West Valley Fault. Isinagawa ang field activities ng 8 araw para subaybayan ang paggalaw ng lupa sa mga bahagi ng fault. Kabilang sa mga ginawa ang deformation survey gamit ang digital leveling at pag-download at maintenance ng creep meter data. Ayon sa FIVOX, ilang dekada nang minomonitor ang fault creep sa mga bahagi ng West Valley Fault. Mahalaga ang regular na creep meter observation at leveling survey para matukoy ang bilis at pattern ng paggalaw ng fault, lalo na sa mga istrukturang nakatayo sa fault trace. Ginagamit din ang pangmatagalang data sa pag-aaral ng pagbabago sa galaw ng fault at posibleng kaugnay ito sa local seismicity. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray!
1: Samantala, Amici Curie, magkakaiba ang pananaw sa pagturing ng decimal point sa pagbibilang ng 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Sa detalye ng balitang yan mula Senado, alamin natin kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
6: Nympha, magkakaiba ang naging posisyon ng mga Amici Curie o mga retiradong maestrado na inimbidahan sa Senate Impeachment Court sa magiging math o pagturing sa decimal point sa pagkwenta ng 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial. Para kay Retired Chief Justice Artemio Banganiban, dapat sundin ang mathematical rules sa pag-round off ng decimal point kung magiging moving o mag-iiba ang voting threshold sa impeachment. Sa pagtatanong ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kung paano haharapin na ang 2/3 vote ng 23 o 22 senator judges, sinabi ni Panganiban na kapag higit sa kalahati ang decimal, i-round off ito pataas. Habang kapag mas mababa sa kalahati, i-round off ito dapat pababa. Dahil dito, sinabi niyang 15 votes ang magiging kailangan kung 23 o 22 senator judges ang pagbabatayan. Pinunto naman ni Escudero na ang pag-round off pababa mula sa 15.33 ay mangangahulugang hindi ito aabot sa eksaktong 2/3. Samantala, sinabi naman ni Retired Associate Justice Adolf Ascuna na may desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing maaring isang tabi ang fractions kapag nagkukwenta o sa pagkukwenta ng kinakailangang boto. Ayon naman kay Retired Chief Justice Renato Puno, ang paraan ng pagtrato sa fraction ay usaping pampolitikan. Ang Senate Impeachment Court lang ang makapagde-desisyon at hindi maaaring kustyunin sa anumang korte. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat muna Senado Nympha Asuncion.
0: At sa mga oras na ito, balikan natin ang ating mga kasamahan sa LTD Lais Barma para naman sa ating kapatid Language Connect. Narito po, tunghayan natin.
3: Assalamualaikum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat. At muli pong nagbabalik ang ating programang kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Labitan, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan. Ayan. At malugod po namin kayong inaanyayahan sa ika-106 episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programa patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabulungang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika o mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig. Tayo po ay sabay-sabay na maglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura, at pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan. Sa bawat wika, may pagkakakilanlan. At sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ayun mga kapatid, dumako naman po tayo sa unang segment ng ating programa. Ito po ay tungkol sa ating Word of the Week. At ang ating Word of the Week para sa episode na ito ay tungkol po, ito ay connection, ang salitang connection. Narito po, tunghayan po natin kung ano po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro at papaano nga po ba ito. No? Alamin po natin, pag-aralan po natin. Ang salitang connection, narito po mga kapatid.
7: Word of the day, connection. A relationship or bond between people, ideas, or things.
8: Sa Filipino ay ugnayan. Ang matibay na ugnayan ng mga miyembro ng komunidad ay nakatutulong sa pagbuo ng tiwala at pagtutulungan.
9: Sa Maguindanao, kinadsumpat. Sumabagal ang kinadsumpat ng mga tagapada kanumagingad na makadtabang sa kapangadan kanusalig nukadtatabangay.
10: Sa Maranao, nakapakasusulawida. Sumapagar akapakasusulawida sa iko mga membro o magingad na pagkatabang ko kapanagumbalaya ko sarig ko kapagisa-isa.
11: Bangsiiyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan din kaumanin bang meaanin magkahagad kinahagad luk magtabang kinabang.
12: Sa Iranun na sumpat. Sumabagar a sumpat kano pagalatan ng mga membro o magingad na pagkatabang a mapakatingdag ko sarig ago kadtatabanga.
13: Word of the day, suksugan. Parsugpatan suksugan maantara tumpukan kauman magtabang-tabang matengge pangandol makalabay magtikayo sagina.
14: Isang kagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay amakatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
15: Dagtaduraye, sumpat. Imbagare kasapagayun, idesumpat, dagpunuowe. Katabang, katiman, sarig. Grab kasatabang.
16: Bil-Arabi, at tarabuto. Yusimu tarabuto al-matino bayna akradil mujtama'i في تعزيز الثقة والتعاون.
3: Ayan, maraming salamat sa ating mga kapwa tagasalin at talaga namang masisipag, pinagsisipagan nilang maisalin ito ng saktong-sakto no, sa ating iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang ating trivia ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 at ito po ay patungkol po sa Indigenous Peoples Affairs mula po sa Chapter 1, General Provisions. Narito po, tunghayan natin, pag-aralan natin at kilalanin natin ang iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
17: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Title 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provisions. Section 1, Declaration of Policies. It is the policy of the Bangsamoro Government. Letter A, to recognize, respect, protect, promote, and support the rights of the indigenous peoples within the framework of the Constitution and national unity and development.
8: Baan number 13, Administrative Code. Pamagat 7, mga usapin ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples. Kabanata 1, pangkalahatang mga probisyon. Section 1, pahayag ng mga patakaran. Patakaran ng mga pamahalaang Bangsamoro na litra A, kilalanin, igalang, pangalagaan, itaguyod at suportahan ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanan, indigenous peoples o IPs, sa loob ng balangkas ng konstitusyon at ng pambansang pagkakaisa at kaunlaran.
9: Langkum aayatan. Section 1, kapabayag sa mga pangitaban. Naadan a pangitaban ng gobyerno na Bangsamoro. Letter A, kilalan, pagadatan, ulaman, pagkapyan, dutabangan sa mga indigenous peoples sa kanong mga kawagib nilan ang nalusod sa antangan ng Constitution, do national, a kinapamagisa-isa, do kagkapya.
10: Ilano a ikapito, mga kaulawla o mga batangar ataw. Chapter 1, kalangulangwan o mga kukuman. Saginta sa ikaisa, kapakalangka pa kung mga atoran. Aturan o gobyerno a Bangsamoro a kilalaan gupagadatan, gukurungan, gupakausuran, gudaurugin sa mga kabnar o mga batangar ataw sa kapakambubukan iyan, kutaungan o mapuro a pangitaban, gulangkap a kaisa-isa, gukapagumarg.
18: Albabu sami' syuun as-syu'ub al-asliya. Al-faslu al-awwal al-ahkamu al-amma. Al-qism wahid. I'lanu siyasat. تتبنى حكومة بنغسامورو السياسات التالية: الاعتراف بحقوق الشعب الأصلية واحترامها وحمايتها وتعزيزها ودعمها، وذلك في إطار الدستور والوحدة الوطنية والتنمية الوطنية.
9: باء نمبر 13 أدمين كود سائرانون نا تايتل 7 Indigenous Peoples Affairs Chapter 1 General Provisions Section 1, kiapayag ko mga aturan. Giyaso aturan ng gobyerno o Bangsamoro. A. Pagkilalanan, pagadatan, protektan, pakisigan, ago suportan sa mga kawagib o indigenous peoples, IPs, sa ludap na framework o constitution, ago kapag isa-isa o nasyonal, ago kagkaulad.
13: Baan number 13, Admin Code, Bahagian Ikalima, Indigenous Peoples Affairs. Labas sa maundang-undang ikaisa, General Provisions. Ayat 1, Pamahalayak Saga Panahoan, yaitu Panahoan Min Parinta Bangsamoro. Letter A, Nikila, Magaddat, Nijagahan, Nisagina, maka ni parihala baanan kapatot saga indigenous peoples, IPs, pasal lamud ito majaloman, aturans constitution, maka national unity and development.
19: Baa 13, Law of Admin Code, Pando Pitaw, na uret pantagdeandang ito. Rantan sa baan, kulhanay de katayan. Section 1, kupayag bade ukit. Ukit ibang Samoro gobermente. Letter A, pagilolonan, pagadatan, padoyogan, witan, barat suportahan, idekwagi bide andang itong, gasoodor, bide mantana, itab, barat dap kapainsagba, katome, kasatobong, barat kafiyonon.
20: Item 7, Indigenous Peoples Affairs, Chapter 1, General Provision, Section 1, Deklarasyon ng mga pamakaid, yani ang pamakaid ng gobyerno ng Bangsamoro. A. Untakilon, iadat, sirabunon, isasaya, o suportahod yung mga kapatot ng mga lumad na otaw sa sud ng balangkas ng konstitusyon o pangkanwa ng pagkasambok o pagudyangon.
3: Ayan mga kapatid, yun na po yung ating trivia at muli ito po ay nagmumula po sa ating mga published na Bangsamoro Autonomy Acts at hopefully ay maipublish na din po sa Bangsamoro Parliament ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. At dahil dyan, binabati po natin ang ating mga kapatid na gumagamit ng wikang Arabic. Siyempre, ang Filipino, dahil lahat tayo ay mga Filipino. At ganun din po sa mga gumagamit ng wikang Maguindanaon, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama at Kagan. Assalamu alaikum po sa inyong lahat. So, yun na po yung ating trivia. No, sana po ay may natutunan po tayong lahat. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay nagmumula po sa ating mga butihing parliament members. At para sa episode na ito, ay ang ating quotable quote ay magmumula po kay Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang sa ganon ay higit pa po natin siyang makilala.
4: Attorney Liza Masuhud Alamia is a member of the Parliament of the Bangsamoro and a respected lawyer, legislator, and human rights advocate. She is known for her work in advancing transitional justice and reconciliation, women's political participation, and the protection of internally displaced persons in the Bangsamoro region. As a member of Parliament, she has authored key legislative measures promoting justice, inclusive governance, and women's empowerment. She has also championed initiatives that support agriculture, food security, and sustainable development in the BARMN. Beyond her legislative role, Attorney Alamia serves as the government of the Philippines chair of the Task Force for the Commissioned Combatants and their communities, leading efforts to provide socio-economic programs for former combatants and their communities. Her work reflects a strong commitment to peace building, human rights, and the sustainable development of the Bangsamoro.
3: Ayan, so yun na po yung kanyang bio sketch ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamia. At narito po mga kapatid ang kanyang quote. No, ang kanyang quotable quote, ang sabi po niya, "This is essential to uphold justice, protect the rights of our people, and foster peace and order in Bangsamoro." Ayan po. So, ngayon naman mga kapatid, ay ating tunghayan kung paano po itisinalin sa walong katutubong wikang meron sa ating tanggapan at sa ating dalawang national languages na Arabic and Filipino. Pakinggan po natin, panoorin po natin at sabay-sabay po tayong matuto.
21: Sa Filipino ay...
22: Ito ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan, maprotektahan ang mga karapatan ng ating mamamayan at maisulong ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro.
21: Sa Maguindanao na,
23: nasisita inya sa kapananggit sa kanubantang, kaulaman sa mga kawagib ng mga tautano, dumakapailay sa kalilintad, lukaatol ng Bangsamoro.
21: Sa Maranao na,
24: giya e na nisisita si e ko kadaw ruga ko ontol. Gusi e ko kalingdinga ko mga kabnar o pagtautano. Gusi e ko kapagumarga ko kalilintad si e sa Bangsamoro.
21: Bangsiyakan,
25: panagnaan inin sukal ginuna supaya teteg kaadilanin. Kabebegan me kapatut mahadjanaten. Duk kategelan kasanyangan. Duk kahennekan si Bangsamorohin.
21: Sa Iranon na,
26: diyan na nasisita para malalayon so kapagtimbang, kadipinsan so mga kawagib o mga tautano, agutyakapan so kalilintad, agukaator sa Bangsamoro.
21: Sinama?
27: Ito ya kalagihan supaya masimasi ni angat ya kaadilan, ni jagahan ni parihala baanan kapatut saga manusia kauman, maka masimasi niya kahatulan mabangsamoro.
21: Sangkagan kay
28: yani kay para pantag untak isasaya yang hustisya sirabunon yung mga kapatot ng kanilan mga utaw aw isasaya yang katingon aw kadyawan sang Bangsamoro.
21: Deb ti duraye
29: ni para pantage deb kuite kofio kudaw protektahan ni dekwagi bide tautom brab uite ni kagabaya-bayawe brab sugo i Bangsamoro.
21: Bil Arabi,
30: وهذا ضروري لترسيخ العدالة وحماية حقوق شعبنا وتعزيز الأمن والاستقرار في بانغ سامورو.
3: Ayan, so maraming salamat, ano, at tayo rin po ay napaparating ng pagbati at pasasalamat sa tanggapan po ni Honorable MP Attorney Liza Masuhud Alamiya. Assalamu alaikum, ma'am. Ayan, so dahil dyan mga kapatid, dyan na po nagtatapos ang ating episode, no? Ika-106th episode na po ng ating programa at naging makabuluhan po ang ating talakayan para sa episode na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang po binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. At patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang po daluyan ng komunikasyon, ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode ng ating programa dahil marami pa po tayong matututunan. At bago po tayo magtapos, tayo po ay nagpaparating din ng pasasalamat at pagbati sa ating butihing Speaker or Honorable MP, Muhammad Suhaib Yacob, at sa ating pong Secretary General Professor Rabi Angkal, sa ating Director, Director Abdulgani El Manalokon, at sa ating pong Division Chief by Fairuz Candao. At muli, ito po ang tagasalin sa wikang Maguindanao ng ating tanggapan, Noraine Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
0: Maraming salamat. Ayan, sa ating mga kasamahan na from the TID Lais. Okay. Ayan, si sister, no, Noraine. Thank you so much. 7:52 in the evening.
1: Hey, what's your thoughts on the duly concluded Bangsamoro parliamentary election?
0: Yes, alam mo Nords, takeaway natin, alhamdulillah, ako number one talaga, alhamdulillah, hindi naman masyadong madugo.
1: Mm-hmm.
0: Yung, kasi parang, alam mo naman sa atin, masyadong piniperceive, no, it's gonna be a red alert season.
1: Marami nagulat.
0: Oo,
1: marami nagulat na.
0: Dito pa lang sa Luzon, di ba? Oh,
1: may ganun pala.
0: Oo, na may pinadala ng mga about 100, how do you call that, observers from international and national.
1: Nagtatanong yung mga ilang ganun. Ba talaga?
0: So sabi ko, ako nga mismo, parang sabi ko, imposible naman siguro kung walang growth na mangyayari. Sana meron. So, well, good enough, no? Tulad ng nasabi natin kanina, ang Lanao del Sur, it was concluded na, peaceful, alhamdulillah. So sabi ko something that we are happy to say na ibalita natin ito sa media kaysa yung palagi natin pinag-uusapan ay, you know, it's a conflict area, puro na lang problema, you know, and then kaliwat kanan, hindi matapos-tapos ang eleksyon, magkakaroon ng another votation. Mabuti nga, hindi nga nasabi na na-declare na ano eh, na what do you call this, magkakaroon ng failure of election.
1: Oo.
0: Sabi ko, nako, baka ma-failure tayo kasi umaga pa lang.
1: Meron na.
0: Eh, sakit na ng ulo ang binabalita.
1: Mm-hmm. Actually, ako for me, no, kumbaga masasabi natin na this is one for the books, kumbaga, no. Parang may maingat. Anyways, this is one for the books kasi ang sabi nga natin is that this is the first, wala na, okay na. This is the first Bangsamoro parliamentary election, and it's not only that, no? It's not only that because the first set, ayun, dito ba yun? Ayun, okay. So it's the first set of the parliamentary members of the parliament na voted by the people na kung saan ay this is one for the books, iga nga, no? And then given a one for the books is that sila yung mga unang members of the parliament that will be listed down the history, no? Napaka, and then also isa pa na magiging historic would be the idea na yung first chief minister mismo, not an appointed pero voted by the parliament. So ang daming folds of historic events that will happen on the coming months and the coming years. But totally, ang importante is that one of the historic scenes also is that the idea that most of those who voted are first-time voters. At yun yung ini-stress din natin always eh, because the idea na halimbawa ni ilang mga commander, ilang mga members ng Moro Islamic Liberation Front, yan yung mga first-time na bumoto, na ako for almost, if I'm not mistaken, half of their life, eh, hindi sila bumoto ever since, even once. Eh, first time nila yan na bumoto. At binoto nila yung party na pinamunuan nila and then yung mga tao na pinaniwalaan nila.
0: Mm-hmm. Mashallah.
1: Talagang yun yung takeaway ko dun, eh, this past election.
0: Mm-hmm. And well, hindi naman na Nords maiwasan, no, na nandyan pa rin yung haka-haka, mga conclusion, at saka yung pagiging critic ng maraming tao. Na, sabi nga natin, napakarami na nagiging election critics, no, kapag election, napakarami, no. May especially if yung manukbo ay hindi nanalo, talagang pero, iba rin ang salo dito.
1: Pero alam mo,
0: Princess,
1: no, this is one election that even the traditional politicians who would like to be part of the Bangsamoro parliamentary election.
0: Mm-hmm.
1: But unfortunately, they are sitting politicians, kaya hindi sila makaalis sa position nila. Likewise, yung, kaya ganun kaswerte yung nakaupo, umupo, at binoto ng mga tao ngayon.
0: Yes. Nords, sabi nga natin, alang lagi nating panalangin, inshallah, to what will help the BARM,
1: mm-hmm,
0: especially to its people. Alam naman natin, Nords, that the government, the BARM government was given to us, it's because it was being fought for so many decades, no? Ng mga taong tiningala natin, mga pinuno natin, marami na yung namatay just fighting for this. And now that it is happening at dumako tayo sa election na part, Nords, ha, na medyo yung iba hindi natuwa sa naging what do you call this, sa naging resulta, dahil kumbaga election pa rin yan. May kumbaga mayroon pa rin hindi natin mabuo 100% yung gusto natin sanang mangyari with the BARM.
1: Mm-hmm.
0: But it's the kader. It's the one thing that is that will happen to the BARM and to its people. Kasi sabi natin, inshallah, let's give it a try and let's see, no? Let's see. Ang Allah sana, huwag tayong pabayaan. Ang nakikita naman natin dito, ang mga leaders natin, nakikita na natin na namuno na sa BARM. Andiyan naman sina MP Jajuri, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sina MP Elijah.
1: Mm-hmm.
0: Andiyan sina yes, Minister
1: mga,
0: Iqbal.
1: Sino yung mga bumabalik?
0: Yes.
1: It will be serving
0: kumbaga,
1: again.
0: Kumbaga, eto mga tao na to, they already know what's inside. No? At kumbaga, parang mag-i-extend na lang sila ng tulong. And alam naman natin, Nords, for example, kahit sa Senate or Congress, kahit na bagong talaga ka, mag-aaral pa rin kayo for the political courses. So I think ganun din naman ang mga nangyayari or mangyayari. So ang ating panalangin dito ay bantayan. Mm-hmm. Tingnan na talagang you are there, it's because the people voted for you.
1: Uh-huh.
0: And secondly, may you have that will and ikhlas na nandiyan ka para tumulong and not and wala nang iba, Nords, wala nang ibang adhikain.
1: Uh-huh.
0: Yes, but tumulong.
1: Yeah, well, we look forward to the services that will be given by the newly voted members of the parliament by the Bangsamoro people.
0: Yes, inshallah. So again, maraming salamat,
1: yes,
0: sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. Naku, hindi na natin nabasa ang ating mga kasamahan na nakatutok sa atin, lalong-lalo na yung ating mga viewers. But anyway, thank you so much pa din dyan sa may BARM area. Naku, may mga kaibigan natin nakatutok dyan from the LTD. And of course, yun nga sa Cavite Bacoor, thank you so much, Jumeirah, Vail Subdivision, Ang Rihanna Salon and Spa. Ayun, maraming salamat din po sa pagtutok sa atin. Syempre, ang ating mga kaibigan, Nords, nanonood din sa atin, sina Bella.
1: Oy.
0: Bella Didaag, no, speaking, may pinag-usapan tayo. Bella of the Bella's Halal Cuisine. Nords, ang Rauda pala. The Rauda in Green Hills, located at the atrium. Tuloy-tuloy po yan. That's gonna be up to next week, no, 20. Ay, no, weekend na lang pala.
1: Weekend.
0: This coming weekend na lang pala yun, ano?
1: Oy,
0: so, nako, oo,
1: na
0: visit tayo, Nords. Oo, this, inshallah, this coming Friday, baka makadaan po tayo.
1: Makakuha ng lasagna at
0: yes,
1: halal burger.
0: Alam ko, marami tayo mga kaibigan na naghahanap pa, na paan saan daw pwede kumain ng halal. Well, ayan, that's it. Uy, oo nga. So, bukas, eto pag-uusapan natin, makakasama natin si Director Saleha ng NCMF
1: yes,
0: para naman sa gaganaping Halal Summit ayan, on 2026, kung saan there will be the Kanduli, no, and the Halal Summit naman dyan sa May Makati. Samuel Lucero, maraming salamat. Maribeth Belen, Webster Velasco, Erwin Balmes, Ninita Guevara, Roberto Abiliada, Hussein Malaco, maraming salamat. Prudente Abilinida, Rotsiv Ahurod, Mary Ann Pilo, Joveline Buhat, uy, thank you, thank you. Naku, yung iba hindi na natin masabi, but anyway, maraming maraming salamat. Ayan, mm-hmm. Pina-flash na natin yung Kanduli. Alam ko, nurse, parang...
1: Sino gusto sumali dyan?
0: Yes, alam ko, meron, ano yan eh, may 1,800 na fee, no, for those who want to have the taste. Because this is sponsored, this is in partner with the CCA, Culinary Academy, no, na isa siyang partner ng ating NCMF. Oo nga, baka, nako, alam mo na, Ma'am Saleha will be coming tomorrow. So,
1: sabihan
0: natin. Yes, masabi nga natin. But again, okay. No, maraming, ano, Nords, mga halal events natin. So, inshallah, wag natin this palagpasin, weekend. Ha. Oo, weekend na po yan. Pati na rin sa Rauda, sa may Atrium Green Hills, bisitahin natin. They're just gonna be there up to the 20th din. So, tuloy-tuloy yan. Mall hours po yan. That's 10 to 9 p.m. Yes. Okay. So, maraming salamat. Inshallah, kita-kita po tayo bukas muli dito sa ating programa Salam Radio. Ang ating mga engineers, maraming salamat. Engineers Marvin Tulidana, Rose Ann Erno, and of course, sa ating mga executive producers, Sir Ais Adan, and Ma'am Jamie Quinto. Ang inyong mga lingkod.
1: Lords, maging na lang.
0: At syempre, Princess Habiba Saripaw Dak, saying assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's now 8:03 in the evening.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
5: Oo!

0: the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: ang mga military strikes ng rebeldeng Houthi. So malalaman po natin, and of course kakamustahin po natin ang kalagayan mismo ng ating embahada at ang ating mga kababayang OFWs sa kabuuan ng Saudi Arabia. Para po tayo masagot ang mga katanungan na yan, makakasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, ang ating pong Ambassador, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magandang, Your Excellency, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas.
1: Magandang umaga naman, Ray, at saka sa lahat po sa inyong, ng mga inyong taga-subaybay sa inyong programa.
0: Nako, nagpapasalamat po kami, Your Excellency Ambassador Balatbat. Alam kong napakaaga, madaling araw ngayon dyan. I think mga around 4, 3:30 to 4 a.m. ngayon dyan. Tama po ba, Ambassador?
1: Yes, around mga 4 o'clock po.
0: Okay. So
1: pero okay lang yun. Sanay naman ho akong magumising na maaga.
0: thank you very much pa rin po, Your Excellency. Well, Your Excellency, unang-una pong katanungan namin for today is ano po ba ang konteksto ng pagpapalabas ng emergency warning ng Saudi Civil Defense?
1: Ito po ay pinalabas ng Saudi Civil Defense dahil po sa mga missile and drone attacks doon sa mga siyudad ng Saudi Arabia like Najran, Yanbu, Taif, at yung mga iba pang cities. Ito po ay basically precautionary measures para protektahan ang the general public at saka para makabigay po ng accurate information sa mga potential na dangers sa mga residents po ng mga siyudad ng niyon.
0: Alright. Pero kamusta po ang pangkalahatang security situation sa Saudi Arabia, lalo na sa mga lugar na nabanggit sa ilalim ng emergency warning?
1: Well, generally po, it's generally peaceful naman dito. Peaceful and calm. Except for those strikes against those cities. In fact, people are going about their daily lives. Tuloy-tuloy po ang trabaho. Flights are not canceled or diverted or whatever. Flights to Manila, from Manila to Riyadh, are still on schedule. In fact po, nagdagdag na po ng flights ang ano, nag-open na po ang Riyadh Air. They recently opened their flight. They recently held their inaugural flight during the first week of September. So, of course, it's ongoing. Life continues, pero of course, nandyan po yung threat, hindi po natin maaalis yan. And the embassy is closely monitoring the situation. Though there were some areas that received yung emergency alerts, these are all precautionary measures.
0: All right.
1: The intended to protect the civilian population.
0: All right.
1: When yung Jeddah po, Jeddah Consulate, tsaka yung MWO sa Jeddah ay nagpadala na po ng teams sa mga cities na tinamaan ng mga missiles just to see, to undertake welfare and consular checks sa ating mga kababayan.
0: Yeah. Speaking of that, kamusta po ba? Kamusta po ba ang mga kababayan nating Pilipino? May mga napahatid na po bang impormasyon ang ating consular team, Ambassador?
1: So far, okay naman sila. Maayos naman po ang ating kalagayan ng ating mga kababayan sa dito, sa Saudi Arabia. Pero yun nga po, hindi nyo po maalis na may mga agam-agam ang mga iba dyan sa mga emergency alerts at sa mga possible na missile strikes.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sinasabi lang mismo namin sa kanila is, well, you remain calm, vigilant, and follow instructions, security instructions from the Saudi authorities. Nandiyan naman po ang Philippine Embassy at hotline ng Philippine Embassy at ng consulate ng Jeddah. So kung meron man silang mga katanungan, pwede po silang tumawag sa amin. Tapos yung we are closely coordinating also po with the Filipino communities in the western region, in the central, and in the eastern province Kaya

0: para lang po ma-ensure na lahat po ng mga pangangailangan nila o mga the needed support ay maibibigay po ng ating mga foreign service posts dito sa Saudi Arabia.
1: Matanong ko lang po, Your Excellency, batay po sa datos ng pasuguan, ilan po pang mga Pilipinong naninira na nagtatrabaho sa mga rehiyong nabanggit po ninyo?
0: Well, ito po ay estimates lang. Batay po sa aming datos, may mga 80 to 90,000 Filipinos ang nasa sa mga areas na affected by these missile and drone strikes. Ito po ay usually mga health professionals, they are in the construction, retail, domestic helpers. But we are constantly verifying the data, our data, para makakuha kami ng more accurate na figures on those total number of Filipinos in these affected areas.
1: All right. And of course, Your Excellency, hindi ano pa eh, sakop din po ninyo ang Republic of Yemen. Tama po ba yung nabanggit ko kanina?
0: Yes, opo. Kasama po 'yan sa amin.
1: Do we have any figures kung may mga Filipino tayo sa Yemen?
0: Well, it's very low, I think.
1: Yeah.
0: But I would say estimates are less than 1,000. Most of them are married to Yemenis. Some are professionals, nurses, engineers. Karamihan po dyan sa mga Filipino community dyan sa Yemen ang nakalocate yan sa Sana'a. Hindi po sa Aden, sa Sana'a. And Sana'a is basically the capital of the Houthi.
1: Okay.
0: Well, Houthi movement.
1: Speaking of the Houthis, lumabas po sa mga international news itong mga nakalipas na araw na nagiging aggressive ang Houthi, lalo na yung Houthi rebels. Ano po, speaking of the Houthi rebels, hindi ho ba ito nagpo-pose ng risk, especially sa security risk, para sa ating mga kababayan doon sa Sana'a o sa sinasabi nyo nga po sa doon sa lugar na yan, maging dito sa mga nabanggit na mga regions na nasa ilalim ng Saudi Civil Defense Warning?
0: Opo. Actually, they are. The region is not really, that area, especially the Yemen area, is not really stable right now. Pag tingnan niyo po yung sitwasyon ngayon. And, well, it's going to be very difficult for the embassy to reach yung mga Filipinos dyan sa Sana'a. Kasi mga po, magulo na po ngayon dyan. And the Sana'a, yung mga Houthis also are basically sinaranan po nila ang Bahr al-Mandab Straits. So that means mas mahihirapan na po ang Saudi oil na makalabas dyan. So yun ho ang problema ngayon, how this will be resolved.
1: Yes. Well, actually ang by our monitoring, Your Excellency, ang presyo ng crude oil ngayon is halos nasa $100 per barrel or more ang ano ngayon.
0: Yeah. 100, I think the last time 105, 106.
1: Wow. So we could expect yung ripple effect niyan lalo na dito po sa Pilipinas, Ambassador, yung presyo na yan.
0: Yes.
1: Pero sa ngayon po, kamusta naman ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng Kingdom of Saudi Arabia when it comes in terms of security para sa mga Filipino foreign workers, especially yung mga OFWs natin, Ambassador?
0: Well, we have very close relations with Saudi Arabia, and the embassy has, has very close working relations with the Ministry of Foreign Affairs at sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ng Saudi. Of course, meron din po kaming Office of the Police Attaché dito. So it's easy for us to coordinate with the Ministry of Interior. If we are currently coordinating with on the safety of Filipinos here in Saudi Arabia.
1: Mm.
0: There we have always been closely exchanging information with authorities, and we have been refining our contingency plan based on the recommendations of our Filipino Philcom leaders, of the reactions also of the inputs also of the Saudi authorities. So lahat po yan, we have a mechanism in place that will continue yung coordination with the local authorities, with the Philcom leaders, with the DFA, so that we can regularly update our contingency plans that will to suit the the existing scenario na pwede na na na, na, na face we will face in the coming if such a scenario does appear. We are prepared to do what is necessary.
1: Okay, when we say nagpe-prepare na po kayo, kasama po ba doon ambassador yung mga again yung sa repatriation efforts at pagpaprovide ng mga shelters kung sakasakali?
0: Ah, yes, opo, kasali po yan. It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate. Ano po ang mga logistics, ano pa, yung mga manpower, kung ilan lang kailangan taong kailangan ma-involve dyan sa repatriation. Lahat po yan, we will take into consideration. Of course, whole team, a one country team approach, and also with the help of the DFA and the DMW, all these factors will be taken into consideration pag nag-ano po kami ng contingency plans.
1: Alright. On other news, dito naman ako pupunta, Ambassador, Your Excellency, may good news kayo na banggit kanina eh. Yung bagong ruta ng Riyadh, between the Philippines and the Saudi Arabia. Can you tell us more about this? Parang bagong route ito. Ano to? Direct flight ba ito, Ambassador?
0: Ah, opo. Itong Riyadh Air, it's a new airline. Bagong-bago lang po 'yan. Meron na siyang flights from Riyadh to Manila, I think once a week as of the moment, but they will add more flights. I was informed in the coming days. So, apat na po ang airlines na nagsiservice ng Riyadh, Manila, Riyadh. Itong Cebu Pacific, Cebu PAL, Saudia, at itong Riyadh Air.
1: And all of these are direct flights. Ulitin ko lang, tama po ba? All of these are direct flights, Ambassador?
0: Yes po, yes po.
1: Wow.
0: Direct flights po ito.
1: Okay. So, ano pong ibig sabihin yan sa ties between the Philippines and Saudi Arabia? How can we equate that dun sa ties po between the Philippines and Saudi Arabia?
0: Well, our ties are really robust and very, very strong. And given this new airline, our OFWs will have choices to pipili, makakapili na sila kung sino ba yung mas gusto nilang airline. And then, of course, trade. We can now ship merchandise more frequently. And also tourism. I mean, the Saudis can now, have more options flying directly to Manila. And, this is also a big boost for our tourism sector.
1: Especially, Ambassador, para sa ating mga overseas Filipino workers, direct flights yan, marami na silang choices ngayon.
0: Ayo po, marami ng choices. And, they will be able to choose and sino pa pinakamagandang, of course, bawat anong airline yan may mga offers yan, may mga special offers, may mga so the Filipino OFW here will be given more choices to which airline to fly.
1: And speaking of yung nga pong strengthening or strengthened Philippine-Saudi ties, recently, nakapanayan po namin ang Department of Energy sa pamamagitan ng kanilang Bureau, Oil Management Bureau, si Director Rino Abad, regarding dito sa plano ng Saudi Arabia na magtayo ng oil depot o ng oil reserve facility dito sa Pilipinas. Was this presented also to you sa embahada natin dyan, Ambassador?
0: As far as I know, mayroon tayong agreement na sinainan recently with Saudi Arabia on energy cooperation, and I think that one is, you know, part of that agreement.
1: Mm-hmm.
0: So I think at this point, medyo nag ano pa, they're still in, into discussions as to how to put it into place. Pero if that will come, you know, kung matuloy nga yan at magkaroon nga ng, well, maganda po yan ng balita para sa atin.
1: Yes, I think
0: because
1: Saudi,
0: we will have the supply, we will have ano,
1: yeah,
0: ready to supply.
1: Saudi Arabia and I think UAE are very keen on, you know, pushing through with this ano, yung oil, pagtatayo ng kanilang oil depot dito sa Pilipinas. Now, having said that, siguro nakita natin yung malaking economic impact to benefit the Philippines. And of course, to the advantage na rin ng Saudi government, Ambassador.
0: Yes, yes. I totally agree. This will be a good boost to our economy, not just for the availability of oil supply, but also for jobs, for investments, and other things that will, you know, hopefully help our economy.
1: All right. Direct, Ambassador Balatbat, bago po ko kayo bitawan siguro, ano po yung mga contact numbers, way to contact you, yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging yung ating mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na nakikinig at nanonood sa atin ngayon? How can they contact you, lalo na pag mga ganitong klase, in relation to the a warning mula sa Saudi Civil Defense?
0: Actually, may mga hotlines ang embassy. Ang website ng Philippine Embassy in Riyadh is riyadhpe.dfa.gov.ph. Meron din ko po kaming Facebook, Philippine Embassy in Saudi Arabia. Ang number po namin is +966 56 989 3301. Ang number po ng Philippine Consulate in Jeddah is +966 055 5219 613. Ang Migrant Workers Office po sa Riyadh is +966 50 285 0944. Migrant Workers Office sa Eastern Province +966 56 232 9926. At ang panghuli, ang Migrant Workers Office sa Jeddah, +966 56 981 9720.
1: With that, Ambassador Balatbat, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Unless meron pa po kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga kababayan dyan po sa Saudi Arabia. Go ahead po, Ambassador.
0: Ang ano ko lang po sana is, we know, we just be calm and vigilant. The embassy is doing its best, and it's closely coordinating with the Saudi authorities in monitoring the current situation. And ang payo ko lang po sana, well, para sa ating mga kababayan, to follow Saudi safety instructions, avoid going into areas na may active warning, magho kayo mag spread ng unverified reports o yung mga tinatawag ng ating mga marites. Wag sana po tayo magpo-post ng mga photos ng mga important installations like bases or airports or buildings, or magpapakita ng mga videos sa ating cell phones na napakita yung lipad ng mga missile o drones, dahil yan po lahat ay bawal under the regulations of Saudi Arabia. I would like to assure you that the Philippine Embassy in Riyadh, the Philippine Consulate General in Jeddah, and our migrant of workers offices in Jeddah, Riyadh, and in the Eastern Province are ready to support and provide the necessary assistance to our OFWs, whose safety is our primary concern.
1: With that, Ambassador, our prayers na manatili po sana po kayong ligtas sa bawat oras, sa bawat araw, sa likod po ng mga nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Our prayers are with you. Sa inyo po, safety, at sa lahat po ng ating mga embassy officials and staff, gaya na rin sa ating mga kapwa Pilipino sa Saudi Arabia at maging sa Yemen, sa mga Pilipino community natin sa Yemen. Thank you very much po, Ambassador Balatbat. Thank you very much. Alam kong ang oras ay very demanding sa inyo, pero napagbigyan niyo pa rin po kami. Thank you so much po. Huwag po sana kayo magsasawa sa amin.
0: Thank you rin po.
1: Ang ating Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, His Excellency Raymond R. Balatbat. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
8: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
7: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
9: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
10: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina po sa unang bahagi ng ating programa, nakapanayam natin si Ambassador Raymond Balatbat, ang ating Philippine Ambassador to Saudi Arabia and the Republic of Yemen. Kinamusta po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayang Pilipino sa Saudi Arabia na nagtatrabaho at naninirahan po sa Saudi Arabia, maging dito po sa Yemen. Meron po tayong, sabi nga ni Ambassador Balatbat, meron tayong less than 1,000 Filipinos na nagtatrabaho sa Yemen, mostly na mga nakapangasama ng mga Yemenis, yung iba nagtatrabaho bilang mga nurses at iba pang mga professional trabaho sa Yemen. Ano ho? So tinututukan din po natin ang kalalagayan nila dyan sa Yemen. Kung narinig nyo man kami dyan sa Yemen, napapanood nyo kami sa Yemen, ang aming pong pangangamusta sa inyo, yung ating mga Filipino community sa Yemen, pang prayers po namin para sa inyong kaligtasan. Ano ho? Siyempre, ito pong may kinalaman po kasi yung ating panayam kay Ambassador Balatbat hinggil sa inilabas na warning mula po sa Saudi Civil Defense. Ano po, mayroon po kasing mga regions sa western, sa eastern, western, at maging sa central region ng Saudi Arabia na sinailalim ng Saudi Civil Defense sa ilalim ng warning, ano po, security. At siyempre, patuloy pa rin po kasi ang nangyayaring kaguluhan diyan sa gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng US at ng Iran. Eh sumasama pa ho ngayon itong rebelding grupong Houthis, ano, na alam naman po natin at alam ng international community na itong Houthis ay sinusuportahan naman ng Iran. Okay? So sabi nga ni Ambassador Balatbat, nagiging aggressive, militarily aggressive ang Houthis, at nagawa po ng mga Houthis na maisara itong Red Sea, ano? Red Sea. Kaya nagiging problema rin po ito sa gobyerno ng Saudi kung paano mailabas itong kanilang mga oil products, ano po, palabas at papunta ng mga merkado. Yan po ngayon yan, at yan din ang pinag-uusapan ngayon matindi sa international stage, all right? Samantala, dito naman balik tayo dito sa Pilipinas. Continuation po ito ng ating pagtalakay dito sa pag-alis ng 12% VAT sa systems loss charge sa pamamagitan ng Revenue Memorandum Circular 07-2026. Sa bisa po yan ng BIR. Ano po? So makakasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating Deputy Commissioner, Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Maganda umaga po, Deputy Commissioner Cabreros, at welcome po sa programang Global na Tayo.
11: Magandang umaga po, Sir Ray. Magandang umaga po sa inyong tagapakinig po.
1: Ay, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming programa sa kabila po ng inyong hectic schedule ngayong araw na ito. So, ito po yung aking unang katanungan ngayon na Deputy Commissioner. Bakit po ang 12% VAT lang? Tulad din ng mga katanungan ng iba nating mga kababayan. Yun din ang tanong ko. Bakit po ba 12% VAT lang sa systems loss charge ang inalis at hindi mismo yung systems loss?
11: Okay po. Muna po sa lahat, ang mandatos po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. So, dahil po BIR po, ang aming pong circular na inilabas, actually it's Revenue Memorandum Circular po, 97-2026, inalis po namin yung portion ng VAT na ipinapataw sa system loss.
1: Mm-hmm.
11: Pero pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil, sa kuryente, eh nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandatos ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niyan. In fact, ang sila po ang nagmo-monitor niyan. Ang sa amin po is tanggalin yung VAT dun sa systems loss.
1: Mm-hmm.
11: Yung tax portion po ang sa mandatos ng BIR.
1: Okay. So ang in short, ang wala sa jurisdiction ng BIR na tanggalin,
11: yes,
1: itong mismong systems loss charge, yun lang, VAT lang ang kayang tanggalin dun sa systems.
11: Yes po.
1: Okay.
11: Yes po, kasi yung buwis po ang aming minomonitor at yun po yung nasa aming mandato. Sa ERC po or Energy Regulatory Commission, yung tungkol sa usapang ano-ano ang dapat na allowed na i-bill po sa ating consumer pagdating sa electricity.
1: May kinalaman din po ba dito yung ipiralo? para...
11: yes po.
1: Mm-hmm.
11: Actually po, yung systems laws, nasa batas po yan, pinapahintulutan po na makasingil ang ating generation company, transmission company, ng systems laws. Kaya nga po, sa SONA po ng presidente, noong pong July, is humiling po ang Pangulo sa Kongreso ng agarang pag-aamienda.
1: Okay. Opo, yung pag-aamienda sa... Okay, medyo nawala sa linya ng komunikasyon ng ating Deputy Commissioner. Pero yun nga po, malinaw po na nabanggit ni Deputy Commissioner Cabreros na wala sa kanilang jurisdiction, ano, sa mandato o jurisdiction ng Bureau of Internal Revenue na alisin yung kabuuan, yung buong systems loss charge dahil nakapaloob ito sa EPIRA law. Ibig sabihin, isa itong batas, ano, na enforce ngayon sa ilalim ng EPIRA law. Ang tangi lang kayang tanggalin ng Bureau of Internal Revenue on their own, under their own jurisdiction, ay yung value added tax, ano, yung value added tax doon sa systems loss charge. Okay, so yun po yung paliwanag diyan ng Bureau of Internal Revenue. So, at we are trying to reestablish our communication with Deputy Commissioner Cabreros para po sa karagdagang pangdetalye tungkol dito, ano, kasi kasi meron pang isang issue dito na gusto kong maliwanagan din eh, yung tinatawag na allowable systems loss charge. Yun, yung allowable systems loss charge, siguro pwede rin nating matanong kay Deputy Commissioner Cabreros itong tinatawag na systems, itong tinatawag na allowable systems loss charge, para rin malaman natin ano ba ang role nito. Itong nagbabalik na sa linya ng komunikasyon. Magandang umaga po, Deputy Commissioner Cabreros.
12: Magandang umaga po. Sorry po, naputol kanina. So naglipat po yung staff ninyo ng linya. So apa? Sorry po. So kanina po ina-explain ko yung tungkol po sa systems loss is inaalaw po ng ating pinahintulutan po ng batas po yan under the EPIRA law na pinamamahalaan po ng ating ERC. Kaya nga po nung SONA po, nanawagan po ang ating presidente ng agarang pag-amienda ng EPIRA law para ho mabalangkas na ma-remove po yung pagsingil ng systems loss.
1: Mm-hmm. Pero Deputy Commissioner, para na rin sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin at nanonood, lumalabas din itong term na allowable systems loss charge. Ano po ba itong allowable systems loss charge?
12: Ito po kasi yung hindi po ba ang kuryente kapag ka binibili po ng distribution company, is nagbumula sa generation company, yung gumagawa ng kuryente, yung planta, and then itatawid niya yan sa kable, sa transmission line. Yung binili kong kuryente today, maaaring hindi po lahat yan is makarating sa bahay ng consumer kasi may nawawala along the way. So ito yung tinatawag na allowable systems loss.
1: Ito ba yung tinanggal natin? Bahagi ba ito sa tinanggal ninyo?
12: Yes po, bale. Dahil po sa circular po ng ERC, sumunod po ang BIR, na since ang amount po na yan, bumili, kunwari ang distribution company bumili ng kuryente, kunwari 10,000 pesos.
1: Mm-hmm.
12: Pero nung na-distribute na papunta sa mga kabahayan, ang na-distribute sa mga bahay is halagang 9,000 lang. So may systems loss, kawawalang 1,000.
1: Mm-hmm.
12: So pwede yung isingil, pero base po sa regulasyon ng ERC, sinasabi pong hindi po dapat ito patawan ng VAT kasi hindi naman po yan part ng gross receipts or kita ng kumpanya.
1: Mm-hmm.
12: Kung hindi, pass-through lang po na siningil kasi para po makarecover sila dun sa kuryenteng inilabas nila, pero hindi naman po talaga nakarating yan sa ating consumer. So pass-through lang po na siningil ng distribution, pero hindi sa part ng kita or gross sales, kaya hindi po pinapatawan ng VAT. So yun po yung clarification na linabas ng BIR,
1: okay,
12: na since hindi po siya part ng gross sales at pass-through lang siya na siningil ng distribution company para sa mga transmission at saka yung gumawa ng kuryente, yung generation company, hindi po siya dapat patawan ng 12% VAT.
1: Yun, okay. So, pero para lang maliwan, para lang sa konteksto, Deputy Commissioner Cabreros, tama po bang sabihin na kung ang pag-uusapan ay yung systems loss charge, yung mismong systems loss charge sa National Capital Region o doon sa mga sineserbisyohan ng Meralco, 5% to 6% ang systems loss charge. Tama po ba yun?
12: Base po sa inilabas na datos ng ERC at ng ibang mga ahensya, sinasabi po nila sa Metro Manila po is average of 5 to 6%.
1: Mm-hmm.
12: Mas malaki po pagka sa probinsya,
1: yes.
12: Sabi nila is nasa average na 8 to 12%. Kaya lang po, wala po kaming datos niyan. Ang nagbibigay at naglalabas po niyan is ERC or National Electrification Commission kasi sila po ang may talaan ng daloy ng kuryente po.
1: Okay. Marami po kasi nagsasabi, ano po, Deputy Commissioner, alam ko nakarating na rin siguro sa BIR ito, marami nagsasabing maliit lamang na bahagi ang 12% VAT sa systems loss kumpara mismo sa systems loss charge na 5% to 6% para sa mga Meralco customers sa bawat electricity bill nila. Ano pong masasabi nyo dito, Deputy Commissioner?
12: Opo, sabi nga po ng aming commissioner, sa bawat piso po na mababawas sa gastusin at pasanin ng ating mamamayan, malaking bagay po yan. Sa parte po ng BIR, ang saklaw at sakop po ng aming jurisdiction is ang pagtungkol sa buwis lamang. So yung pagtanggal po ng 12% VAT sa systems loss, maaring maliit na peso or kumpara sa buong systems loss, pero sa ambag, kumbaga tulong ng BIR sa paglabas ng circular na clarification, is mababawasan po ng 12% ng systems loss ang singil or papasanin ng ating mamamayan sa kuryente.
1: Mm-hmm. All right. Again, for information purposes sa Deputy Commissioner, itong 5% to 6% ng systems loss charge sa bawat electricity bill, saan po ito napupunta?
12: Then po is yung sinisingil ng distribution company, mapupunta po siya pangbayad ng kuryente na binili nila, papunta po yan sa generation company at saka sa national grid po, yung sa transmission line.
1: Mm-hmm. So walang napupunta rito sa gobyerno?
12: Wala po, bayad po yan, kumbaga part ng cost po ng kuryente po siya. So, isinisingil lang po sa atin as end user,
1: mm-hmm.
12: pero maghihiwa-hiwalay po yan na yung amount ng systems loss, yan po yung mapupunta papunta sa generation company or sa national grid corporation po.
1: Yun, okay. So, maliwanag yun. Yung systems loss charge na 5 to 6% dito sa Metro Manila plus I think more than 10%, ano? Sa uh-huh. sa regions, deputy,
12: yes,
1: walang mapupunta sa gobyerno, pupunta yun sa utility, sa ano, tulad po ng mga nabanggit ninyo, walang
12: bayad
1: pupunta doon,
12: po
1: walang
12: sa kuryente.
1: Wala. Oh, okay.
12: Bayad po siya sa kuryente. Kumbaga base po doon sa example ko, halimbawa ako po yung distribution corporation. Meralco, bumili ako ng kuryenteng worth 10,000 pesos. So, sisingilin ko po sa ating mga consumer yung 10,000 pesos na yun. Pero yung 10,000, wala pong maiwan sa akin. Ibabayad ko po yun sa pinagkuhanan ko ng kuryente.
1: Mm-hmm.
12: Ibabayad ko po dun sa pagtawid ng kuryente sa linya ng kable. Ngayon, kung ang actual na nakarating sa mga bahayan is worth 9,000 pesos lang, ay may nawawalang 1,000.
1: Okay.
12: Mm-hmm. Kaya lang, kailangan ko pong bayadan yung kuryenteng binili ko at 10,000. So, systems loss ang classification po nung 1,000.
1: Alright. Now, ang talagang kaya hanggang dito lang sa VAT ang natanggal ng BIR.
12: Yes po, kasi po sa mandatos po namin, yung dati po naming circular, ang lahat po ng bayad, so yung lahat ng 10,000, which includes yung sample kong 1,000 na systems loss, is napapatawan po yun ng VAT.
1: Mm-hmm.
12: Ngayon, since po sa characterization, na kung titingnan ang tunay na characterization ng systems loss, hindi naman po talaga kinita yan ng Sumingel. Kumbaga, ipinangbabayad siya dun sa source ng pinagkuhanan ng kuryente.
1: Mm-hmm.
12: Maaring nawala dahil sa yung percolation or yung kumbaga sa yung pagdaloy sa kuryente may nasira or hindi lahat nakarating sa dapat para sa destination, is yan yung systems loss na tinatawag. So hindi naman po siya talaga dapat base following po yung sa circular ng ERC, hindi siya tunay na part ng gross sales or gross income ng kumpanya, so tinatanggal po natin na mapatawan ng VAT po yan.
1: Yan. All right. So, okay, pero dun sa VAT, dun sa 12% VAT, may kita ang gobyerno dun?
12: Sa 12% VAT, yes po.
1: Right.
12: Collection ng bureau na minomonitor, ang isa dyan is ang VAT value added tax po.
1: Okay. So, nung 2025, gaano kalaki ang naipasok sa kaban, sa nakolekta ng Bureau of Internal Revenue mula sa 12% VAT noong 2025 kung pag-uusapan po yung systems loss charge?
12: Wala po kaming datos yan kasi po ang datos ng BIR is yung VAT collection, 12% po sa lahat-lahat, kalahatan po ng gross sales o gross receipts na napapatawan ng VAT. Wala po kaming talaan nung bawat klase, like bawat sa bill po ng kuryente, naka-unbundled po yan sa resibo ng kuryente na merong generation cost, transmission cost, system cost. Wala po kaming talaan ng 12% VAT sa bawat linya, kundi sa total po ng bill, yung total na dinireport po sa amin, yan po ang nasa talaan namin.
1: Mm-hmm.
12: Pero ang paunawa po at reminder namin dun sa circular na linabas is kailangan po ang ating mga nagre-resibo ng kuryente is nakamalinaw, nakasulat sa resibo magkano yung systems loss kasi para makita po ng publikong walang patong na 12%.
1: Yes.
12: Kasi para makikita ng madla na okay, wala na po yung 12% VAT on systems loss.
1: So makikita yon sa bawat electricity bill na matatanggap ng consumer?
12: Yes po, kasi nasa mandatos din po ng ERC na sila po ang nagsasabi na paano po ang format ng billing.
1: Mm-hmm.
12: May tinatawag silang the billing should be unbundled, meaning sa bawat linya, ano-anong klase ang sinisingil sa kuryente.
1: Mm-hmm.
12: Magkano ang distribution, magkano ang generation, magkano ang systems loss. Yung other items po ng billing, may VAT po yun. Pero pagdating sa systems loss na linya, dapat po wala pong naka-extend na 12% VAT para makita ng publikong, walang siningil sa aking value-added tax.
1: Alright. Effective immediately po ba ito, Deputy Commissioner?
12: Yes po, prospective po nung inilabas namin yung RMC 97-2026, September 14 po, 2026. So, prospective mula itong September pa hanggang future is hanggang hindi po lumalabas yung amendment sa batas, yan po ang rule. So, wala tayong ipataw na 12% VAT sa systems loss.
1: One last na lang po, Deputy Commissioner, pasensya
12: yes
1: na po kayo, pasensya na. Pero
12: okay lang po.
1: Gusto ko lang kasi bigyan ng overview yung mga nakikinig sa atin, yung mga kababayan natin, kung paano ipatutupad ito eh. Halimbawa po, ang bill ng isang electric consumer ay 1,000 pesos. Ano po?
12: Apo.
1: At ang systems loss ay sabihin na natin 5%. So, lalabas po 50 pesos ang napunta sa systems loss charge kung based sa 5%. Tama po ba 'yon?
12: Tama po yung pag-compute. Kaya lang po, paunawa lang po sa publiko, yung 5% po na binigay is an average. Pero kung tutusin po yung tunay na pag-compute ng systems loss, maraming kinukonsidera base sa kilowatt consumption ng bawat consumer. Kung wari na lang po na straightforward na 5%, yes po, sa 1,000 pesos, it's 50 pesos po yung systems loss, pero may technical sila mga computation niyan. So kung yung 50 pesos po ang systems loss, dati-dati po, yung 50 pesos na sinisingil sa'yo sa maraming linya po sa bill, yung systems loss sa 50, papatungan pa po ng 6 pesos yun kasi 12% VAT. So magiging plus 6 pa. So ngayon po, since wala na pong 12% VAT, mababawasan po yung
1: 6 pesos tingin
12: sa kuryente kasi may 6 pesos pong matatanggal, which is the 12% VAT on systems
1: loss. So in short, halimbawa, if everything na compute na given all, halimbawa 56 pesos lahat yung systems loss charge kasama na yung 12% VAT. Pero
12: yes,
1: so, pinatupad na po kagad itong pagtanggal ng 12% VAT, yung 56 pesos magiging 50 pesos na lang.
12: Yes po, kasi wala na pong pataw na VAT.
1: Alright. Malinaw. Sige po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner Cabrero.
12: At, okay po.
1: Pasensya na po kayo
12: salamat
1: sa abala.
12: Po.
1: Pasensya na po sa abala. Thank
12: Hindi
1: you very
12: po.
1: Much.
12: Basta po makatulong po para makapagpaliwanag po sa ating publiko, tawagan lang po ninyo ang BIR. Willing po kaming tumulong. Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Ang ating pong, naku, napakahalagang panayam nito, no, nalinawan tayo tungkol dyan. Kasama po natin sa ating programa si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros ng Strategic Reform Group ng Bureau of Internal Revenue. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
14: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating episode na ito ng Global na Tayo dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much kay Deputy Commissioner Cabreros ng Bureau of Internal Revenue sa oras at pagpapaliwanag niya tungkol dito sa pag-alis ng BIR ng 12% VAT sa systems loss charge. At yung computation, medyo naliwanagan na tayo ng konti kung paano i-compute. Ano? Pero sabi nga, medyo may adjustment pa yun, pero at least nakita natin kung paano yung bawas sa billing natin. So kung pagbabasihan natin yung billing natin na pinag-usapan natin, yung theoretical billing, hypothetical billing na na-present natin sa kanya, yung 56 pesos, halimbawa, 1,000 yung per, 1,000 yung, balikan ko lang ha, 1,000 yung bill mo sa kuryente, electric bill mo, kung titingnan natin, doon sa 1,000, ang ipapataw doon ay 56 pesos. So magiging 1,056 pesos. Di ba? Okay? Pero yung 56 pesos na yon, kabuuan na po yun nung tinatawag na systems, kasama na doon yung systems loss charge, yun yung 56 pesos. Doon sa 56 pesos na yon, meron na yon kasama na yung tinatawag na 12% VAT. 12% VAT. Okay? Yung 6 pesos na yun yung 12% VAT. Kasi yung 50 pesos na systems loss charge na 5%, halimbawa 5% ang pinapataw, 5% ng 1,000 pesos na bill mo is equivalent to 50 pesos. Okay? Now, yung 50 pesos na yon papatawan pa yun ng 12% VAT. So, yung 12% VAT ng 50 pesos is 6 pesos. So, lalabas 56 pesos. Kaya, yun yung pinakatotal ng systems loss charge. Ngayon, kapag in-implement na yung pagtanggal ng 12% VAT sa systems loss charge, yung 56 pesos magiging 50 pesos na lamang. Ngayon, ang sinasabi po nung karamihan, kaliit naman yan. Di ba? Bakit hindi na lang mismo yung systems loss charge ang tanggalin? Bakit kinakailangan yung 5% by yung 12% VAT lang? Kasi ulitin ko, yung 12% VAT po, yun lang po yung halaga ng systems loss charge na ibabawas. Hindi ho yung sa buong billing ninyo. Kaya ang sinasabi nga po ng karamihan, napakaliit naman. Bakit yung 12% VAT lang? Ba't hindi na lang yung buong systems loss charge? Kasi tandaan po ninyo, dito sa Metro Manila o sa mga customers ng Meralco, ang nakikita natin sa billing, ang pinapataw sa atin sa ating billing is between 5 to 6% systems loss charge ng inyong total bill, ng inyong konsumo, sa inyong konsumo ng kuryente, 5 to 6%. Okay? Ngayon, iba pa ho ang usapan kapag nasa labas ka ng Metro Manila. Lalo na kung nasa region ka, nasa Visayas ka, nasa Northern Luzon ka, or nasa Mindanao. Depende sa electric cooperative o power utilities na nagsisilbi doon. Kasi yung iba po, alam nyo kung gaano kalaki ang systems loss charge? Pumapalo ng 10 to 16% ang systems loss charge. 10 to 16%. Ang laki po nun. Di ba? Kaya hindi mo masisi yung mga kababayan natin na bakit yung 12% VAT lang? Dapat yung buong systems loss charge. Ang sagot po ng BIR dyan, walang mandato ang Bureau of Internal Revenue na tanggalin yung buong system, yung buong systems loss charge. Bakit? Kasi po yung systems loss charge ay nakapaloob sa EPIRA law. Okay? Isang batas na pinatutupad. Nakapaloob sa isang batas, which is the EPIRA law. Tatatandaan ninyo, nung nakapanayam natin si Senator Erwin Tulfo kahapon, yan yung kanyang dinidiscuss, yan yung kanyang ipinupunto na dapat magkaroon talaga ng amendment o revision sa EPIRA law para tuluyan ng matanggal yung systems loss charge. Ang BIR po kasi, ang Bureau of Internal Revenue, hindi niya kaya o wala sa mandato niya na magtanggal noon dahil yun ay nasa batas. Ang ibig sabihin, kinakailangan maribisa ang batas, kinakailangan maamyenda ang batas para matanggal ang systems loss charge dahil ito ay batas na nakapaloob sa EPIRA law. Ngayon, ang tanungin ninyo kung sino yung mga mambabatas noong mga panahon na yon na nagpasa ng EPIRA law. Okay? No? All right. I think Ramos ba yun? I think dating, ewan ko, hindi ko alam kung kailan. Pero ibig sabihin, without pointing any fingers, kailangan ma-revise o ma-amend yung EPIRA law para matanggal yung systems loss charge. At iba pa mga dapat, total, aamyendahan nyo na rin naman, re-revisahin nyo na rin lang naman. Eh baka hindi lang dapat systems loss charge ang tinatanggal, baka meron pang iba na dapat tanggalin na hindi na dapat pinapasa sa mga electric consumers. Okay? Pero sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo sa panayam natin sa kanya kahapon, may dalawang panukalang batas na sa Senado na nasa technical working group na umuusad upang tuluyan ng tugunan, permanenteng tugunan itong issue ng systems loss charge na nakapaloob sa EPIRA law. Alright, samantala, bago tayo magpaala, meron tayong natanggap dito na balita, ano, na impormasyon. Itong tinatawag na Friends of the Court. Alam niyo ba yung Friends of the Court o yung tinatawag na Amici Curiae, no, yung or Friends of the Court. inaasahan pong dadating sa Senado para sa pagdaraos ng o pagpapatuloy ng impeachment trial court. Pero mag-a-attend po itong Friends of the Court na ito. Friends of the Court. Pero sino ba itong mga Friends of the Court na ito? Ano po? Ito po yung mga retired na mga Supreme Court justices na magpo-provide ng expert legal advice tungkol po dito sa threshold. Na threshold. Doon sa 16 na boto threshold para madesisyonan itong kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sino ba itong mga ano na to? Sino ba itong mga Friends of the Court na ito na mga dating Supreme Court justices? Unahin na natin si Honorable Artemio B. Panganiban, retired Supreme Court Chief Justice. Si Honorable Renato S. Puno, retired Supreme Court Chief Justice. Si Honorable Adolfo S. Ascuna, retired Supreme Court Associate Justice. Kasama na rin si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na magpa-participate pero sa pamamagitan ng isang legal memorandum instead ng isang physical appearance. So tabayan po natin yan sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado ngayong araw na ito. Muli po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo production team, mula po sa ating production site, ng ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa Master Control, kasama natin sina Milo Junel at Susan Aison. Sa Wirecast, si Hero Lucero. And of course, katuwang pa rin niya, si JP Lumuntad. Ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Always stay safe and mabuhay.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas! Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
4: Headlines. 20 pesos sa tapya sa bayarin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge. Mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
2: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge, hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
2: Headlines.
4: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
2: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
2: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
2: Headlines.
3: Apat na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae o friends of the court.
2: Headlines.
4: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin, September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Travel time mula lungsod ng Valenzuela hanggang Naiya. Aabuti na lang ng 40 minuto ayon sa Pangulo kapag fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nito na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmamodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkokonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang pupuntahang mga area. Ay sa Pangulo, nasa 60% na ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang planchado ang right-of-way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya't asahan na wala nang magiging problema sa construction nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya na inaabot ng 1 hour at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and Naiya is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 20 pesos sa tapya sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge, mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matapos ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kapapayan sa mataas na singin sa kuryente at pag-aalis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, mararamdaman na ang tapyas sa singin sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos alisin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution company sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplenasyon, tinatayang na sa 20 pesos ang posibleng mabawas sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy ang ginagawa pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para kumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
9: Sa ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
4: Samantala, umaasa ang Malacañang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
9: Ayan po ang nais ng Pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2 hanggang 5 taon.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hindi maglalaan ng gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
9: According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan na ating mga kababayan.
4: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit, bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan naman mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas ng ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod dito ng muling pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Unang na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia. Batay sa naitalang opisyal na remittance transactions, nagtala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Handa ang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagay ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
10: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate. Ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
4: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni Comelec Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masidhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon. Pinuri rin ng Comelec ang mabilis na transmission of election results. Samantala, wala namang nagprotesta makarang iproklama ng Comelec ang 80 bagong BARM Parliament members.
11: Wala po tayong natatanggap na kahit isang protesta at nag-question na ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo sa mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results.
3: Yan po ang tinig ni Comelec Chair George Erwin Garcia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Tukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilalaan ng mga nasa likod ng mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. ayon sa OIMTP and Petit Police General Jose Melencio Natates Jr., nasa nagsasagawa na ngayon ng investigasyon ng case build up ang PNP sa mga taong nasa dataong nasasangkot at inaasahan niya may sasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagkitiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutiin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon na Batita. Nung nakalipas na halalan sa BARMM na iulat at pamamaril at pagsapog sa Basilan, kayo din sa lusod ng Cotabato at Takmaging Dalang Del Sur, isang improvised explosive device din na na-recover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP Chief na nakatutok ngayon ng pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Radyo Pilipinas, si Martin Tadara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasabuang monitoring ng AFP para babantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
13: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking for foreign influence. May maaaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayon ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinilala na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
14: In the present situation ngayon, kung saan nanalo ang marami sa mga members
15: yes.
14: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
15: mm-hmm.
14: whether saan man sila na nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati nating mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya rin ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
14: After that, na naipakita natin yung opportunity na meron tayo, maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-reach ng interest kita sa atin. Medyo dinilay ko lang, sabi ko maybe after election because we might entertain you much better kung after election.
3: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa orihinal na schedule nito sa November 2026.
9: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpa siya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniyare, respetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
11: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ang ating kagalanggalan na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa? At paano kung tayo'y pigilan sa pagpapatupad nito, eh dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Panukalang Pamana Program, aprobado na ng House Social Services Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pinag-ibay ng House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglalayo magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikadong minimum wage households habang hinihikayat ang mga paggastos nito sa mga lokal na micro, small and medium enterprise o MSMEs. Layo ng panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ng purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Timog Party List, Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryo ang cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng take 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Lilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang Bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasa ilalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory act.
17: We already had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
16: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN.

0: there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
1: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026 kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology, and business process management, turismo at creative services.
4: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of the Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
3: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umunay 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC jail male dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi ikinakailan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pagitiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanumalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
6: Kahit ang sanang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan ka ng Pangulo si First Cousin pa at napakagapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya, kung talagang dapat siyang kasuan at dapat siyang ikulong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay ganito.

0: sa matagal ng sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No? So, hintayin na lang natin kung sino ang mga susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, dun tayo.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station sa namatatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog pumping station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw ng impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na magisilbing Amici Curie of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang 4 na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para makonvict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin na sa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o pisikal na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o malaki o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment charges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom malinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatan si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ning Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita ng impeachment court para sa Amici Curie. Ang report natin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa Amici Curie ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung sang-ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa Amici Curie. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa Amici Curie at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pag-uusapan sa Amici Curie. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, kamera nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Octa Research Tugon ng Masa Survey na umani ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng kamera ang kapakanan ng publiko lang hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Garin ang mataas na marka ay refleksyon ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanina mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasakupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sesyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang kamera laban sa mga paratang na naabala ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Anya hindi sagabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng kamera na kayang isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongio Di III sa pagpapanatiling nakatutok ang kapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pagkatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas Report. Libo-libong Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na naibaba na sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga servisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng servisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations at mahigit 44 na ospital ng LGUs, kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic accommodation. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng serbisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, TESDA at maging ang DTI, habang nasa 91 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
9: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
8: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
10: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng Alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang Alas Women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaysa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Joseph Cabanas.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawin pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026 matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
2: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas Report.
13: Matagumpay na ginanap ang dalawang araw na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa Kabikulan, Oplan kontra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
2: Radyo Pilipinas.
14: Nagsikawa ng Oplan kontra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel E. ng Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawani ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan kontra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin itong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretension ng Radyo Pilipinas, Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar, plano pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
2: Radyo Pilipinas.
15: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA Technology Institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agency na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oros. Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide. Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdulsakur Aitan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ang unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma De Licino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na po ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Tunguhin muna natin ang rehiyon ng Luzon. DMW Region 1 Director pinuri ang OWA Regional Welfare Office 1 para sa matagumpay na OFW Serbisyo Caravan sa lungsod ng Alaminos. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
19: Dinayo ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 Director Christian Ray Season sa OWA Regional Welfare Office 1, yadada uluan ng Regional Director Marivic Bundina, lapod matulungarin niya ang panggawa na OFW Servicio Caravan at syudad na Alaminos. Diyan impansalita ng Season at programa para nabitlan aktibidad, imbagato ya buo sa suportan o pisinada, at ayan ginawa na OWA Regional Welfare Office 1 tandadayon toy at tipon na opisina sunandurumaran ahensya na gobyerno tampigaran ng pribado ya kumpanya ampian mangitan na serbisyo dahil saray OFW tan pamilya da yaman lapod unaan tan kumaduan distrito na Pangasinana. Imbaga na asalitan opisyal yaaya at untutumbok at gabay ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. yaaya singer at saray totoo sunandurumaran serbisyo na gobyerno sa OWA Regional Servicio Caravan at syudad na Alaminos at kumadulaya agawaan na OWA Regional Welfare Office 1 tan kumadwa at Pangasinan no inor sa unaan at ginawa jadbali na binalonan. At abitlan aktibidad, tinipon so are ahensya na gobyerno ampian na iasing garda at sare OFW tan pamilya da so are nakaukulan dan serbisyo. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Roel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Roel de Guzman mula sa Dagupan. Dadako naman tayo sa Bontoc. Handog ng Pangulo, matagumpay na ginanap sa Bontoc Mountain Province. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
20: Nagbaling nga balig iti panakasiyangkat iti handog ng Pangulo 2026 servisyong sapat para sa lahat nga naisiyangkat sa Jai Bontoc Mountain Province Provincial Plaza na dumaduma nga aktibidades ti servisyo ti gobyerno nga ada sa Jai Mountain Province iti nagagitid iti karigiti servisyo nga mabalinda nga iservi karigiti tatao. Karaman dito ay nagiti ahensya ti gobyerno nga nangitid iti servisyo iti dito ay Department of Agriculture, Department of Health, Registry of Deeds, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, kenda dumapay nga opisina, nangitida kadigiti residente, iti agriculture assistance, trabaho, nalakang pagas nga 20 pesos kada maysa nga kilo, financial assistance, health services, kenda dumapay. Manipod dito'y RP1 Bontoc, Apollo Padaen para iti World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Punta naman natin ang Tabuk, Learner Rights and Protection on Wheels, umaarangkada sa lungsod ng Tabuk. Narito si Renzi Joaquin para sa report.
21: Agdama nga may patpatungpal dito yung syudad iti Tabuk, iti LRP, Wheel Learners Rights and Protection on Wheels, iti Tabuk City DepEd Division. Panggap dito yung ipakamu kadagiti agad-adal, dagiti karbanganda, protection, naan-anay nga school-based reporting, can referral mechanism para iti safe, inclusive, can supportive learning environment. Dito yung programa kad para kadagiti higher grades, iti elementary, and high schools, teachers, school heads, class advisors, guidance counselors, parents, PTA representatives, barangay officials, kanda dumapay nga education stakeholders. Dito yung programa kat adaan learning sessions nga maawagan Biyahe, Bullying Free Youth Action for Healthy Environment. Babaan tira ito yung programa, ipa iti DepEd iti Learners' Rights and Protection Advocacy nga adaan iti tema, tara, aral, ligtas na paaralan, bullying, wakasan. Manipod DCRK, Tabuk City, Ren Sirawaki nagipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena. Tinatayang halos 5,500 na pamilya sa Alcantara Romblon na kinabang sa rice assistance sa ilalim ng LGSF program ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
22: Aabot sa 5,496 na mga pamilya sa lahat ng 12 barangay ng Alcantara Romblon ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas mula sa 5 milyong pisong local government support fund ng pambansang pamahalaan sa ilalim na Administrasyong Marcos. Ipinamahagi ng Alcantara Municipal Government ang rice assistance para makatulong sa gastusin ng mga pamilya habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Mayor Riza Pamorada, binili ng LGU ang bigas alinsunod sa SIGIP-SACA Act na nagpapahintulot sa mga ahensya at LGU na direktang bumili ng produktong agrikultural mula sa mga magsasaka. Bukod sa pagbibigay ng pagkain sa mga residente, nakatulong din ang procurement approach sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka. Binigyang diin ni Pamorada na saklaw ng programa ang bawat pamilya sa 12 barangay, kaya mas malawak ang naaabot nitong benepisyo. Bahagi ang 5 million pesos LGSF allocation ng patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa mga LGU para sa food security at pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez. Sa Lucena pa rin tayo, 4.75 million pesos na halaga ng livelihood assistance inihatid sa mga magsasaka sa Calabar Zone. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
0: Inihatid ng National Irrigation Administration o NIA sa pamamagitan ni Regional Manager Roberto de la Cruz ang 4.75 million pesos halaga ng livelihood assistance para sa mga magsasaka sa Calabar Zone. Ayon sa papalit ng ehensya, ay kanilang ipinamahagi ang nasabing agricultural assistance sa kanilang paikilahok sa nationwide observance ng handog ng Pangulo Serbisyong para sa Lahat 2026. Umabot sa 1,396 farmer members ang nabiyayaan ng assistance sa ilalim ng NIA's Irrigation Management Transfer Management Support Services sa pamamagitan ng Institutional Development Program na siya nagpo-provide ng guidelines sa livelihood assistance para sa Irrigator Cess Associations at Agricultural Cooperatives. Bukod sa kanilang natanggap na ayuda, ay nakiluhok din ang Irrigator Cess Associations sa mga kadiwa activities ng handog ng Pangulo sa pamamagitan ng pagbenta ng kani-kanilang produkto sa publiko. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Puntahan naman natin ang Palawan. 500 puno ng nara at ipil na itanim kamakailan sa El Nido, Palawan. Narito si Lizelle Pilapil para sa report.
5: Sobra 5 kagatos, kasimilya yung nara ig-ipil ang ing patanem sa natabong tree planting activity sa Sitio Pasto, Barangay Libertad, El Nido, Palawan, datong petsa 12 ang Setyembre. Natabong aktividad bilang parte ang pagsilibra yung Environment Day, nga may katuyoang makatabang sa pagpapawayang iyang green spaces para magluwang kakayuyan uman pagsusulong iyang kamalayan kung pasamuro kay importante ang pangangalaga sa kapaligiran. Ang pasakip da sa Burutuan dya ang Menro staff, barangay official si Ang Villa Libertad, Bureau of Fire Protection, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Coast Guard, El Nido Municipal Police Station, mga trainee iyang Public Safety Field Training Program, igang mga tao sa barangay Libertad. Arindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jocelyn Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 2 Farmers Association sa Bayan ng Parana, Samar, nakatanggap ng 300,000 pesos na livelihood assistance. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
23: Nakakarawat sa tag 300,000 pesos ka livelihood assistance ang duha nga Farmers Association sa Bungtosan, Parana, Samar, Ilarom, San Payapa at Masaganang Pamayanan o Pamana Program. Mga benepisyaryo sini ang Santo Niño Farmers Pamana Association ng Maylobe Farmers Pamana Association ng tikang sa mga vulnerable ng geographically hard to reach nga barangay san munisipyo. Gagamiton san Santo Niño ang pondo para sa egg laying project samtang magtutukod sa rice mill ang Maylobe agud madugangan ang panginabuhian san era mga miyembro. Ang pamana usa nga peace and development program san gobyerno nga ginpapatuman pinaagi san Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kaupod ang mga lokal nga pangobyerno. Nuhan, Ilarom san LGU-led livelihood track ang DSWD ang nagahatag san livelihood assistance sa mga kwalipikado nga organisasyon. Regularly wat nga imo-monitor san DSWD, Armed Forces of the Philippines, ng Municipal Government of Paranas, ang mga proyekto agud matagan san giya ang mga benepisyaryo ng masuportahan ang husto ng padayon nga pagpatuman sini.
24: Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakuin na natin ang rehiyon ng Mindanao, isang person under police custody sa Surigao del Sur kabilang sa nabigyan ng free legal assistance sa isinagawang handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
6: Lakip ang usa ka person under police custody o PUPC sa Tago Municipal Police Station dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur nga natagan og free legal assistance sa Public Attorney's Office o PAO sa gipagayon nga handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat sa Vicente T. Pimentel Jr. Multipurpose Hall, Barangay Tilahi, Dakbayan sa Tandag niyatong Lunes, September 14, 2026. Sumala ni Attorney Porferio Baluran Jr., ang YC District Public Attorney, nga ilang natagan og libreng legal assistance amaong PUPC. Kalabot sa mga katungod humangkinin na dakpan pinagi sa inquest proceeding. Nasa iran ng buhatan sa PAO ang usa lamang sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno nga naghatag sa mga serbisyo sa gihimo nga handog ng Pangulo 2026 sa tibuok nasod kaga niadtong Lunes nga dungan sa adlaw natawhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dinhi sa Surigao del Sur, dungan nga gipaygan ang maong kalihukan sa Vicente T. Pimentel Jr. Multipurpose Hall og sa Tandag City Gymnasium. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Cagayan de Oro, dalawang samahan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, nagbukas ng mga proyektong kabuhayan sa Misamis Oriental. Narito si Feza Orellana Wano para sa report.
7: Gipa siguro ang pagbuka sa duha ka proyekto sa panginabuhi ubos kana sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD sa Misamis Oriental bag-uhay pa lamang. Ang Sugbong Kugon, ang SARDEMCO SLPA, naglusad sa ilang tindahan ug bugas ug agrivet nga adunay pondong 300,000. Samtang sa Balingasag, ang Balingasag CDW SLPA nagbukas usab sa ilang minimart nga adunay pondong 400,000. Ang Matag Asosasyon adunay 15 kamyembro. Diin ang DSWD SLP10 magpadayon sa pagbantay o paghatag og tabang aron mapalambo ang ilang negosyo. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kinasita sa Orellana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Feza Orellana Uwano mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Holo, Calis Brigade at National Museum paigtingin ang kooperasyon sa heritage preservation sa Sulu. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
8: Lando pa piya ko sa huging pagtulong tiyamangi sa 1103rd Infantry Calis Brigade iban National Museum of the Philippines at awa NMP para ha-documentation iban pagpanghalga iha cultural iban natural heritage sa lupa suga. Lamuda engagement in pagbisita sin NMP team headquarters in Calis Brigade ang barangay sa Maka Talipaw sin pitsahang putag 2 sin bulan yan September banghang in kaya pagabisarahan in mga opportunity para hamas malawak pa amin support iban ko coordination ng mga heritage-related activities sa diha pinaibayan. Bahang ini sin plano, amin pag-school sin NMP ha botanical features, sin biodiversity, sin kaimanan pa lokal. Di halupaso, gamin makatabang ang pag-tibuok sin mas malawak documentation at tungod sin natural resources. Kaagi sin partnership ini, Mas mapahut pa sa dua institusyon in mga kaayo na supaya kahal ka ni ban hikapakila in history, culture, iban natural heritage sa sinalupa suga. Deng RP Halon, ulita sa Lipchul Kiram para Harajo Pilipinas, World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: Inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salipjul Kira mula sa Jolo. Dadakoy naman natin ang Iligan, the Yandi Festival 2026, naghatid ng makulay na pagdiriwang sa Iligan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
9: Padayong gihapon ang selebrasyon sa Dianli Festival 2026, usa sa pinakadakong kasaulugan nga nagpakita sa kultura, tradisyon ug espiritu sa panagigusa sa mga tanang Iliganon. Sumala sa City Government of Iligan, gipahigayon ang Dianli Festival 2026 press conference sa unang adlaw karong bulana sa September karong tuig para ipahibalo sa tanan ang mga kalihukan ug mga programa alang sa kasaulugan. Samtang sa mga nilabay na mga adlaw, opisyal nga giablihan sa publiko ang Iligan Dianli Festa Park, ang mugna sa Iligan ug uban pa nga mahimong usa sa mga sentro sa mga kalihukan alang sa mga Iliganon ug mga bisita. Ang Dianli Festival usa ka dakong higayon aron ipakita ang kultura ug talento sa syudad. Samtang gipaligon usab ang turismo ug lokal nga panginabuian alang sa pinaka bagong impormasyon bahin sa mga updates ug mga programa sa Dianli Festival maayong mahimo na mobisita ang tanan sa mga official Facebook pages. Una na ang City Government of Iligan ug ang mga recent updates na ihatag pod sa Radyo Pilipinas Iligan. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
18: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa palatunto ng Warm Heart, no? Sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service, kami po ay inyong napapakinggan at sabayan napapanood sa Facebook live streaming doon po sa aming official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Siyempre, napapakinggan din po tayo sa online radio sa pamamagitan ng ating Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service. Syempre po ay para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, no? Napapakinggan tayo sa shortwave radio sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Kung meron po kayong shortwave radio, pwede nyo po kaming hanapin sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po na napapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay available po sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Muli, ito pa rin po ang programang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education at syempre nagtatampok ng ating mga inspiring stories. Kasama niyo po kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At sa episode ngayong araw ng Warm Heart, meron tayong pag-uusapan. Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang panauhin at kung ano ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating palatuntunan?
1: So, ang ating napiling paksa ay ang empowering PWDs and Deaf Community. Ano ba yung konteksto kung bakit ito ang napili nating topic for today? Ayon kasi sa pag-aaral ng US Centers for Disease Control Prevention o CDC, madalas nakararanas ang mga persons with disabilities o PWDs o individual na mayroong kapansanan ng mental distress kaysa sa mga individual na wala pong kapansanan. Noong taong 2018, tinatayang 17.4 million o katumbas ng 32.9% na mga adult with disabilities ang nakararanas ng frequent mental distress. Sa pag-aaral na ito, tinutukoy ang frequent bilang pag-uulat ng 14 na beses o mas marami pa na pagdanas ng mental distress sa nakalipas na 30 araw. Ang madalas o frequent mental distress ay iniugnay sa poor health behaviors, mas mataas na gamit ng health services, mental disorders, chronic disease at limitasyon sa aktibidad sa pang-araw-araw na buhay. Samantala, ayon naman sa pag-aaral na inilathala sa National Institute of Health, National Library of Medicine, ang employment o pagkakaroon ng trabaho ay nakikitang nakatutulong sa pagpapaganda ng mental health ng mga PWD. Ngayong araw na ito, itatampok natin ng isang organisasyon o institusyon na responsable po sa pagtulong sa mga persons with disabilities o PWDs na magkaroon ng trabaho o employment. Ito ang Hand and Heart, isa pong social enterprise na may layuning iangat ang buhay ng ating mga kababayang PWD. Kasama po natin ang PWD Advocate, Business Development Manager at co-founder ng Hand and Heart na si Ms. Elise Go at ang kanyang co-founder sa Hand and Heart na si Jen Jokno. Ayun po, Ms. Elise, welcome po sa Warm Heart.
2: Thank you po for having us.
0: Ayun, maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. At syempre gusto nga namin pong makilala ang inyong institution at ang inyong advocacy, no? Coach Elise. So, ang una po naming katanungan ni Steph, kailan po at paano po nasimulan ang Hand and Heart?
2: So ang Hand and Heart ko ay nagsimula noong 2018 matapos po kami magkaroon ng life coaching program for the deaf and realize po namin na ang pagkakaroon ng trabaho ay isang malaking pangangailangan sa kanilang community. I will allow Jen po to share more about her own vision for her own community.
0: Okay, go ahead po.
2: So because po, dati nagkaroon po ako ng maraming struggle sa trabaho. Very limited po yung binibigay na trabaho sa mga deaf. Mm-hmm. Kaya ako po sinet up yung Hand and Heart noong 2018 because I believe in myself that I can, na kaya ko. Mm-hmm. So, ako po ipakita sa deaf community na sila ay pwede rin maging brave, na sila po ay ma-empowered. Kasi gusto ko po silang lalong ma-develop at maging successful in the future yon. Na-share din po ni Jen na nakita po kasi niya na umaangat ang buhay ng mga deaf niyang, ay ng hearing. Tayo po, tawag nila sa atin hearing at sila po naiwan sa limitadong trabaho.
0: Mm-mm, okay. No, so talagang si Jen po ay napaka inspiring ng story niya, no? So, dahil siya ang nakararanas, gusto niya ring ipaglaban din yung mga opportunities sa mga kagaya niya. So, nakakatuwa po at saludo po kami sa inyo. Steph, may tanong ka kay ano? Kay Jen or kay Coach Elise?
1: Ayun. So, ano-ano po ang ginagawa ng Hand and Heart para ma-empower ang ating PWDs and deaf community? Ano-ano po ba yung mga serbisyong inyo pong inaalok sa PWD community?
2: So for Hand and Heart, we teach sign language for the hearing world. Mm-hmm. Bakit? Very important na mas marami pong matuto mag-communicate sa amin sa labas. At sa meron din po kami interpreting service. We help the deaf find jobs. And we also have training ng English para sa mga deaf para makatrabaho sila sa BPO.
0: Mm-hmm.
2: Loan po namin yung mga deaf magkaroon ng trabaho. We are also job coaches for persons with special needs. Mm-hmm. Kung may problema po sila sa trabaho, nandun po kami para sumuporta sa kanila, para po sa kumpanya, para po maging magtagal po yung mga deaf natin doon at magka-stable silang future. Yun po.
0: Mm-mm. Okay. Jen or Coach Elise, yung po bang mga industries kung saan pwede pong naipapasok ang ating deaf community? Nabanggit nyo po ay BPO industry, no? Ang ating mga call centers. Yun po ba yun?
2: Yun po ay isa. Isa sa mga industry. Non-voice support, no?
0: Okay.
2: Kasi kung naman po natin, wala lang po silang pandinig.
0: Mm-mm.
2: So, well, isa pong industry na very successful din kami is sa coffee chain industry, restaurant,
0: yes. Okay.
2: Servers, sa commissary, no? Meron din po tayo sa mga multinational companies, offices. So, graphic designing, no?
0: Mm-mm.
2: So, basically, kagaya lang po sa atin, marami naman po silang skills, depende sa, of course, level of education then and access.
0: Alright, Steph?
1: Mm-mm. At gusto po syempre namin na malaman kung all in all, simula po nang maitatag po itong Hand and Heart, ilan na po ang mga PWDs ang inyo pong natulungan?
2: Yeah, so since we started in 2018, mga 400, over 400 po, not counting the almost three years po na nagka-pandemya tayo.
0: Mm-mm. So marami na rin po ano itong inyong mga natulungan o kumbaga siguro masasabi natin na beneficiary ng inyong mga projects or programs. Tanong ko lang din po, bakit po kaya, kasi syempre itong ating program na Warm Heart ang kanyang focus din po ay mag-touch into mental health education and awareness. So kagaya po ng nabahagi ni Steph kanina sa mga pag-aaral, siguro hindi lang din po sa mga persons with disability o PWDs, nakatutulong daw po yung merong kang ginagawa, employment or job, para po mabawasan ang mental distress ng ating ng isang individual. So ang tanong po namin muna is, as a backgrounder, bakit po kaya mas prone sa mental distress ang ating mga PWDs, at naniniwala po ba kayo na nakatutulong po ang employment sa pagbibigay ng mas mahusay na mental wellness sa ating mga PWDs?
2: So yes po, ang marami po sa PWDs natin ang may depression or mental health. Mm-mm. Kasi kulang po yung nagpapakita ng love, ng care, ng support. Kaya nagiging depressed, and syempre very limited po ang opportunities. Pero ngayon na dumadami po yung opportunities, syempre tumataas po yung kanilang confidence. Nagiging excited po sila, nagiging passionate po sila magtrabaho, nagiging passionate po sila na mapakita yung kanilang skill, passionate na matuto ng maraming bagay, at lalo po nilang nakita na equal sila sa hearing.
0: Mm-hmm.
2: No, na pareho lang po sila sa ating lahat, na pare-pareho lang po tayong human beings. No? And so, yan. And yes, gusto ko nga pong i-focus na kung ano pong gusto natin bilang typical person, syempre yun din po yung gusto nila. No? Kung gusto po natin na nade-develop tayo, na tayo po ay kasali, di ba? Ayun po yung mga basic na pangangailangan natin emotionally. Syempre yun din po yung gusto nila. Yung nakakadagdag lang na, syempre, naka-experience po sila ng discrimination, ng mas matagal po sila magkatrabaho. So, nakadagdag po talaga yung sa depression.
0: Mm-mm. Opo. And yung hand and heart, na-appreciate natin yung ginagawa nila para po dito sa ating mga PWDs. Especially yung job placement. Ang dami pong mga programs tungkol sa

0: you. Ayun. Maraming salamat po. Yung po bang sign language ng Filipino tsaka English, magkaiba po yun, Coach and Jen?
1: Yes po, magkaiba po ang Filipino Sign Language and American Sign Language.
0: Okay.
1: Iba po ang sign language sa bawat bansa.
0: Okay. Pero ang ginagamit po natin with Jen, ano po, American o Filipino Sign Language?
1: Filipino Sign Language po. Community is FSL.
0: Ayun, okay. So, bibig palabas, maraming salamat. Yun. Okay. And Steph, meron ka pang katanungan kay Coach at kay Jen?
2: Bukod po dun sa employment aspect, in general po, gaano po ba kalaki yung impact ng empowerment sa ating PWD community pagdating sa kanilang mental well-being?
0: Imagine nag-freeze pala sila. Okay. Okay.
2: Ayun.
0: Hintayin natin ang sagot ni na Coach Elise.
1: Hindi po mag-develop.
0: Ayun.
1: And dumami po yung kanilang knowledge and lalo po makapag-interact po sila sa tao kasi marami pong takot.
0: Okay. Kasi tinatalakay nila kung paano nakaka-affect no itong pagiging person with disability, paano siya nakaka-apekto sa mental wellness. So ini-establish lang natin yung ating communication line with...
2: Okay na daw.
0: Ayun.
2: Sige.
0: Okay na.
2: Siguro ulitin ko na lang yung aking question.
0: Yes,
2: no?
0: Sige, go ahead.
2: Syempre mahalaga din sa ating mga tagapakinig na marinig yung buong response ng ating resource person. So ulitin ko lang po
0: okay.
2: Coach.
0: Bagalan natin Steph kasi isa-sign pa siya ni Coach Elise kay Jen. Yeah.
2: Sige. So, ang aking question po ulit para po no sa ating resource persons ay gaano po kalaki ang impact ng empowerment po ng ating PWD community para sa kanilang mental well-being po in general po.
0: Ayan.
1: So we actually make them more confident, courageous, no, na lumalakas po yung loob nila, na hindi sila matakot na mag-approach sa hearing world, sa mundo natin.
0: Mm-mm.
1: Dahil kaya na makita nila na kaya nilang mag-interact sa mga kagaya natin at na-develop po yung kanilang isipan and make them more passionate about work.
0: Okay.
1: Para at lalo po nilang nakabibilib yung sarili nila, no? And of course, pag nagkakatrabaho na po sila, they're actually able to help their families. Maraki pong katuwaan sa amin pag sinasabi ng magulang na sila na yung tumutulong sa groceries, no? Siyempre, excited din po sila to become contributing members of their families and the community, no?
0: Ayun, yun ang tunay na empowering the person with persons with disability, no? Ang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng ambag o kontribusyon, magsisimula po sa kanilang pamilya and also on the macro level, no, o sa pangkalahatan na konteksto ng lipunan. Itong actually hand and heart na social enterprise, ito po ay isang malaking ambag no sa ating komunidad at sa lipunan, no, dahil ito po ay on a macro level nagbibigay ng employment at yung epekto noon ay syempre on an individual level naman po ay nakaka-empower, nakakapagbigay ng self-worth at self-confidence sa ating mga persons with disability. Nalaman din po namin, Coach Elise, na kayo po ay business development manager dito po sa Hand and Heart. Syempre, with the consultation from Jen siguro and other members of your team. Ang tanong po namin ngayon, ano-ano pong workplace practices ang makatutulong sa sustainable employment kasi syempre gusto natin yung long term naman, no, Steph? Pang matagalan, no?

0: Although we know na since 2018 pa kayo, pero para mamayagpag palalo ang advokasya ng Hand and Heart, ano po ang mga workplace practices ang makatutulong sa sustainable employment ng PWD?
1: Thank you. So, well, of course, it will start from the top management, no, na gawin pong corporate agenda ang diversity and inclusion, no, na tayo po ay magpapasok ng diverse talent sa ating kumpanya, no, to become a policy, to become part of the agenda. Syempre, titingnan din po natin yung ating workplace, kung yung ating workplace ay accessible sa ating mga may PWD, kagaya ng naka-wheelchair or yun pong ating deaf na safe po para sa kanila yung ating environment. So those are parts. And then if our PWDs are already in the company, of course the social aspect na kahit lunch time lang po magkukwentuhan, magpapaturo ng sign language, no? Part of what we do is bago po sila ma-onboard, we do deaf awareness or disability sensitivity training para po sa mga co-workers na maraming tanong. Syempre, malaki po yung bagay na paano, 'di ba? So, we do 2 hours deaf awareness workshops and disability sensitivity awareness workshop para po sa co-workers na may kasama na pong basic sign language, no? So, mga ganun po. For the deaf, we can include interpreters during meetings, mga ganyan po.
0: Yes. Ayun, tama po iyon. And ako man po ay gustong matuto, no? Para at least po, meron naman na tayo kasing Facebook live streaming din. So, alam mo yon, parang pwedeng habang sinasalita mo, sinasign mo rin siya. So, natutuwa naman po ako dito. Okay, Steph, meron ka pa bang katanungan kina Coach Elise and kay Jen?
2: Siguro matanong ko lang dahil curious din ako kung sino-sino po ba or mga institusyon po ang inyong nakakatuwang para mas mapalagana po yung inyong advocacy at mas makapagbigay po tayo ng trabaho po sa ating PWD community.
1: So specific companies po ba na we've already partnered with?
2: Hindi naman po yung specific. Kumbaga po, kung meron po bang at least yung meron po ba kayo mga nakaka-partner po sa, for example, sa academ, sa government, meron po bang ganun na Coach Elise?
1: Largely kami po yung nag-initiate to knock on the doors of companies, no, to give employment for our PWDs. Of course, on research and doing some research, we get data from, let's say, the NCDA, no, we get those data. Sa DOLA naman po kasi, nandiyan naman talaga yung mga batas natin. Actually, on the government side, it says at least 1% of a company should, at least 1% of every 100, no, dapat PWD po yung nakalaan na trabaho, na may nakalaan na trabaho, mga ganun. But, marami po kaming collaborators na fellow advocates, no, na organization. So, we usually partner with them for activities, no, or grant proposals, mga ganyan po.
0: Okay, ayun. So, nawaya ito pong inyong advocacy ay lalo pang mapalakas, no? Sa tulong po ng inyong mga partners. Sige po, Coach Elise and Jen, ano po ang inyong final message o parting message sa ating mga ka-warm heart, mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service?
1: So thank you so much for listening to us now today. I want to say thank you to everyone for helping us raise more awareness in the mind and the heart of people to promote for us the deaf community and to help the deaf community increase, no, to help them parang umangat po sila. And to build them in the future, ang pangarap po namin magkaroon ng school for deaf children. So you can contact us and our sa Hand and Heart page and sa aming website. So and you if you want to interact with the deaf in the future, have fun with us. You can contact us din po. Sa akin po, it's hoping that more companies will open their doors. It's a win-win situation. We know how our deaf people can contribute to the productivity of the company.
0: Ayun. Maraming maraming salamat po, Coach Elise and Jen. Nawa hindi po ito ang una at huli nating pakikipagkwentuhan sa inyo. Marami pa po kami sanang gustong itanong, no? At ang interesting kasi nung part na ano eh, marami leaders, nakita ko rin sa page nila, sasagawa kayo ng leadership build yung pagbe-build ng leadership ano sa mga PWDs. Gusto ko rin po sanang itackle 'yon. Pero siguro sa mga susunod na lang po na ating pag-uusap o pakikipagkwentuhan sa inyo para meron pa rin po tayong looking forward collaboration in the future. So, maraming maraming salamat po at sana po ay marami pa po kayong matulungan dyan po sa Hand and Heart. Mabuhay po kayo, Jen at Coach Elise.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat. Yan po si Coach Elise Go, isang PWD advocate at business development manager po at co-founder ng Hand and Heart, at si Jen Jokno po, isa pong deaf at ang co-founder din po ng Hand and Heart. Sila po ay nakatutok sa pag-empower ng PWD. Ito pong Hand and Heart muli ay isang social enterprise na tumutulong po sa pag-aangat ng buhay ng ating mga PWDs. Antabayan po ang ating ikalawang bahagi ng Warm Heart kung saan ay magtatampok naman po tayo ng kwento ng isang mag-asawang Pilipino na pumunta sa abroad para syempre ito na naman po ang ating mga kwentong tagumpay, no? Kung paano po nila na-overcome ang kanilang challenges at dahil ito po ay pre-Valentine special, alamin natin kung paano po sila nagse-celebrate ng kanilang Valentine's Day. So, wag po kayong bibitaw, manatili po kayo nakatutok dito sa Warm Heart. Magpapaalala muna ang himpilan.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
4: Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes, at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm Heart.
6: Warm Heart.
5: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
0: Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Siyempre po, napapakinggan din tayo sa ating online radio, audio streaming. At ito po ay sa pamamagitan ng ating Evox PBS Receiver app. Pwedeng i-download sa Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. Siyempre, i-plug na rin natin ito, Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan na rin po sa shortwave radio para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o Voice of America. Narito po ang ating mga programa at mga shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. kasi baliktad ang oras na ating mga Pilipinos abroad. So ito po ay napapakinggan naman sa 9.370 MHz MHz at 9.925 MHz maging sa 12.120 MHz. Naku, sorry, Steph. Ito na naman, nakalimutan ko ang ating local broadcast.
2: Oo,
0: ano?
2: Ma.
0: Dahil ito po pala ay ini-ere din, pero replay naman po kasi siya. Replay po, nire-replay po ang Warm Heart sa ating pong local listeners dito po sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine po sa 1278 kilohertz naman, uh-huh. Hindi megahertz. Ang megahertz ay shortwave radio. Ang kilohertz ay AM band sa Metro Manila. At ang schedule natin sa kanila, dahil replay, ito po ay kinukuha nila yung kopya na ito. Piniplay naman po tuwing Saturdays at Sundays ng 1pm to 2pm. So, itong episode na to, mapapakinggan nyo po next Saturday and Sunday.
2: Yes.
0: Na. Yun, ganoon po ang ating sistema. So, ito na, dahil excited kaming ibahagi sa inyo ang isang inspiring story ng Filipino migrant couple sa Auckland, New Zealand. Yan, kaya mo, Steph? Okay. Ito na, ipakilala po natin si Miss Dita May Shena de Guzman at si Sir Matt de Guzman. Disclaimer lang po, hindi ko po sila kamag-anak. Magandang araw po sa inyo at welcome po sa Warm Heart.
8: Good morning.
1: Good morning po.
0: Good morning. Ayun. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito po sa Palatuntunan. No? Ang Radyo Pilipinas World Service po ay nag-cater po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Kaya excited po kaming ibahagi ang inyong kwento. No? Kung hindi nyo po naitatanong ay matagal ko na rin pong kilala si Miss Dita at alam ko po na namamayagpag ang karera ni Ate Dita sa New Zealand. Pero bago po natin itanong yung mga yan, ang una nating alamin kasi marami po nagsasabi ang hirap iwanan ng Pilipinas dahil syempre kung ikaw ay nakapag-establish na ng buhay dito sa Pilipinas, I'm pretty sure kayo po, Kuya Matt and Ate Dita, na-establish nyo naman po na ang inyong mga sarili dito. Pero ano po ang nag-udyok sa inyo na magtungo sa New Zealand at doon manirahan?
8: Oh, okay. Before leaving yung Philippines, meron akong negosyo si Dita. Maganda yung career niya sa government.
0: Yes.
8: Nagkaroon ng COVID. Na-inspired kami magpunta sa New Zealand during COVID kasi we had our first baby. So, during that time, nakita namin kung gaano kabilis yung recovery. That's why nakita namin yung opportunity na magandang future for our little girl.
0: Mm-mm. Ayun, ganun talaga, no? Ang ating mga kababayan, talagang very family-centered. Laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. So, nakakatuwa yun. Steph, may tanong ka?
2: Ayun, nabanggit na, diba, sa nung panahon ng COVID pandemic, sila lumipat sa New Zealand. What year po, no? Exactly po kayo nag-decide na mag-migrate to New Zealand?
1: Actually, we decided siguro, yun, during the lockdown dito sa Pilipinas, mga 2021.
0: Mm-mm.
1: Pero kasi may mga process pa siyang pinagdaanan and ako ay applied for a scholarship sa New Zealand.
0: Okay.
1: Yung scholarship results were released in 2024.
0: Mm-hmm.
1: But I applied in 2023. Mm-hmm. So, ang bilis ng pangyayari kasi when we finally got the opportunity, nakuha ko yung scholarship sa University of Auckland. Ang bilis na niya. Parang a matter of 2 months.
0: Okay.
1: Or 3 months. So that was 2024. But the dream was planted sa puso namin as early as 2020. And then sabi namin, sige, pag-aralan na natin. Took us 2021 until 2022. And finally, 2023, nakapag na and we got, we, ano, nakapag Nakapunta kami ng New Zealand 2024.
0: Okay.
1: Ayun. It was quite a journey.
0: Mm-mm. Yes, kaya nga po kayo ang napili namin kasi parang alam mo 'yon, dalawang Pilipino na nangarap, mga couple, no? Pati may baby din kayo. Speaking of, nabanggit niyo po kanina, sabi ni Kuya Matt na especially for your little girl, gusto niyo po ng isang magandang kinabukasan para sa kanya. Ano-ano po yung maituturing ninyo na sabi niyo kailangan po ng better opportunity, so tinake niyo yung chances. So para po doon sa inyong little girl, meron po kayong toddler si Hiwaga, ano po yung opportunity para sa kanya na pakiramdam niyo po ay medyo lacking tayo dito sa Pilipinas, pero kung doon po sa New Zealand ay talagang mas magiging okay? Ano po mga opportunity?
8: Number one, yung multicultural na environment for her sa school, na she can learn other languages, also nationalities from her classmates.
1: Yun din, yung dun sa point ni Matt na na-expose kasi siya sa opportunity to get to know people from different countries.
0: Mm-mm.
1: Kasi siguro yung New Zealand is a very
0: multicultural.
1: Ano ba? Multicultural country. Open sila and very ano naman din, welcoming naman sila sa people coming from different parts of the world. And masasabi namin na our daughter Hiwaga is very lucky to be there to experience that kind of environment. Kasi yung learning hindi naman din sa ano, academics lang, di ba? Pero yung learning na ma-experience mo from to socialize with other people na iba't ibang country yung pinanggalingan. And you're in there na pare-pares, halos pare-pares kayo ng experience. Sobrang laking ano rin for her, parang advantage. And kami rin mismo, na-experience din namin yon. So, na-appreciate namin yung value ng kasi ng experience.
2: Miss Dita, Sir Matt, ano-ano naman po yung inyong mga naging challenges sa paglipat sa New Zealand? Saan po ba kayo pinakanahirapang mag-adjust?
1: Siguro masabi ko, kasi coming from the Philippines, no, si Matt may na-establish na siyang negosyo. Ako naman, ang tagal ko rin sa government service, more than a decade.
0: Mm-mm.
1: Parang hirap na siyang iwan.
0: Yes,
1: so,
0: true.
1: Yung dun pa lang sa parang pag-decide na umalis, parang even nung nakarating na kami doon, meron pa rin mga questions like, tama ba itong ginawa natin?
8: Kaya ba natin to?
1: So, masasabi ko siguro yung challenge, na main challenge na experience namin is yung talagang literally starting all over again. Starting from low. Later, hindi namin, gusto kami titira doon. So, naghanap kami with the help of friends ng bahay. Nag-search kami again with the help of the Filipino community rin in New Zealand, kasi necessity yun doon, so namin talagang nagko-commute kami, lalakad kami ng malayo, bit-bit namin si Hiwaga kasi hindi namin siya pwedeng iwan, wala kaming mapag-iwanan. And to that point, may challenge din sa Pilipinas. Andiyan lang, lapit lang ng mga family members natin. Pag kailangan mong pumasok sa work, tapos wala kang, for example, wala kang yaya, pwede ka makiusap sa auntie mo, sa lolo at lola. But doon, wala kaming ganun. And I can say na ganun din siguro yung ibang mga office na lumipat sa New Zealand, na they had to struggle din and to undergo that kind of challenge. I-juggle nila yung work. Kailangan mo rin pagtuunan ng pansin. yung school ng anak mo. And at the same, yung schedule nyo rin. So, may isa sa amin na talagang tagahando.
8: Yes.
1: Sa school ni Hilaga. Yes.
0: Ate Dita and Kuya Matt, nabanggit niyo po kanina na ang New Zealand naman po ay very welcoming. Tapos ngayon pinag-uusapan natin yung challenges. May naranasan po ba kayo na issue ng discrimination sa lugar na iyon? O ano pa po ang inyong iba pang challenges?
8: Actually, wala pa so far kaming na-experience na discrimination. Especially,
1: thank God.
8: especially for me sa workplace ko. Walang other nationalities kundi yung mga locals, which is Kiwi. So ako lang talaga yung immigrant doon, pero I've never experienced discrimination.
0: Ayun, yan ang gusto nating marinig, Steph.
2: Mm-mm. At nabanggit na yun na wala pa, no?
0: Mm-mm.
2: Na ano, pero bukod dun sa positive development na yun, ano pa po yung inyong nagustuhan sa paglipat po sa New Zealand?
1: Kami mismo, yung life balance. Lagi ko itong sinasabi, parang kamusta kayo dyan? Hindi naman kasi talaga siya madali. Yun nga yung you're juggling multiple roles, wala kang household help doon kung nasanayan mo. Yung mga friends din namin doon, kahit na very close friends, meron din sila mga kanya-kanyang trabaho.
0: Mm-hmm.
1: So, yung appreciation ng place ng New Zealand sa pagkakaroon ng family at mga maliliit na anak, sobrang mataas. So, sila mismo, they value yung work-life balance. And syempre, kami bilang migrant couple, family, no? Na-experience din namin yun. So, for example, pagka merong mga, pag medyo may sakit yung anak, ang dali mo makapag-alam to take care of your child. And they're very understanding. Pag ikaw naman yung nagkakasakit, hindi mo na kailangan sabihin na mag-leave muna ako. They will tell you na magpahinga ka muna kasi feel better tomorrow, ganun. So take as much time as you need. So based yun sa experience namin na
0: Yes, work-life balance, importante po yan, no? Mental wellness and mental well-being po tayo, no? Ang ganda
1: yes.
0: pala pong lugar. Yes, go ahead.
1: I-add ko lang siguro, yung weekends kasi talaga.
8: Yes.
1: Family time talaga siya. walang mga boss na tatawag sa'yo.
8: Even once.
1: Yung email siguro very occasional, pero hindi ka naman din siguro required all the time to respond, especially pag nagbabakasyon ka, pag weekends, no? Parang ang mass expectation is talagang yung weekdays, which is Monday to Friday, kung yun yung work hours mo, work days mo, yun yung talagang time na full-on work mode ka. Pero pagka bakasyon, pagka
8: weekends,
1: naka-leave ka, yan, holidays, you spend time with your family.
8: Yeah.
1: So, there's parang general generally accepted siya na culture na rin talaga nila yon. Makikita mo rin kasi sila mismo that they're going to the parks, they are spending time with their children, sports with their children. So na-appreciate namin yon.
0: Napakaganda, no? Saktong-sakto sa mental well-being na atin pong pinupush. And also kasi siguro kaya din maayos na naibabahagi at naipapaliwanag sa atin ni Ate Dita yung mga ganito. Dahil alam niyo po, si Ate Dita ay sa Civil Service Commission po siya. dati. Ayun, kung hindi niyo po naitatanong. Kaya yung mga ganyan eh siguro maano siya sa mga work-life balance, human resource management, yung mga gano'n, no? Ito po, speaking of yung mga bagay na ikinatutuwa natin sa New Zealand, how about yung weather, people, and food? Meron po ba kayong mga bagay-bagay na fund na kayo sa New Zealand sa mga ganoong bagay?
9: Si Matt sana pasasagutin ko eh. Pero sabi niya ako daw. Pero siguro yung dapat si Matt to eh, food kasi.
0: Ah, oo!
9: Yung food, si Matt kasi is in the food industry dito sa sa Pilipinas, food business na siya. Mm-hmm. Sa New Zealand naman, food industry pa rin siya. So okay. We can say that yung quality ng food, talagang ano, they value yung healthy options. Healthy options.
8: Yeah, aside from that, okay. Yung culture din talaga nila. Yun yung nagpa-wow sa amin.
9: Oo. Yung culture, marami rin similarities with Filipino culture, like respect sa elders, sa ano pa ba yung...
8: Number talaga yung respect, friend. As in, not only from the people, but also from what you have, like your environment, your food, respect, lahat talaga.
9: Yung public spaces.
8: Public spaces, yes.
9: Mm-hmm. Sa transportation, marami pa rin silang ini-improve. Hindi naman sila perfect. Hindi perfect ang New Zealand when it comes to transport sector. Pero siguro masasabi ko mas madaling mag-drive sa New Zealand.
0: Okay.
9: Kasi yung mga kasama mo rin sa daan parang nagfa-follow din naman generally ng rules. So ikaw din parang ma-encourage ka. And syempre, by law, kailangan mo talaga mag-follow. So, yung sa point ni Matt na respect, talagang nakikita namin siya in many aspects doon. In many sectors. Sa workplace, sa school, parang core value siya eh, doon. Sa New Zealand.
0: Ayan. So, we could say na very particular pala sila sa mga healthy options pagdating sa pagkain, and yung culture nila very respectful, no? So sa lahat ng kumbaga aspekto, no, whether in work, in public spaces, within your family, no, napakaganda pong kaugalian, no, na ating natututunan sa New Zealand. Steph?
2: Mm-mm. At dahil pre-Valentine special itong ating interview with Miss Dita and Sir Matt, gusto lang po namin itanong kung naranasan niyo na po bang mag-celebrate ng Valentine's Day sa New Zealand. Paano po ba kayo nagse-celebrate na mag-asawa? Big deal po ba ang Valentine's Day sa New Zealand katulad ng dito sa Pilipinas? At ano po ang pagkakatulad o pagkakaiba ng selebrasyon na ito?
8: Yes, to celebrate din yung people from New Zealand ng Valentine's Day through, like the Filipinos, na ang daming flowers sa sa paligid, like merong nagbebenta sa daan, maraming flowers din sa grocery stores, and cakes, chocolates, nakasale din sila. And while us, yung first Valentine's Day namin, sinelebrate lang namin siya sa house.
0: Mm-mm.
8: Nagluto lang ako ng steak, chips, and we grab a couple of drinks,
0: Mm-mm.
8: watch our favorite movie, and that's how we celebrate our first Valentine's Day in New Zealand.
9: Sobrang simple siguro lang din, masabi natin kung... yun, diba, parang kung depende rin eh sa standard kung paano celebrate, pero siguro yung simplicity ng celebrations din sa New Zealand. Like, quality time talaga.
0: Okay.
9: Hindi namin kinailangan pumunta sa mga sa restaurants kasi ibibida ko lang yung husband ko. Magaling siya magluto.
0: Yes.
9: Magaling siya magluto. So,
0: nasa bahay ng restaurant.
9: And I think that's a, yes, parang that's a very sweet gesture already for me, no? Kasi parang ipagluluto ka ng asawa mo. Parang very special na rin talaga siya. And yun nga, yung quality time na you get to stay at home. Pagtulog na sa iwaga, nanonood na kami. And yun, yun nga yung drinks. Kasi grab a couple of ano lang, drinks. Yan, kwentuhan lang sa bahay.
0: Okay. Sa mga ganitong occasion po ba, Ate Dita and Kuya Matt, mas lalo nyo po bang namimiss ang Pilipinas at ang inyong family dito po sa Pilipinas?
9: Kung Valentine's, siguro hindi masyado kasi si Matt lang, sobra-sobra na. Wow.
0: Pero pag Christmas po, mga ganoon. Christmas, New Year, ganoon.
9: pag Christmas talaga, yes. Siguro kahit saan ka sa mundo.
0: Yes.
9: Kahit hindi New Zealand, kahit saan ka sa mundo talaga, Pilipinas talaga yung parang masasabi natin nakakamiss mag-celebrate ng Christmas. Kasi andiyan yung mga reunion, yung mga Christmas party. Yata may Christmas party.
8: Tamang may Christmas party.
9: Oo. Sa New Zealand kasi, hindi masyado.
0: Okay. May karaoke po ba sa New Zealand?
8: If you're lucky to have a community,
9: oo.
8: You will have a, you can experience having a party with them as well.
9: Siguro isa shoutout na rin namin yung Filipino communities,
0: yes,
9: namin.
0: Yes, go ahead po!
9: Of course, yung The Feast, Auckland. Naka-tune in sila ngayon kasi through them, nakapag-Christmas party rin talaga kami. The Filipino way. And syempre yung friends and close friends namin sa Hamilton, sa Galloway Street, nila sabihin nyo. yung address. Pero yung couple friends namin, of course, yung mga Filipino friends namin sa Hamilton, talagang nagsama-sama kami na parang hindi kami nasa New Zealand, para lang kaming Pilipinas. Pero sobrang na-enjoy namin because of our communities in New Zealand.
0: Ayun, natutuwa tayo dyan. Nako, Steph.
9: So yun, tayo siguro talaga.
0: Mm-mm. Ayun. Napaka ganda no, yung mga ganoong type of ugnayan with the Filipino community. Si Steph po ay producer po ng i-plug ko na rin. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan po ay tampok ang ating mga Filipino community at yung mga members nila and leaders. Baka pwede po kayong mag-guest kay Steph sa susunod.
2: Actually, no. Parang may
0: New Zealand, no?
2: Medyo mga early episodes kasi yung tinampok dito yung New Zealand. Uh-oh. Alam ko may Filipino na politician ngayon sa New Zealand.
0: Oo, yung naging member ng parliamentary, yes, nila doon. Baka kilala mo, Ate Dita.
9: Yes, actually, dalawa na sila. I met both of them. So.
0: Ayun.
9: Yeah, sa susunod, kasi we are being represented.
0: Yan. Sa susunod, Ate Dita, kay Steph ka naman. Pero eto na muna, advice niyo po sa mga migrant couple na gusto rin sumubok mag-abroad.
8: Siguro, yung before leaving Philippines, they should establish na maganda yung relationship nila ng partners nila. And also, talagang i-assess nila if they are really ready and they really wanted to do this to migrate as a family. Kasi talagang magsa-start all over again talaga.
9: Okay. Yung sinasabi ni Matt, ginawa namin yun eh. Kasi parang in-anticipate namin yung mga possible challenges. So, pinag-aralan din namin na o talagang mag-start tayo from scratch, So ano yung mga kailangan nating gawin as a couple, as a family, yung pag-handle ng finances, of course, simple living. Sa New Zealand, hindi madaling kumain sa labas kasi maubos agad yung pera mo. So, kung sa Pilipinas madaling magpa-grab, mag-order ng food online, sa New Zealand medyo kailangan. So, dito pa lang sa Pilipinas sa Pilipinas pa lang before kami pumunta ng New Zealand, namin siya. And then, nung pagdating namin doon,
0: okay.
9: Siyempre, adjustment pa rin. Pero, mas na-leave for us na mas na namin. Or, yun, na-practice na namin yung mga essential na practices ng migrant couple para makasurvive at makapag-establish sa New Zealand.
0: Talaga naman. Isang calculated risk at syempre, no, kailangan din pinag-aaralan. So, matuto tayo dito sa couple na to. Power couple, no? Ang galing.
2: Oo.
0: Nakakatuwa. At nakita ko kanina, sabi nila, dahil February 1 ngayon, sabi doon, fortune and love favors the brave, no? Itong couple na to, very brave. Nag-start from scratch. Pero ito, patuloy na lumalaman, no? Nakakatuwa. May tanong ka pa ba, kina Ate Dita at Kuya Matt, Steph?
2: Siguro, parang parting message na actually,
0: yes,
2: yung advice nila. Pero baka may gusto pa silang i-share.
0: Oh, batiin. Yeah. Oh, yan. Sige, final message at siguro ang inyong mga pagbati po.
8: Ito yung naging theme ng aming wedding, which is wherever you are, whatever happens, dapat araw-araw pipiliin niyo yung partners niyo.
9: Pipiliin araw-araw.
8: Yeah.
9: So yun lagi yung ano namin, pagka meron kaming challenges, pinipili kita.
8: Yes.
9: Every day.
0: Ang sweet naman. Kinikilig ka ba, Steph?
2: Ayun. Actually, naalala ko yung kanta nung Ben and Ben.
0: Yes, Stefo. Di ba ang sweet ng... Di tayo nagkamali sa piniling
8: kaya
0: itampok
8: yung
0: ang
8: anak
0: kwento.
8: Namin, we named her Hiwaga.
0: Ay, oo. Hiwaga. Oo. Nako, ayun. Maraming salamat po sa inyo, Ate Dita and Kuya Matt. No, hindi po
8: thank
0: ito
8: you for
0: ang...
8: joining us.
0: Yes, go ahead.
8: Thank you for having us. Happy Valentine's to all Filipinos sa Philippines and also sa abroad.
9: And thank you so much, Bea and Miss Steph, for the opportunity to share our story and humble beginnings in New Zealand.
0: Maraming salamat po. Nako, sana hindi po ito ang una at huli na pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Meron na agad akong naisip. Pwede sila sa discarding wise kasi yung ano nila, yung financial ano nila tips, 'di ba? At saka yung kanilang kwento with the Filipino community, pwede 'yun sa BMSP 'yun. Maraming salamat po, sana sa susunod na pag-imbita namin pwede pa rin namin kayong maistorbo. Salamat po, mabuhay po kayo at naway mas maging matamis pa ang inyong pagsasama, no? Pipiliin sa araw-araw. Maraming salamat. Okay. Yan po si Ate Dita at saka si Kuya Matt de Guzman, mga Filipino migrant couple po sa Auckland, New Zealand. Okay, so yan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side kina Sir Leo Magpayo at kay Ma'am Susan Aison, sa ating pong wirecast kay Justin Osias. At naku, hanggang sa susunod po na episode, syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
0: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa
2: get
0: Pilipino.
2: All the free trade agreements done.
3: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Pinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ang suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang na apektuhan ng masamang panahon.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
4: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa ring gyera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nareriyan pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdigang energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalo-lalo na po yung direct na target po ng epekto ng krisis sa Middle East.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUB unit. Maaari itong gamitin para sa buwan ng amortization ng mga umiiral na loan at maaari ring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Tiyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Under Secretary

0: ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
1: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy, suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa emulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng resin price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahang bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nanganghulugan ganito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasan naman ang IEMOP na muling kalkulahin ng August 2026 o market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente, kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Malaban rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri Recovery Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang napekto nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension, ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning session

0: units ng DSWD na nakatungon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping stations sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
2: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in once again building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Gastos sa mga pasyenteng na confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras. Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naglabas ang bagong patuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na wala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer, gayon din ang mga admission na nauwi sa pagpanong ng pasyente. Ay kay Dr. Alfred Philip de Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson, magiging epektibo ang circular bukas na Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layunin ng polisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
4: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So bibilang tayo mula doon na exact 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient claims na ang maaari nila ma-avail.
3: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan ng consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit. complete package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong idineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Simon Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport on NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-ugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
10: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of National Defense muling giniit na walang karapatan ng China na iutos ang pag-alis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
1: Report.
2: And their narrative of whatever sha-sha-sha and tau-tau-tau, which the world doesn't recognize, together with their non-dash line, is something that we should not even give.
11: Mariing iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ng China na utusan ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing, matapos ang dalawang araw ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito ay matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
2: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
11: Tinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
0: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon matapos ang mahigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Dumalo si Duterte sa 3rd status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Carner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Corner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensyang iaarap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presentang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ang trial chamber na simulan ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anumanang maging voting threshold. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kumpiyansa ang House prosecution panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anumanang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa apat na articles of impeachment, partikular sa paghaharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno at Temio Panganiban at Hilario Davide Jr. at maging si Associate Justice Adolfo Ascuna. Nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan na lumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya muna nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
13: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging desisyon o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Rizzo Ontiveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Lusot na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukal ng batas na naglalayong palakasin ng mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 ng panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garovillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Tinataasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
15: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The Court noted that almost 4 decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
16: So we will talk to the new chairman and the new vice chairman what is best to get this bill going.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agarang pagbasa ng isang tunay na anti-political dynasty law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Hindi na dapat patagalin pa ang pagpapatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binigyang bili ng mamamayang Liberal Party List, Representative Villa Divino, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na nag-uutos sa Kongreso na aksyonan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay Delina, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na magpasa ng naturang batas ay maituturing ng grave abuse of discretion. Di inaman ba batas magiging mas mabigat ang naturang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na legitimong magpapalakas sa political dynasties ang isa sa batas. Gikudrima, hindi niya sinuportahan yung bersyong ipinasang kamara kaya maasa siyang ang bersyong aaprobahan ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin siya nakapagsumalans na sa Bicameral Conference Committee panukala mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Narawagan ang Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umunoy mga donor ni Marcoleta. Ayon sa ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Hinimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interest ng publiko. Binigyan din nito na ang Sandigan Bayan o Antigraft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Coast Guard binaba ang kabuuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron sa halip ng Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Payag, ang Head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
4: So ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
20: Kabuuan nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tivoli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad ng mga manghahabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat. European Commission nanawagan ang pagkakaisa sa mga bansang miyembro ng European Union sa harap ng malalaking pagsubok. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nanawagan ng European Commission sa mga bansang miyembro ng European Union o EU na magkaisa upang harapin ang malalaking hamon sa rehiyon, kabilang ang climate change, artificial intelligence at namitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficits ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasungkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Muling nanaigan championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinaos sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan, nagaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
23: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
23: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines nanawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ronnie.
27: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lengguaheng Kastila kaya't nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte ang 219th na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mildred.
28: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng emancipation patents at certificates of land ownership award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangunguna ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARBs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares na mahagirin ng Dar Nueva Ecija ng Alert Arbo checks na nagkakahalaga ng 6.7 milyon pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawaing pang-agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
25: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
25: Radyo Pilipinas, report.
0: Tom.
2: Pinaganda ng pag-asa mga magsasaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Bate sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang level nito sa mga susunod na buwan at inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magdudulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay. Nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
6: Umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal ng pamahalaan ng Malilipot sa isinagawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan, Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sa at para sa lahat kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto, tiles, kisame at pintura, kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system, gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 99% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU Malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
25: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
10: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Paul,
12: nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Regional Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, ide-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 1,000 mangingisda sa Cebu nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Gravines.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila,
13: umabot sa mahigit 1,000 mangingisda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang mga binipisyaryong mangingisda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang 2 na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ng pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marcel.
4: Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps Breakthrough Graduation and Exit Ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 4Ps. Tiniyak naman ni Mawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga 4Ps graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: May.
14: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng Biyaheng Entrepreneurship Program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng Biyaheng Entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur na bigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
15: Formal ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang municipal check turnover para sa mga benepisyaryo ng nasabing SLPA sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang nasabing check ay may kabuang halaga na 447,323 pesos upang ipambili ng isang tourist boat. Pinangunahan ang nasabing turnover ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer Sunrise Tumanda, ang Local Planning and Development Officer at ang Pangulo at mga opisyal ng United Solo Parents SLP Association. Ang tulong na ito ay higit pa sa pinansyal na suporta dahil ito ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat at isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ngayon po'y Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yan po'y nagsimula na kanina alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin ha, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ang mag-atid po sa atin, direkta mula sa MMDA Metro Bay, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
4: Good morning po.
3: Okay, hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA Metro Bay, please, Jojo.
4: Opo. Maganda umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, maganda umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susan, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya, ituloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue intersection ay mararanasan natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya

0: Moderate to heavy traffic po ang mararanasan nating daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na trapiko, subalit pagdating...
1: Hmm. Jojo. Nawala. Si Jojo Jendo. Nawala na, no?
0: Dahil mabigat po na daloy ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA database. Ako si Jojo Jendo, nag-uulat. Magandang umaga po.
1: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Hoy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hoy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Parami ng paramay ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan ni atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
3: Alan, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula kanina ng alas 7 ng umaga.
3: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya yes, pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
1: Okay. Thank you, Mary.
3: Balik sa inyo studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much. Si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate Kulturang Pinoy.

0: tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
2: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
1: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
2: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
1: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
2: Till I met you.
1: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
2: I love you more each day.
1: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
6: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, no Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
7: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin, ng mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field. Kasi bago pa ang halalan, noong Sabado pa lamang ay nakaset up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City. At may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Mayroon din tayo dito sa Quezon City, yung CICC. Andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice. At the same time, may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
6: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews, ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa USEC, Joseph.
7: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa BARM elections, at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal. As long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections nagamit na nila yung mga hindi nakapagpa-accredit this time. Pwede naman po yung last year. So there were no problems. may isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
6: opo.
7: Wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
6: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Foams patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country. Yusek, please give us updates also sa aspetong ito, sir.
7: Yes po, malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, yung Armed Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the bomb elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin. Siyempre, sa ibang mga other areas na ating cooperation, recently, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the PIDEA, at the same time with the Public Attorney's Office, CHR, at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasama sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
6: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito na banggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance sa USEC, sir?
7: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung mga unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung PAO natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
6: Ayan. Okay. Yusek Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, Yusek Joe, sir.
7: Yes po, unang-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Center sa iba't ibang lugar ng BARM.
6: Opo.
7: During the elections. At syempre sa mga kasama natin sa media, sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
6: Yes, sir. Yusek Joe Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. Yusek Joe Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Cavite City. nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po hihingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong iniandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo Program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlawa. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Asek, hingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan, ma'am, please.
14: That's correct, Alan. Noong nga pong Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation.
6: Apo.
14: Yung ating uplift assistance. Meron din tayong WE support. Meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils. Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of sub-projects under the Kalahi Seeds. Meron din po tayong mga ipinamahagi na mga sustainable livelihood program for our beneficiaries. Nagbukas din ang ating walang gutom kitchen at nakapag-serve sa mga individuals na nakakaranas ng kagutuman. yung ating ding pong mga care vans in coordination of course with the National Council for Disability Affairs mm-hmm. ay nakapagbigay tulong din sa iba't ibang mga persons with disabilities na i-distribute din natin yung commemorative unified persons with disability ID in some areas at nagkaroon din tayo ng emergency cash transfer payout in several areas at nakapamahagi din tayo ng mga family food packs at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services ano po na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
6: Ayan. Okay. Nabanggit mo sa Karine ma'am yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiary. So maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, si Karine ma'am.
14: That's correct, Alan. Alam mo po, sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng Seed Capital Fund tayo tumutulong.
6: Opo.
14: But likewise, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity mm-hmm. to enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan binabahag, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and magsasa ilalim sa isang feasibility study. Bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
6: Ayun. So, ibig sabihin, ganun katindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga feasibility study at mga proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para doon sa mga beneficiaries, ASEC.
14: Yes, because it's part of the capacity building component of the program. Mm-hmm. Hindi lamang talaga pagbibigay ng tulong pinansyal, but yung pagmo-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood at ito talaga ay mag-progress, umunlad because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na progress and then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
6: Ayun, yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi bahagi nitong handog ng Pangulo Program, ASEC?
14: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday at nagpapatuloy ito actually sa mga, as we speak, ay yung ding pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche.
6: Mm-hmm.
14: Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutong program. Anim na beses po sila makakatanggap ng ₱2,000. Natapos na natin yung first tranche. So ngayon nag-umpisa naman na tayo ng second tranche at sabi ko nga nag-umpisa na yan nung Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now gayon din po sa group 3, yun naman pong mga SSS members, yung mga kabilang din sa si Bernes na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong 2,000 pesos because they will already receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong 2,000 pesos.
6: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng pag-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, Ase Kairin, ma'am.
14: Well, for the second tranche of the Group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na inonominate nila. But for Group 3, ito po ay talagang purely digital because ginagamit natin yung SSS disbursement accounts ng ating pong mga beneficiaries. So doon na po na i-credit yung kanilang uplift assistance.
6: Okay. Well, of course, makikibalita rin kami update dito sa 4Ps, di ba? We understand na marami at patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng DSWD dun sa mga maaring mag-qualify pa sa hinaharap. Pero meron din naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing nag-graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan, Ase Kairin, please.
14: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the social welfare and development indicators. Tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa naipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps program. But of course, puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng mga ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nitong ang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
6: Ayun, okay. Well, Ase Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga taga-subaybay natin ngayong pong umagang ito ng Webes. Ase Kairin, ma'am.
14: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo ay makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sambisyon na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat.
6: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekta ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan ni atin sa atin ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: AJ.
11: Yes, sir. Yes, Boss Alan, dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim, na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkokonekta sa pangunahing paliparan ng bansa, ang Metro Manila Subway Project. Target na makumpleto, Boss Alan, ang buong 33-kilometer na Metro Manila Subway sa ikaapat na quarter ng taong 2021. Kapag operational na, Boss Alan, inaasang aabot ng halos 40 minutes na amang ang biyahe mula Valenzuela City patungo NAIA Terminal 3. Mula sa kasalukuyang mahigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto, Boss Alan, ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inasa maglilingkod sa libo-libo pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman makikibalita tayo sa DMW, particular diyan sa Region 4A, ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin dyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng action fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: 44 minutes sa makalipas pong 7 AM. Makakausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers dyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region, si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, Sir Alan.
6: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update na dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
17: Opo, naku Sir Alan, maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo Serbisyong Sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin, sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially noong September 14 po ay nakakuha po in total po ha sa buong region po ng 4A.
6: Opo.
17: Ay nakatotal po kami ng 22 million sir.
6: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
17: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
6: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
17: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung atin pong pinamigay po nung during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng OFW.
6: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, yung mga ganon, o halimbawa yung mga kababayan natin na dating OFW pero nag-decide na na teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas, paano kaya ako makakapagsimula muli, yung mga ganon, Director April.
17: Opo, Sir Alan, tumak na tumak ho ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agarang Kalinga at Saknolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isa programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi hong pangangailangan. Tsaka po, Sir Alan, ma-share ko lang din ho.
6: Opo.
17: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po na action fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng action fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
6: Opo.
17: Tulad po ng medical, financial, yung tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, documented, undocumented ho na OFWs ho, talaga hong pinoproseso ho ng DMW.
6: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
17: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
6: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
17: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Alan.
6: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A. Hasadon Tagalog or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas. Meron ro tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala. a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
18: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 10 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. EDSA Shrine at iba pang lugar may pit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito'y kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: J. Mark.
20: Busalan mga damag, painiting nga ng Eastern Police District ang kanilang pagbabantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasa sakupan ni Ruby, na paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. May pitaan niya ang atas sa kanila ni National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaking magiging mapayapa, maayos at tahimik ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anya na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oy, teka muna. Happy, happy, happy, happy birthday kay Dong Racho. Ayan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuloy magwakas, para doon sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
3: Rancho Pilipinas Weather.
6: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
21: Good morning po, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga tagasubaybay. At sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea, at posible magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, tropical storm na may international name na Duzuan at huling namataan 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. Yung ITCC pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw, asahan ng mataas sa chance ng ulan over Visayas, Mimaropa, Bicol Region, ganyan din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang ang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Yung mga latest mula dito sa weather forecasting ng PAGASA, balik po sa inyo.
6: Thank you, si Benny Estareja mula sa PAGASA Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.